0: ko si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
1: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagun ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
8: Exciting.
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
13: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Magandang araw,

0: katawan. At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gati ka na, kumilis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Arjet! Oh! Marika, ikaw mag-ampo, ha, kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arjet, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Punta kenta ani at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na ka nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako oh. Kong harvest. Tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
11: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
14: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
15: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
14: Ngano man?
15: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Tanggal ang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika,
6: Santon Vitamin C.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
11: Exciting!
12: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: oy, paring lodi. Grabe as damgo na ko, paring lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Casinillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo bila akong tulog. Ato kay, dili pa ko katulog o dayo. Magkamatmon ko, dugan na sa kukbali katulog. Lima na din ka, tuwid niya din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo.

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabusuran ka po din. Ang kreatin yung taas, ang ihi, iso ko pag-ihi, ikaw po tulong, may radio nga di ko matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami ang nakulog na kayo po, sa ihi, upira kayo. Agar, wala po kreatin, yun, yung tipo, alam kong nakapaminaw sa kong hindi pang-multikar, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ulog ko sa history. Ibo kayo, ang tapang na sa inyong panggawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ang namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Mabuhay mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha. Ang inyong mga inquiries, no, kung meron kayong nais i-consulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, ha. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela niyo po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot ito ang atin pong mga palatuntunan, ha. At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search na lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan, ha. At syempre, ngayong umaga ay atin din po mga kapareham ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong PTAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. At sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong numero, ha. Ulitin ko po ang ating text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagkabala pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dahil sa epektibo na suplemento na ito, Doc, napakarami ng natulungan at napakarami po ng napasaya at parami pa ng parami ang natutuwa na nakakagamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Hindi lang ng Santone Gold Herbal Capsule natin, ha. Marami pong produkto ang Yes to Health na talagang kinagigiliwan ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, once na masubukan po nila, ano? Dahil alam nyo naman, ang atin pong mga produkto, unang-una, FDA approved po yan, mga kaibigan. At syempre, yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? E na-address po lahat yun. At lalo't higit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
1: So itong mga sustansya, kilala naman yan sa pag-aaral, talagang isa sa malaki na tutulong sa kalusugan
0: tama
1: natin.
0: Doc,
1: kung wala yung mga sustansya na yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
0: Yun, oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, huwag na huwag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yes to Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha, na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pangdagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ng mga produkto. Ayan yun na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga, itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. O, kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Itong pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
1: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha?
0: Mm-hmm,
1: kasi ito sa pinakang madaling ma-access na healing method
0: mm-hmm.
1: o healing modalities, ang pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ngayon, na pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran, eh.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran.
0: Mm-hmm.
1: Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano? Bawat organ ng sistema sa katawan natin, dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury ng mga parte ng tissues and cells.
0: Mm-hmm.
1: Binabalansi din yung mga hormones at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kinoconsolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante, ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung title natin is yung tama, okay? Na pagpapahinga, no? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated yan sa mas magandang kalusugan ng puso natin.
0: Mm-hmm.
1: Mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba para nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Di ba?
0: Oo nga. Oo.
1: Di ba napakinggan mo na yun?
0: Tama daw.
1: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
0: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh napakasipag mong tao.
1: Eh, yun nga, masipag kang ano, sirain ang katawan mo.
0: Nako.
1: Actually, marami tatama kahit tayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo ligtas sa guilt about this. Ano. Tapos yung pag lagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo, mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, no, ng mga latest discovery ngayon. Eh, alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog. Hindi ba natin naiisip na sa pagtulog natin, baka hindi na tayo magising.
0: Tama, no?
1: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm.
0: Mm-hmm.
1: Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kompas. Tamang beat, ano? Parang hawak mo yung beat. At ito ay tinatawag na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan. Na yung internal clock na yun, located sa ating utak, sa ating brain's hypothalamus. Na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
0: Tama daw.
1: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailang gigising.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag inignore natin yung pahinga, nadi-disrupt natin yung rhythm na to at ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dok, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha, hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Dok, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
1: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, ano, nangungunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan. At may mga tao na they are rested in some aspect, pero dun sa iba, sablay.
0: No? Tama, oo.
1: Una, physical rest. Ibig sabihin lang dito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion, allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Oh, yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So, yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest.
0: Mm-hmm.
1: Mental rest is ibig sabihin magbibigay ka ng break. sa continuous cognitive activity.
0: Mm-hmm.
1: For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. Mm-hmm. Ay, may ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
0: Yung utak. Oo.
1: Oo. So, do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun mm-hmm. ka-complicated.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung mga ano, di ba, yung mga CEO ng mga larahing kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila mm-hmm. sa isang mm-hmm. lugar kung saan sila eh hindi talaga mag-iisip, di ba? Sabi, mm-hmm. oh, walang tawag, walang anything, walang business.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their
0: mental
1: physical
0: health.
1: Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, mm-hmm. matindi yun.
0: Ganun. Minsan nga, mas ano pa yun, mas matindi impact nun sa kalusugan natin.
1: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya akala natin, merong kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist.
0: Mm-hmm.
1: Naging mentor ko before.
0: Mm-hmm.
1: Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon siya ng Alzheimer's mm-hmm. na napunta sa dementia later on. Sobrang talino.
0: Mm-hmm.
1: Ganun siya katindi. Ibig sabihin lang, sobrang na yung kanyang mental load. You know?
0: Mm-hmm.
1: Next is yung emotional rest. So, mm-hmm. Ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors.
0: Mm-hmm.
1: At wag na nagbibigay sa yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ng emotional burden and load compare mo sa physical.
0: Physical, oo.
1: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukha eh.
0: Para ka sama ng pakiramdam mo yan.
1: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games mm-hmm. or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati,
0: mm-hmm.
1: just change your routine. Di ba? Yung daily routine mo, change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo, mm-hmm. iba yung kausap mo, hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Emotional rest yun, ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito.
0: Mm-hmm.
1: Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, yung constant noise, bright light, mm-hmm. digital screen,
0: mm-hmm.
1: yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 or 2 hours before mm-hmm. going to bed, wala na talaga tayong cellphone.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal,
0: mm-hmm.
1: tapos wala kang gadget mm-hmm. for a day or half at reserve lang for emergency. Yun yung sinasabing mga sensory rest.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Para ka nag-rehab sa mga gadgets nun.
1: Oh, ay nako, yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras eh. Nagwawala na.
0: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
1: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa social media capital of the world ang Philippines. At ang average Filipino spent 4 hours minimum sa
0: mga gadgets na yan. Nako.
1: Kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
0: Minsan nga ito kung sarap-sarap matulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. No, gising ka.
1: Parang automatic yung utak mo. Nakaset.
0: Nakaset na. Meron mga ganun tao talaga.
1: Ayun. Social rest naman, simple lang.
0: Mm-hmm.
1: Have a break with your, for example, sa work. May mga ganun tao mm-hmm. ako eh. May kilala ako na ano, na gusto niya na i-spend yung kanyang day off
0: mm-hmm.
1: na hindi, iba naman nakasama niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, yan hindi naman na maiiwasan yun eh.
0: Tama,
1: so,
0: tama.
1: You need to, ano muna, temporarily, away from mm-hmm. those people. Kasi, ano mo, yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
0: Mm-hmm. Tama daw ko.
1: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that mm-hmm. stimulate, you know, mm-hmm. yung affection. Pero, nadidrain yan once na ang kasama mo eh, puro na, kinaiinisan mo lang.
0: Nako.
1: Oo, libawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginikipit.
0: Oo.
1: O supervisor mo.
0: Oo. Live muna.
1: Oo. Pwede.
0: Pwede.
1: O pwedeng ano, basta, hindi ko maipaliwanag. How you will, yung kung social baga, rest.
0: Give the distance muna dun sa mga yun.
1: Oo. And last but not the least, the most important of all is spiritual rest.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi, di ba, sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at mm-hmm. kayo aking papagpapahingahin. So, spiritual rest involve yung inner peace. Because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God. Mm-hmm. Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha? Is it God? Mm-hmm. So, di natin masisisi iman na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power, mm-hmm. And that's your spirituality, connect to the greater power. Yun ibig sabihin ng spiritual rest. Mm-hmm. So, kumbaga, kahit gaano karaming problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Mm-hmm. Ano mo yun yung faith, ano? Tama. So maraming mga sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na mayroong pinaniniwala ang higher power, mm-hmm. or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthy, mm-hmm. healthier than those who do not believe, mm-hmm. God, those who do not believe in faith.
0: Anything. Oh.
1: Oo, kaya yun yung ano natin mga katropa. So mm-hmm. yun yung iba't ibang uri ng pahinga na you know, depende sa inyo saan ba kayo masyadong napapagod. Mm-hmm. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh. Mm-hmm. Sisira daw, eh.
0: Eh, napakarami pa na itong ano na to, Dok. Dapat isa lang alang ng mga katropa natin, ano? Ang rest na ito is, dapat holistic yung approach natin. Tama. Not only physical rest. Yung iba kasi, Dok, nakakatulog naman. Oo. Ang problema, pagising, andun pa rin, napakaraming
1: Pagod ka pa rin.
0: Napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
1: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho, physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang hindi ka nakakapahinga.
0: Tama daw, oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Ano? Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition. Mm-hmm. Dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Doc, ano? Para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, ano? Kasi pag isang parte lang yung ating laging ipinapahinga at yung iba ay napapabayaan na natin, ano? Kumbaga hindi na natin ipapahinga, nako. Mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin at later on babagsak at babagsak talaga siya kasi sa isang body lang naman yan, Dok, eh, no? Mm-hmm. Kumbaga nasa isang vessel yan, ano? Na kung ano yung lahat na nandoon, kinakailangan bigyan natin ng pansin. Hindi lang yung isang aspeto, ano? Marami-rami ang nito, Dok. Tatamaan. Ano? Itong rest na ito.
1: Umaray na lang.
0: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy at talagang occupied lahat ng tao, ano? Kumbaga, busy world, marami ang taken for granted itong rest na ito, Dok. Kaya, ito, Dok, bigyan natin ng pansin naman, yung tungkol sa pagtulog. Mm-hmm. Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan. Uh-huh. Gaano naman ito kahalaga, Dok?
1: Ay, alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, mm-hmm. lifetime, ay we spend in sleeping. Mm-hmm. So yun yung datos ano na naitala. Ano? At ang pagtulog hindi lang essential para sa utak, mm-hmm. nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamdaman.
0: Tama, Dok.
1: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Cherry ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog, mm-hmm. yung kalusugan ng bawat bahagi like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin. Mm-hmm. Even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo sa atin. Mm-hmm. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin. Mm-hmm. Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat, lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension, mm-hmm. and heart disease. Yun yung pakiramdam mo. Kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nilang nararamdaman, mm-hmm. sa katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle, mm-hmm. na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
0: Tama doon ko.
1: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality, healthy sleep. Mm-hmm. Sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog? Mm-hmm. Actually, 7 to 9 hours talaga. Mm-hmm. And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, eh normal lang daw na bababa na yung ano mo, yung need for sleep. Actually, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view, myth yun. Hindi totoo yun. Mm-hmm. Kasi habang as we age, we need more repair in the body. Mm-hmm. Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
0: Mm-hmm. Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
1: Oo, yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum to 9 hours of a day.
0: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog, kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila, Doc, parang hindi naman nakatulog. Parang hindi na-refresh
1: So kasi, yung katawan. Kasi alam mo, ang pagtulog, merong dalawang major categories. Mm-hmm. Para maintindihan nyo, bakit tayo, kahit matulog tayo, kung pagising-gising, hindi maganda yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog eh. Mm-hmm. Which is also covering 4 stages of sleep. Mm-hmm. Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM. Mm-hmm. Paliwanag ko lang na konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep. Mm-hmm. So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang. Ano? Mm-hmm. Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep. Meaning rapid eye movement, kasi tinawag nilang rapid eye movement kasi during this phase ang mata ng tao na nasa REM talagang mabilis yung galaw. Ito naman yung panahon na kumbaga i-explain natin ano yung non-REM, yung first 3 stages ng pagtulog natin. Light sleep na kung saan mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes. Makakatulog ka na at papasok ka na doon sa tinatawag na light sleep, ano. Then eventually moderate sleep. Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo nun. Doon ang nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, yung mga injury, yung immune system, yung hormone, growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep. So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyayari pag nagkakaroon ng deep sleep aside from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk. Nakakita bang hinataon ng lumalakad? doon yan sa phase ng ano ng deep sleep. Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to, gumamit sila ng EEG, yung electroencephalogram. So, nakakonect yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientists yung brain waves. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroong tinatawag na stages of sleep. At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes. Okay? So, ang pinaka-exciting part, pagdating doon sa last stage, yung fourth stage, ang tawag doon ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo. Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep. Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip eh. Yung mga panaginip na papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami, nangyayari bago pag-umaga. Yung mga madaling araw. Kaya pag ang panaginip mo, nangyari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip mo. Malinaw sa recollection mo.
0: Naalala mo.
1: Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw ay nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep, yun ay nakafocus sa mental calibration. So, yung ating memory consolidation, emotional processing, so, ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep, malamang na marirelax yung utak mo. Marirewire yung brain mo, kumbaga parang reset na ating brain. Pero during that period, ito ang kamanghamangha sa system, sabi ng mga pag-aral. Ang mga muscle natin ay nakalock, partially paralyzed. So, ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake, pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
0: natin.
1: Kasi sa panaginip mo, umiihi ka. Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles mm-hmm. and movement.
0: Oo.
1: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na mm-hmm. para hindi makagalaw.
0: Mm-hmm.
1: During that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
0: Mm-hmm.
1: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
0: Oo.
1: Okay? Kung hindi ka na nanaginip, mahirap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi kaya ka pala nanaginip, ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng mga mm-hmm. memories mo, ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan na, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid eye movement, yung REM sleep. Ano. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
0: Mm-hmm.
1: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
0: Uh-huh.
1: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
0: Every night.
1: So, you need to complete 90 minutes per
0: mm-hmm.
1: cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising, pag ginising mo, groging-grogi sila, mm-hmm. sila yung mga taong nasa deep sleep
0: mm-hmm.
1: nang sila ay gisingin mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang katawan nun is in so relaxed
0: mm-hmm.
1: State. Even the muscle is relaxed, tapos nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano tawag dito? Ng isang talyer.
0: Oh, talyer.
1: During that deep sleep mm-hmm. na talagang yun ang pinakang highlight ng repairing repair. Mechanism.
0: Mm-hmm.
1: Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset
0: mm-hmm.
1: and health is yung REM.
0: Mm-hmm.
1: So napakarami pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng ano ba, sa umaga natulog ka ng diretso.
0: Mm-hmm.
1: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng nare-refresh ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga maikling tulog lang.
0: Because yung power nap, kung
1: tawagin tinatawag nila. Na power nap. Kasi you can complete
0: mm-hmm.
1: the cycle. Pero ang tanong ganito, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat na natutulog, hindi
0: mm-hmm.
1: sa umaga?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tulog is natural sa katawan, sa ating circadian rhythm.
0: Mm-hmm.
1: Na titrigger ito ng environmental stimuli. For example, wala ng liwanag, wala
0: mm-hmm.
1: ng araw,
0: mm-hmm.
1: bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niya yan. Uy, bumaba na yung araw, para mga hayop, kasi mm-hmm. lahat ng nilalang may circadian rhythm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Even as, iba-iba nga lang ng pace.
0: Uh-huh.
1: Pag dumilim na at na-detect na ng ating pineal gland
0: mm-hmm.
1: sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
0: Melatonin
1: ang tawag doon, hormone of darkness.
0: Mm-hmm.
1: Ano? So, ang mangyayari, pag nagre-release siya ng melatonin ng ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang mm-hmm.
0: naantok ka na.
1: Oo. So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag mm-hmm. na paligid,
0: mm-hmm.
1: for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, napakaliwanag, malakihad lang yun sa ating mm-hmm. melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat mm-hmm. madilim yung kwarto mo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, paano ka naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng yung liwanag.
0: Mm-hmm.
1: And mag-ship na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light.
0: Yeah.
1: Ganun po yun ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin,
0: mm-hmm.
1: the body is slowing down din sa production of serotonin. So, kinakailangan mo magpainit.
0: Mm-hmm.
1: So, serotonin can be released as many as possible as you need.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi solar din ang katawan natin.
0: Mm-hmm. Tama doon.
1: Kapatid eh.
0: Ibig sabihin, kailangan talaga magpainit ka.
1: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ang tawag nila sa serotonin, booster eh. Energy booster.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Oh. Kabaliktara nung melatonin na
0: feel
1: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake.
0: Mm-hmm.
1: Kabaliktara nung melatonin, mababangingi ka doon. Mm-hmm. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin.
0: Oo, tama doc.
1: So nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So yung ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga.
0: Mm-hmm.
1: ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayong mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
0: Yan. Maraming salamat doon ka sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga doon na taken for granted yung pagtulog. Minsan naman, binabaliktad nila. Mm-hmm. Sa umaga tulog, sa gabi gising.
1: Hindi siya healthy actually.
0: Kasi nababago doon yung ano eh. Yun nga, mm-hmm, yung nabanggit mo kanina na production ng mga brain chemicals natin, yung mm-hmm mga hormones.
1: Yeah.
0: Na kinakailangan para dun sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa.
1: Mm-hmm. Ano?
0: Then sa gabi, gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
1: Yes.
0: Yan dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
1: kalusugan. At alam mo tumataas kapag ang serotonin, ay ang melatonin mm-hmm ay mababa. Ibig sabihin ang stress hormone mo mataas.
0: Yun, oo.
1: Kasi they reduce each other.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mataas ang stress hormone mo, ang pinyalga hindi magre-release ng enough melatonin.
0: Melatonin, oo.
1: Kaya ang dadami sa iyo stress hormone.
0: Mm-hmm.
1: Kaya 'di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang linggo lang mukha na matanda.
0: Tama 'no.
1: Kasi nga grabe yung stress hormone na tumadalo mm-hmm sa kanilang dugo.
0: Tapos ang daming mga nararamdaman, ano?
1: Totoo 'yan.
0: Mga illnesses sa pangangatawan.
1: Kaya nga anong tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.?
0: Graveyard shift.
1: Oh, sa pangalan pala nakakatakot na 'yan. Para malapit sa kamatayan, mm-hmm, graveyard shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi, ano?
0: Mm-hmm.
1: Especially yung mga police, sundalo, yung mga talagang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Mga vigilant na mga workers. Ano? Wala kasi tayong choice. Kaya, kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga na ano. May paraan naman eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung talagang, halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So, sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
0: Tama. Oh. May shifting.
1: May shifting yan sila. Kasi nga, nakita na sa pag-aaral na ang sleep deprivation can lead to so many health risks.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sa sarili mo, pati mm-hmm sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Oh. Yun ang ayon sa pag-aaral.
0: Kaya nga, di ba, marami yung mga insidente na nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Na yung mga security guard, kumbaga, na out of, ano sila,
1: mm-hmm,
0: out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
1: Emotionally.
0: O yung decision.
1: Oh, emotionally. Na nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally sometimes padalos-dalos.
0: Mm-hmm. Oo. Ay, sabayan pa ng stress na ako. Eh, yun na nga, hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kababayan, ganyan po kahalaga, ha? Ang sapat na pamahinga, especially yung pagtulog po natin, ha? At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ng mga info about this, mga katropa, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, dito sa atin pong palatuntunan, text lang yan, ha? Sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sagutin lang natin itong isang katanungan natin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapabreastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
1: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung yung paggata. Kaya nga 'di ba nung panahon kapag mm-hmm hindi ka nagkaroon sapat na gata, sasabihin ni lola, maglaga ka na malunggay, kain ka na malunggay. O kasi may galactagog property, mm-hmm, ibig sabihin nagpapaganda ng gatas at saka hindi lang ikaw ang mabe-benefit pati mm-hmm yung baby.
0: Tama. Oo.
1: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga mm-hmm nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung mm-hmm doktor mo
0: mm-hmm
1: kung pwede kang uminom.
0: Oo.
1: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance doon sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan, maging sa kalusugan ng mga bata.
0: Yan.
1: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng
0: kumbaga,
1: gatas niya.
0: Kumbaga nakakuha din yung yung infant doon.
1: Ang meron sa sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa bukod mm-hmm diyan. Meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga mm-hmm amino acids na kailangan din. Commonly, minsan may mga gatas ng bata ka makikita na merong alam mo yung chlorella.
0: Mm-hmm.
1: Ang chlorella at spirulina hindi naglalayo yan.
0: Mm-hmm.
1: Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
0: Mahalaga yun sa ano, Doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
3: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ano, ganyan na mag-take din kayo na Santon Plus Gold everyday. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Kaya nga ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang ha, na hindi natin nakukuha sa ating regular food.
0: Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take yun ng Santon Gold Herbal Capsule. Ilan ba, Dok, ang preferable na dosage para sa kanila?
3: 2 to 3 capsules ang pinaka-the best. Ano? Especially kung halimbawa recovering, kakapanganak pa lang, paano, mga at least 3 capsules per day.
0: Per day.
3: Okay. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
0: Yun, no? At isabay mo na rin, pag-inom, ng Santon Vitamin C po natin. Ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa mga katanungan na huwag kumahiya magtanong, text lang yan sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Kabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
6: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
7: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
6: Sir, ano pampalan natin?
7: Eric po.
6: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
9: Christina Salen, 51 years old.
8: Taga saan po kayo ma'am?
9: Asuncion, Davao del Norte.
8: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
9: Santon Gold Capsule.
8: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
9: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
8: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
9: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog po naging maganda.
8: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
9: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
8: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
9: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
8: Maraming salamat po ma'am and
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na luti. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Ito po, Nay. Ano pong pangalan niyo, Nay?
13: Juliana De La Peña Matias.
12: Taga saan po kayo?
13: Yan, ma'am, sa Ambud, sa Isidro.
12: Ano po ang naramdaman nyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus Gold Night?
13: Kasi marami nang tumutumo sa tiyan kung gano'n ako. Parang al-alunit, egali lang, may nana. Mm-hmm. Then sumasakit sa itin. Saka dito sa bato ko, pag nasusuklay kung gano'n kasakit, pagka ako mawawala, pagka ako meron na lang. Hindi narinig namin ni lakay ko sa radyo.
14: Ay,
13: ito ang pag-inom
14: ko.
13: Maganda sa mga bukol-bukol. I-try ko ng Tokyo. Bumili ko ng isang baling. Ano ka, isang baling? Ang dalawang baling ako. Parang lumili. Kuminis na nga ako itiyang ko. Ang dahil na, no? Malilit na. Saka sa bato.
12: Apo.
13: Kainan pa lang ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.

0: may sakit. Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pang programang The Secret of Health. Kasama po po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, ha, mga katropa. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance dun sa topic natin, yung Santone Gold Herbal Capsule ba, mm-hmm, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santone Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, mm-hmm, napakatataas ng antioxidant capacity, mm-hmm, ng Santone Plus Gold.
0: Oo.
1: Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection ito sa pagtulog? Mm-hmm. Unang-una, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi,
0: mm-hmm,
1: pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Which is yun yung number one na nakakahad lang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Mm-hmm. Kahit nandiyan ka na, pumipikit. Mm-hmm. Kinusunod mo naman yung timing. Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog. Meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So if you have high antioxidants, mm-hmm, in your food, napakaganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-work out doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian

0: yung kanilang mga hypertension na lessen, which is hindi naman gamot yung sa hypertension. Kumbaga, ang tinatarget ng Santo Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, ang sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santon Plus Gold. Kasi sustansya siya eh. So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills.
1: Tama na, daw.
0: Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep. Ang ginagawa nito, normal, natural. Na yung katawan mismo natin na magko-correct dun sa rhythm na yun.
1: Oo.
0: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka.
1: Kung, habitual kasi.
0: Kung pangmatagalan. Oo. Kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
1: Tama, Dok.
0: Diba? Kasi it influences the brain. It influences the nerves. Oo. Kaya Santon Plus Gold is really malaking tulong sa mga tao may problema sa pagtulog. Because malawak yung kanyang nutritional profile na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao. Oo.
1: Kumbaga yung saklaw niya sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ano? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo, or kung meron kayong other supplementation na tinitake, subukan nyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin. Oo. Mga katropa.
0: May mga nagsasabi nga Dok, mula nung ako yung naging senior citizen, hindi na ako nakakatulog ng mahaba, 4 na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. I-correct natin yung concept nyo.
1: Yes, oo.
0: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda. Ang tanong, bakit umiikli ang tulog ng isang tumatanda? Kasi marami na siyang problema sa kalusugan.
1: Tapos marami pang kulang.
0: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog. Na sinasabi nila, sige, matulog, basta makatulog ka, okay na yan. Buti kung ang pagtulog ay plain lang na pagtulog. Merong phases, merong tinatawag na stages, merong types of sleep na dapat ma-achieve mo in a cycle. Kaya ang suggestion ko doon sa mga lolo, lola, yung mga umiedad na natin, mga senior citizen, na as much as possible, i-achieve yung pinakamahabang kaya yung tulog. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito sa gabi, ha?
1: Oo.
0: Kasi sabihin na iba, sige, gising ako ng tulog ako ng alas 12, gising ng alas 4, bawi na lang ulit ako sa umaga, tulog ako ng hindi humababawi yun. Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog. Lalo po tayong tatanda na mabilis.
1: So, lalong manghihina, lalong yung pangatawan. Sa mga elderly person, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule. Iba pa mga produkto ng Yestro Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan, mga katropa. Okay? And so yung mga katanungan na huwag kumahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Dok, meron po nagtanong dito. Dok, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Dok, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
0: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo, ay baka naman mababa yung BP mo. Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae. Yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga, di ba, may mga tao na, lalo na yung bata-bata ka pa, nagtatrabaho ko, tapos nakasunong yung mga bigat sa ulo mo nilalagay. Di ba, nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako sa ulo nilalagay. Nakakasira yun ng cervical vertebrae. Itong neck bone natin sa yung buto na nagko-connect sa atin pong ulo, pababa. Okay? So pag yan po ay nagkaroon ng

0: problema, lagi mo mararamdaman talaga yung ano, yung neck pain hanggang sa ulo. So ang pinaka the best na i-take natin kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang dali ng dugo.
1: Yeah, no.
0: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Mm. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, Vitamin C, at saka yung Premium D3.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yun sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic, classic signs eh, symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh. Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat that causes headache na parang may pulse na nararamdaman. Oo, pero common neck pain kasi eh talagang related sa bone structure natin. So kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga ang collagen kasi ang purpose niyan puntahan yung mag-produce yan ng integrity ng mga kasukasuan natin para makagalaw, ma-articulate ng tama at hindi alam mo pag kulang ka sa collagen magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve. Okay, ng katawan natin. So, marami namang pagkain na mayaman sa mga collagen, di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh. Coffee.
1: Kape.
0: Yan. Oo, di ba?
1: Santon Gold mo. Coffee Mix.
0: Oh, may collagen na siya. Mm-hmm. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa, no? Na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck naayos at nagiging mas magaan at nawawala yung mga pananakit.
1: Usually kasi, Doc, diba yung iba, pagka sobrang stress din, especially mentally or emotionally stress, madalas yan, matigas yun dito sa may trapoids area, sa may traps area.
0: Oo.
1: Pag pinint mo na ganun, sobrang sakit nun.
0: Alam mo kung bakit? Ako, isa licensed therapist din ako. Ang ating mga muscle na yan, ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Sumasakit na yung batok mo, sumasakit na yung balikat mo.
1: Balikat yan, oo.
0: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
1: nako.
0: Baka nabaliw ka na ng maaga. Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, tapos nananakit na yung mga balikat, batok mo, magpahinga ka na. Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
1: peak niya.
0: Peak time, peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, kinikerry niya yung stress. Okay, kaya ang magagawa mo noon is to stretch. Pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
1: Haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin.
0: Oo. Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, awake ka na ulit, para kang condition ka na ulit.
1: Oo, yan.
0: Oo, pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng malalang problema. Yung stroke, kung bakit ang stroke nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung daloy ng dugo mo papunta sa brain area. So, pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisrink pa yung mga blood vessel mo. Pwedeng pagmulan niya ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya, yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan.
1: Tama
0: sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga. Yung mga puyat, sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
1: Tapos lagi nakayuko, nakakaho kang cellphone.
0: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayuko.
1: Nakayuko. Nakatungo lagi.
0: Wala naman yata nag-cellphone straight.
1: Minsan, pag nakahiga, Doc. Minsan, nalalaglagan pa ng cellphone. Sobrang antok.
0: Actually, marami din talagang dahilan. Kaya, suggestion ko sa inyo, kung malapit ka sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic. Kasi may mga consultant tayo na they know how to assess. Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa'yo.
1: Yun, ha? Sa mga kababayan tayo na laging sumasakit ang ulo, alam niyo yung headache, hindi talaga siya disease in itself. But warning sign ng katawan natin.
0: Parang ano yan eh. Parang warning shot.
1: Oo.
0: Na pag sumakit na ulo mo,
1: merong ibig sabihin yun.
0: Unang-una, unang-una, dehydration.
1: Lalo na ngayon, mainit ang panahon, ha? Keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, At sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha. And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpa-konsulta. Pa-check up po kayo, ha. Okay. Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc.
0: Time na ba? Ang bilis naman. Eh, siyempre, marami salamat mga kaibigan, mga katropa. At sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon. Mm-hmm. Alam mo, maraming tinamaan eh. Oo. Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran eh. Mm-hmm. Eh, libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, ayaw natin magutom, tayo yung breadwinner. Mm-hmm. Sometimes we sacrifice health to gain wealth. Mm-hmm. But sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain health. To gain health, sorry. Mm-hmm. Yeah. So maraming salamat. See you again tomorrow sa ating pong programa. Sa mga himpilan na ating kasama ngayon, salamat po sa ating mga taga-subaybay. Doc Aljo po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. So, ano po ni Doc Remilito Uy. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Kitan!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: I-apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
0: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Santo Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung bansa ng kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton paggabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungog ni si Dr. Sayes to yun, ha, panyo, dako kay katapang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natubangan.
8: Permigid, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagoy ko, ba't yun kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Bang pakusog.
10: Turbo.
11: Bang pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas.
10: ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
14: Pinamaodang, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Ano sa naging kamatian si Mukuna ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, o sige kamatian?
1: Oo, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sa magiging kamatian na to?
1: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, o sa magiging kamatian na to niya?
1: Ay, ugsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay, mangkay, ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Nakuna siyo kaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix user.
2: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong tilawa Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie Dini taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, amo, magpakilo ko sa Humay B.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting! Exciting!

0: Oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Ako wala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atako, iskunta.
7: Ay, mong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
6: Opo, papa. Putang na mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, asa man katap?
0: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
6: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko so kamudiha na may mga insomnia. Mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix.
3: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: YUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santo Blas Gold Herbal Capsule. Santo Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santo Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santo Vitamin C. Para sa araw-araw. Araw na depensa.

0: Jorge. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, dapat patmalay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sahay pagyod, matabati ko, gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumarhanaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot og duwa pastat, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagtakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
4: Pat-pat-malay-balay-tito. Zantone Plus Gold, tatakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod, magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may
15: magkastorya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mag crop gold.
15: Kaya dagan kayo salamat.
17: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa crop gold.
15: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
18: gold. Gapog trog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Sa si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na

0: na ni normal. Daghang salamat sa Sutton Plus Gold.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Sutton Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Sutton Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Sutton Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Sutton Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Sutton Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Sutton Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Sutton Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Sutton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sutton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Sutton Plus Coffee Mix kamo.
3: Sutton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sutton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sutton Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sutton Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sutton Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sutton Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sutton Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Zafon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Zafon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Zafon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Zafon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting! Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Unsay kalainan sa balot o sa itlog?
2: Labor na kalainan, bayisyot.
1: Kaya paminaw. Ang balhibo sa balot, naa sa ilalom. Apan ang balhibo sa itlog, naa sa ibabaw.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert Jenny, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami Gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
15: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your ex Extraordinary Coffee.
0: 107.1 XFM Tagum.
16: Exciting!
19: Exciting!

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang

0: Atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: That song was brought to you by 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: Usa kadlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karuan lawa, kamong tanan. Arugan lawa, naa mo mga bagong blip. Oh, naa mo mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mo blip. Diba exciting?
2: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Kusimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka

0: Na may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Tum Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukan ka namin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, kurot naman akong kwarta. Kanakong bungot ito'y exciting.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no man ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres.

0: pabalik sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binaw be? Pinaganil kay Inches na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay naghami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Cik, kuring.
1: Kap.
0: Kapaminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa

0: Saturn Plus Gold.
1: Saturn Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Saturn Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Saturn Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Saturn Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Saturn Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Saturn Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Saturn Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Saturn Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Saturn Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natumangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health,
1: Saturn Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Saturn Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Saturn Plus Coffee Mix kamo.
1: Saturn Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saturn Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saturn Plus Coffee Mix.
2: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Saturn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Saturn Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Saturn Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Saturn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangbay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: Yuka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas, kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, tatlo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kuya Pagani, mura lang yuk. Asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal. Bawal rin, bawal rin to. Nga ano? Anxiety?

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda naa nagpuyo sa dagat, o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula, ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas, og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Tabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santo Plus Gold mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus Gold, Santo Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katrupa, exciting!
0: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katrupa, exciting dito!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomenda sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, natukal na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag kupatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubertenicer, tagamatan.
9: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas, nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung biligong pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
3: Tama.
1: So, lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon.
3: Himo.
2: Niya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay

0: Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta minom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
7: Exciting.

0: ka trupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

0: Ingato dito, wait lang ha. Gusto mo niyo, nabaylo-baylo man ni ako. Kapit siya kung mag-wild rune pond. Hello, Vivi! Lami na kayo ko ang moment-moment kayo na kagkanta-kanta na good ko ad to. No? Niya kayo na na-found out na kung akong tingog. Lagi oragin sa tingog ni Moy Moy. Sudan ngingon ano. Ikaw na sa pa kanang magwapo tong tingog. Bakay na kung every time we sing kay mura taga ng anghel nga gibayo sa kalangitan. Hello, be my gabi po sa to ang tanag. Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi. For once and for all and for again and again. Ako gihapon po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tinulason si Emed. Ang ito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang inyong kauban sa pagpaligon sa inyong immune system ilabi na karon. Nagrabi na gid kaayo ang panahon na sobra ka init man kaayo. Importante gid bibinga ato gyung paligon lang ato ang immune system ayha ka magpaligon sa inyong relasyon. Pasama na nimo ng inyong relasyon nga strong kaayo pero sige ka lang og kasakit wala ka nay time sa iya ha. O, wala man po siya time nimo. No. Pero okay ra kay daghan pa man pudan ka nang pwede ipuli sa iya. Pero bita, unahon na itong health biha. Whatever happens, bahalag shaky na ng mga relasyon din ha. Bahalag wala gihapon kay uyab. Bahalag single gihapon ka. Bahalag isa ka sa mga in a complicated relationship karon. Bahala na og ka ng unsay status sa ana, umaasa, pinabayaan. Basta kay ligon lang ang atuang immune system. Mangimong kauban, kada adlaw ang atuang mga produkto sa Yes to Health. Please lang, oh, inumon ginat ninyo, B. We are FDA approved. And we are also halal certified. Mapalitan nga itong mga produkto sa Yes to Health sa Tibuok Mercury Drug Store nationwide. Nausab kita sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide. And kung gusto ninyo nga i-deliver lang siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Mag-chismis gihapon taroon. And as far as I know, supposed to be karoon, magbasa ta og letter para sa tuang putahe confession. However, na ay nag-request na i-live na tong atuang putahe confession for tonight because of the super trending Sir BB question for tonight! Charut. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod gihapon kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Taghan ang nangutana kung unsa gid daw ang nindot na buhaton sa usa ka relasyon. Angay ba nga mag-live in usa or kasal diretso? Wait. Unsay maayo ani? Bitaw. Majority sa ko mga friends, ilahaging ginaingon sa ko way back na it's better daw nga imuha sa daw i-live in ang imuhang partner ay haod sa daw ka magdesisyon imuha siyang pakaslan. I asked her, why? Wala tayo kasi graduan na ana, wala tayo label. Diba? Kinahanglan magod sa usa ka relasyon na agad na siya labeling. Label gyud dapat, di ba? Kapantay mo kanang mga baligya bitaw din haa sa mga tindahan. Dili man gid na siya mahalin kung walay label, di ba? Mopalit ba di kag tinapa nga walay label? Di pa lang na tinapa. Pero ang uban, ay ambot lang pud. Ambot lang sa uban, wala gid ta kabalo sa decision sa uban ha. Oh, kung naamoy mga reaction karong gabi una, ang atong number is 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga makita ninyo karon nga guwapa kayo, charot! Char lang ha. I'm trying to like, gina-try lang mangin ako nga pasano ng akong sariling bangko. Kay panagsara, dyan po ko mo-appreciate sa kong kaugalingon. Guwapa, uwi. Kailag ka, pare. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyempre, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM, Pagadian City, Cotabato City, and Ipel Zamboanga, Cebugay. And of course, official radio stations and FB page or Facebook pages sa Radyo Amigo. Silipin natin yung mga komento nyo. Madami-dami din ito. May gabi isa kong mami nga naakaroon sa Hong Kong. Mami Jackie Labis. Thank you! May gabi i mami. I will see you puhon-puhon. Of course, hi kay Anthony Akla. Hello po sa imo mga kaubanan sa mga PGBI Guardians of the Miao Bohol. Salamat kaayo. Dili lagi ko DJ. Ayun lang. Maulaw mong guguto. Bibi Jao, pahirma ko sa text line, please. Thank you. Thank you! Charot. Dobby, pahirma ko kay Murag. Daghan-daghan nagbutag ko, Andy, ha? Ma-IC, ma-IC. Sige, wala na, nag-DIO. Huwag nagpalibak, grabe sa'yo, hapon ninyo. Unsa man yung mag-attend. Dapat na natin attendance, no? Yung dapat starting today, dapat na natin attendance tracker. Char! Hello, Cindy! Naminaw na pod ko sa imo harong gabi una. Mingawan dyan ko sa imong tingog. Ugdi ko ka. Uy, Donnie, nang yuhulungan. Thank you! Thank you, Donnie! Salamat kayo, Dan. Oo, same nga ang mga Chinese mag-ipon una bago kasal. Dili magkauyon magbuwag. So, sa mga Chinese DIB, as per Mami Jackie Lin Labis dia sa Hong Kong karon, ingon siya nga, sa mga Chinese daw na tradisyon, nag-live-in sa daw sila, and then murag naa sila sa kanang getting to know each other stage. Kapag dili mo magkasinabot, and that's the time na, ngitaglait. No? Pero, sa kuwa pong point, mas gabog ito nga, kaslon mo diretso. Dobby, na nag-ingon diri, mas gwapo mang gid sindi og live-in usa kay mabalaan gid nimo kung dako bagid og gamay. Niyana dina. Ha? Kalayo ninyo. Kung love nimo ang imong partner, it doesn't matter kung gamay or dako. Diba? Ako 7 months, ra uyab live-in pag human kasal dahil.
1: Anya day na.
0: Okay ra kadiha, lain na sad gabi ibibisuki na ko nimo. Oh. Cinderella nindot gyud na naay tinigom kay aron magpakasal kay aron bendisyonan sa pare. Oh, si mas gwapo gyud nga naay blessing ingon si Armand ng Bohol. Mao gyud pud noon. May gabi, Ercilia family of Simaya, Balay-Balay City. Thank you po! Thank you! So, always ka pagpaminaw. Pero bito, no? Lagid ko kabalo sa reaction sa uban. I would really appreciate kung naamoy mga reaction din, ha? 0975-474-9153. Sa mga mag-asawa po garon, o sa inyong feedback kaganina nga, kinahanglan live-in sa daw para magkaalaman kung malaki ba daw o maliit. Wala yan sa laki o sa liit, bebe, ha? Nasa performance yan. Unsa man nimo ng kadako. Unsa man nimo ng haskang dako agayon. Oh, kung kulang sa performance. Mao nang gigama sa Yes to Health ang atong Turbo Man Enhancer para it doesn't matter kung gamay man o dako, at least panalo sa performance. Huh? Kapag kulang sa kusog, kulang sa gana, kulang na sa libido, both asawa and bana, pwede mo nga mag-inom sa Turbo Man Enhancer. Para sa mga wala pa nakabalo kung unsa gining ato ang Turbo Man Enhancer, pampalipay ni siya o pampalipay sa inyong pamilya. Sa mga wala pa gid nakadungog, unsa gid na siya, nakita yung mga testimonya, inyuhang madungog karon para yung masahiran kung unsa gid kaanindot ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: ako si Tolit, 50 anyos.
2: Usa ka tricycle driver.
1: Kapoy kaayo eh.
2: Di jud dalim.
1: Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
2: pamasahirog sayo
1: aron maka boundary.
2: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak?
1: Unsa mo pa sa balay?
2: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
1: Akong gitestingan
2: aron malipay si Mrs. ba.
1: Grabin kumbati.
2: Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs.
1: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
2: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa.
2: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pay gulat ninyo?
2: Pag turbo na mo.
1: Para gahi pirmi ba?
2: Ako si Dolitz,
1: usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Jel, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Kiko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pipila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik ta sa to. Pag makadungo gani ko ang word nga balik na bakay murag lahigid ang masulod sa kukunahuna ay murag ka ng Nagi mo ginahuna-huna bakay magbalik mo. Subot man ka mga magbalik mo. Okay na sa inyo ang magbalik mo. Murag dili ba kayo nga murag lala ang inyo hang reaction? Or ampay gid ninyo nga magbalik mo? Bita balik kita sa taong programa karong gabi una ha. And unya taod-taod bi atangin ninyo nga to ang putahi confession o sa napod gabibi na to ang nisalig sa to ang programa. Pero actually, ako sa nang i-skip for a while because we're gonna be having our live putahi confession. Kung asa tagaan mo na ako og chance hanggang makareact mo sa ato ang Sir Bibi question for tonight, which is, live-in ba sa jod or kasal diretso? Unsa inyo mga reaksyon ani ha? Naatay iya text lang din ni Apod B 0975-474-9153. Ato ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station B, tibuok kalibutan, ganit nimo siya makita, maskin asa ka sa mga atubak ka o laing nasod, na agitay Shell. Diligin na siya mawala. Pero kung dali ka sa bukid nun, naausap kitay branches sa Maramag. Nakitay branches sa Valencia and of course, duha diri sa may Malaybalay. Ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa sa atbang sa kaning Polymedic. Kaning atbang sa Malaybalay City Hall, naausab kitay Shell Select. Anything na kinahanglan nimo during your travel, mga essentials, naara na siya sa Shell Select. Ayaw kalimot B, ang inyoha mga QR code o katong Shell A Shop, inyoha gina siyang i-present for every transaction kay para makakuha mo points. Kikinahanglan na siya in the future, pwede kang makapagasolina or makagrocery gamit po ang inyuhang mga Shell Asia application. Hi, nako! Balik kita sa tuwang Sir BB question karong gabi una. Maayang gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Wait lang, hatanaw na to ni. Oh, and happy Monday sa'yo dyan. Salamat po, Besh Harold Garcia Ramirez. Thank you! Salamat kaayo. And of course, sa mga naminaw karon. Wait lang ha, silipon ako. Mommy's Child Maternity. Thank you! Agoy, pilakabok atong pasyente din ha, karon nga mga nakay ha. Soon to be atong i-welcome mga tuang bagong lying in. Labi na sa inyo mga panginahanglanon, kanong sa tawagaan na mga nakay kanya, wala kay savings, wala kay ipon. Gusto ka mga anak nga libre, ala, dito tatapit sa may mommy's child maternity. Sige lang, atangin ninyo very soon, could be tomorrow, Tagaan muna mo sa exact details, ilabi na sa mga mommies din ha, mga buntis din ha, nga hapit na mga anak, kunya wa kabalo asa mo mga anak, nga kanang mangita mo o kanang dili, gani mo, singkahan? Di ba kasagaran sa mga kuan, singkasingkahan ka? Muna! Muna buhay, kinang, mawa no? O, di man dyan na maiwasan, magbati man dyan ka. Ma'am, mag-anak na ko, ma'am. Mawa na yung kagisod lang na ni mo! Na, di ba? Pero kung gusto gini niyo, okay na mga buutan kay nga staff, nga ka ng abi-abihon good mo, and ma-validate gini ng inyo mga emosyon din ha, samtang gautong ka, samtang ka ng sakit na kaimuhang bat, ang sakit na kaimuhang tiyan, palangga gihapon ka sa staff. Yes, Mommy's Child Maternity there is Malaybalay. Ugma, atangin ninyo to ang dugang detalye ana ha. Basta ugma na may gabi idi ay sa mga namino din ha. Karon na to ang mga beautiful and energetic midwives. Thank you! Midwives at your cervix. Thank you! At your cervix talaga. Unsa color anang turbo di ay ako di ay si Armand. Layo ba kayo? Wait lang ha. Ang color gets a turbo is actually black. Oh, na siya a little bit of maroon. Mapakita ba nimo sa live bibija? Di man dipud kita si Arman. Oy, pasti lang. Sorry, Armand. Sige lang kay kung magtanaw ko sa Facebook Live, makita man ni mo din ni ako kung say colors ato ang Turbo. Basta kay kung mag-ato ka sa mga pharmacies, pangitao lang gini mo ang Turbo Man Enhancer, ingnang ka ng tatak, yes to health. Maorgin na siya. Hello kay Jaime Pumbo ng Santo Tomas. Maayo gyud ang kasal dayon, bibi, para kung manganak man, galing madala dayon sa lalaki ang apelyido sa bata. Tingali, guwapa ka sa personal kay cute man kay imong tingog. Manawagon ta ko, bibi, sa'yo man, mag-sign off ang tagom. Hala? Unsa mo nasa ga-sign off ang tagom, Jaime? Oh, chikahi daw ko, wala ko kabaluan na kay supposed to be dapat 11:30. Oh, 11:30 siya, kay 11:30 man kumahuma. Pero I have no idea. Oh, may gani, nag-inform ka. Okay na ko, magbalik mi platonic ramang good me now. Unsa mo na siya with, without label, pero kanang nag-I love you, han? Pero sa mga bibi nato nga naminaw karon, abri po nga to ang linya, ha? Pero unya na mo panawag, pag-text lang usap mo. Unya na kung mo dawat o tawag taod-taod regarding sa inyong mga reaksyon. Pero unsa man gi dapat ay ani? Mag-live in sa mo, ayha mo magpakasal? Kay daghan pod kayo sa to ang mga bibi karon, ang nagaingon jud na mas better gid daw nga mag-live in usa. For this case, mailahan gid don ninyo ang usag-usa. Number one, batasan. Ingon sila, ha? Ang mga batasan gid daw sa matag partner, kapag kauyab pa gid daw mo, dili pa gid daw na siya inyong maingon na, ay buutan ni siya, ay malditan ni siya, kay lahi daw ang pamatasan sa sulod sa balay kung mag-ipon na mong duha. Kurik ba ko diha? Kurik? Diba? Eh, lahi manggod kung mag-uyab pa lang manggod mo, syempre wala pa mo.
1: Kabalo lagi ko.
2: Ayun, pagbuot. Kabalo ko. Kabalo ko, no? Ang batasan magod sa mga tag-usa, ilabi na kung uyab-uyab pa lang mo, napamanggod na siya ginatawag na pakipot stage. Diba? Maulaw pa manggod ka mag-express sa imuhang tinuod ng batasan, Ana. It's because, syempre, kung anbaya ka nang naapa ka sa stage ba, naapa ka sa part na you're trying to impress this person. Bagi na pa-impress, ay dapat, guwapo ba yan siya, dapat dili siya ma-disappoint sa kuha. Wala, good. Diba? So, uyab pa lang mo, kinahanglan pakitaan, gini mo siya ang mga guwapa kay nga mga moves, kinahanglan ipakita, gini mo sa iya nga buutan ka, kugihan ka, kabalo ka mga ahoy, o kabalo ka magbugha o ganang kahoy, kabalo ka nga magkabuog tubig, mga sinaunang panahon. Diba? Ana po si Texter 463. Depende sa sitwasyon, bibi, si Erwin Tagalog, the ini from Cebu. Thank you! Sa mga taga Cebu din, ha, kabalo dyan ko, daghan dyan sa inyo, ha, karon ang daghan pong kay reaksyon, no? When it comes sa aning Sir BB question nato din, ha. Junlin Runs, may gabi, eh. Thank you! Salamat ka, ayo, hala, bibi. Unsa na, nga laing in buntis, raba akong asawa, hala. Oh! Ang pingin na imong buntis nga asawa, ha, ugma, na ihatag na ko sa imo, ha, ang details, ugma, oh, kaya... Oh, kung wa ka katuod dito, ihatod tika. Ako'y hatod. Libre pa na. Pero bitaw. Oh, bitaw, ha? Ingon bitaw sila nga, ayha na daw kung mas gwapo pa daw kung nga imo ang i-live in, kay para mailahan gyud daw kuno nimo ang batasan sa usag-usa. Baho lang. Pwede ba? What if Dobby, live in na mo for pilaman, 10 years, yan ka na nimo og lima. Ay hap pa nimo na realize ingo na, ay hap pa nimo na bantayan ing ana dai ang batasan kuripot dai na siya. Oo nya. Dili dai inya love imo ang family. Ako miris. Iuli ti ka sa imong mama gang. Oh, kay di man di ka kabalo makisama sa kong pamilya. Sa kadugay-dugay sa panahon karong paginako na balal. Ayun. Hello, Kanka Loyal Honey Princess nga graduate. Ay, congratulations! Sa amo ang katropang Honey Princess. Oh, nga nag-graduate sa iyahang kursong pagkamaestra. Oh, ayaw lang pang luod nga wala ako naka-adto. May pakagi-invite ako, wag yun. Maayong gabi po kang ate ni Sel nga naa sa Cebu karon, kang Boss Jack, kang Boss Rudy Sal, og syempre sa ko ang amigang great. ayaw ba? Ay, nga lang ako may yung patawag. Wow, sana all! Wala ko hello, dili ko katawag sa inyo ha, Birbiha. Kamu na lang panawag sa kanya. Oh, dili ko katawag sa inyo. As much as gustuhon magin ako nga manawag ko sa inyo, I cannot. Shiminet. Oh, dili ko katawag sa inyo ha, kamu na lang tawag sa kanya. Cindy, angkit po ng boses giwad kasal para na ay blessing of God. Si Tuto di ay ni. Thank you. Anak gyud to. So ayaw gyud na ilib-ilib ini mong kuanto ha. Okay na bibi kay nindot kag tingog maayo na madugay ka din ha. Grabe pod. Live-in plus cash in ra pang sulbad. Oh, bahala mo diha. Quarter 11 bibi mag-sign off na sila. Ah. Sige lang. Pwede mo pod mo minimum mapadungkan sa kuan sa ato ang application ha. Na atay application. I-download lang ninyo ang ato ang XFM Network Philippines. Pili lang nyo dito either sa Luzon o Mawinaw, sa Visayas or sa Mindanao. Sa Mindanao, good mo. Ug sa Visayas, kaya ako ramgaya po yung madungkan. Di ba Kuya Jovan? Ang gabi, Kuya Jovan. Hello kang Jasmar Muanag. Dili lagi ko DJ. Lagi na, na, na. Mauwaw ta na. Thank you. Salamat ka ayo. Unsa man gyud maayo ani mag live in usa, magpakasal diretso. Butlang. Naayo bang pamilya ha nga dili gyud allowed sa ilaha ang mag live in. Kinahanglan jud nga kaslon sa jud mo daan ay ha mo nga magpuyo sa usa ka balay. Well, ato ning may balano niya ang inyong mga testimonya ha kay unya taod-taod abrihan man ako ang atoang linya. Kabalo ko nga gusto gyud kay mo manawag. Kabalo ko nga naagi mo mga reaction diha kamo pa. Tagan man gani kog reaction. What? Gonna lift you up. Bahala ka diha pang pataas sa self-confidence. Bish. No need. Mauwaw ta, bish. Disney Princess, pwede mangutana-tanan bang mag-aaba e gusto? Sa? Sa tilapia. Wako ka gets. This Disney Princess. Pwede mangutana-tanan bang mga aaba e gustog tilapia? Ito nang isigutan nun niya. Kagets mo on sa tilapia?
1: Nagatmot na to!
2: Kamu ha, bantay mo. Sa pagbalik ko sa itong programa on niya, atong abrihan ang ito ang putahe live confession ka na siya sa inyong mga reaksyon. Kung sa bagyo maayo, live-in bagyod o kasal. Sa pagbalik po sa ito ang programa, diri po sa XFM Network Philippines.

0: inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
13: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Oras, alas G's sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. It's going to be live Putahe Confession karong gabi una. Pwede mo nga manawag o niya taon-taon sa itong official number 0975-474-9153. Kining programa ha, atin ka nato sa Santon Plus Herbal Soap kapag gabi manimaho o kilikili. Dili gyud na siya pwede, baby, ha? Kaya ba discourage ba ang imuha nga gipamisitaan or ikaw mismo nga gipamisita? Oh, kung tanaon ni mo nga murag uy. Personal hygiene matters yun ba ya, baby, kapag kabaho gyud og kilikili dili gyud na siya pwede ingon ana kay mo gyud ba ya, na imong identification ha, mo ingon na siya ayun pong uyab ana niya kay baho na siya kilikili. Lain ka ayo. Mo lang importante gyud nga magligo, manglugod, magsabon og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya mangosteen that acts antibacterial sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas, gumutubo sa imuhang naong, unya magpa, kuan siya magpagahi po. Kanaganing murag ang imong skin, di ba kapag ka, idaran na ka kay, di ba nag-loose siya, o dapat nagasag, dapat ka nang ipit-ipit, gihapon na siya, baka nang, unsay tawag ana, ka nang, tight gihapon ng skin. Pwede rin kayo na siya ma-achieve. Ganun mo siya ng iunaanak ng skin through Santon Plus Herbal Soap. Available na po ka na siya sa mga butika nationwide. Ay, akong padayon sa unahan ng ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga samot-saring istorya na hindi nila maiintindihan. Nabasig ko niya ako'y pangutan unog nga nung ingunana na. Maluoy mo ha. No, ay kunyo tagaay og kanang sulbarunon. Padayon na to sa unahan. Unya ta oto dabrihan na to ang atoang linya. Ang atoang hotline para po sa Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo og paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Truga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Hello, hello, baby! Here we are! Sprinkling, sprinkling happiness. And money. And beautiful love life and career. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po kita for tonight. So abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Si Ednel, di itong gusto magpatawag. Ednel, di ko ka-call. I'm so sorry. Wala kami load. Good evening, oh. Kaninyo yung live Putahe Confession karon ha? Reaction ni siya. Kung nahitabo lang din sa inyo karon, reaction ninyo sa kanitong Sir BB question na live-in ba dapat o na or kaslon sa June? Good evening! Mas maayon June ng kinasal kanang mga babaeng mga bit ipapriso dayon aron matagam. Si Charlie di ay ni sa kitingting. Ah, ning kitingting? Oh, kabaloon sa ning kitingting. Ah, dapit. Nindot gud na bibi kay aron makasulod sa simbahan. Oh. Kipadraman gud ni akong sipi mo ang dili na gud ko katawag. Ah. Okay na siya. Hello, sa gwapa daw na si Beth Masaudling na naakaroon sa Davao. Sa JM Nagmati, may gabi din ha sa inyo ha. Once again po, abri ng ato ang linya ha. Kabalo ko nga naagid mo yung mga reaksyon din ha. O, dili mo dapat mag-guilty. Oh, naamang ko yung mga rason nga, di ba? Wala ako, dili ko ana nga, muingon mo nga, ay, di lang ko manawag, okay, basig ma-judge ko. Na among ko yung mga rason bi ang uban mong good, mas pili o nila nga mag-live-in o sa unang-una, dili pa sila ka-afford magpakasal. O, diba? Dili pa sila ka-afford magpakasal. Muna nga, kailangan sabton po nato ang labi na karon, mahal ang gasolina. O, mahal ang mga pamalitunod. O, ganing ginantang mo nga kapag ka mahal ang gasolina, didtugid mo sa gasolinahan nga. Kanagong nga, dili ka ni kay ilaron sa imuhang gipalit ng gasolina ka, dili maguba dahil ng imuhang makina. Muna nga, strongly recommended po, dapat sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Sa kamahal sa mga pamalitunod karon, tanan-tanan, maglisod jud daog pakasal. Dili pug ko familiar sa kuan sa uban ha, sa kanang way of pagpakasal. Kaysa pagkabalumang gud ako sa uban is kailangan pa kamugasto ani, mga magkuha og senomar, tapos mag pre-counseling pa ka. Diba? I'm not really sure with the process. Wa pa ko kasuway. Musuway tapuhin. Sige. Ayaw magkaulaw ha. Sige na mag-miss call. Ayaw mag-miss call. No. Gi-live gate na ko nino kay kabalo ko na amoy mga reaksyon diha. Sige. Again, 09... Ha? Kisa ni? Ako ni? Oh. 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
2: Yes, hello.
0: Hello po, maayong gabi.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ang si Kuan ni, si Bilarmino.
0: Ah, uy, Nong! Nong! Maayong gabi, yes. Nong!
2: Maayong gabi, isab sa ko ang pinakakwapa nga DJ na akong pariente. Imanin.
0: Nong, unsa may reaction ni mo aning ato ang Sir BB question karon Nong? Unsa mas maayo? Mag-live-in ba sa mag-live-in sa da badaw dapat or pakasal diretso?
2: Kona siya nang kana magdepende na sa panghitabo or sa palibot o sa panahon. Magdepende siya sa sa kanang kuan sa sitwasyon sa matag usa.
0: Let us try to dig deeper. I-explain.
2: Ano mo na siya? Sa managuyab, kung managuyab pa lang, siyempre nagkatrabaho sila. So magsabot eh silang magminyo, mangandam sila. Kaya ba naman ito nga, big, kung dyan siya, sa lalaki, big na siya nga hagit sa ingkaugalingon nga, ihang pagkasalang babae, siyempre magasto siya sa kailangan niya.
0: So si lalaki dapat ang maggasto?
2: Oh, pero karon sa panahon karon kung ang babae or mo labpon niya ang lalaki, so depende na na silang sabot kung magtunga sila sa gasto or solo sa lalaki. O inanak mo na siya. Kaya sa pamilya good karon kung magminyo ta, mas lami itong ang babae ni trabaho, lalaki na ako'y trabaho.
0: So dili pero kung dili kinuuso ng kuan, lalaki ragad ang magasto tanan.
2: Magdepende. Depende sa ilahang kuan. Kung sa kuapod, sa pikas po na kung abahin kung parang anak sila anak or nag-live-in lang sila, mas nindot po kung sa sitwasyon mga praktikalan lang. Ado na mag mga minyo na nagminyo na nga gipangkawat di pare.
0: Kaysa na pare?
2: Halimbawa lang ba? Halimbawa lang.
0: Nadamay na, nadamay na po niyong silingan.
2: Gikawat di pare niya. Mungingon ang lalaki may pagwala di kapakasli.
0: Mahay-mahay dayon.
2: Unya, napoy uban po nga how many years sila nga wala nagpakasal, aduna na yung mga anak, saka pa sila nagdesisyon nga magpakasal na sila kay kinahalano na po sa mga bata. Kinahalano sa mga bata, labi na ka ng padulungan sila mag-college, na anak na ba? So, diha na magkuan ang magsabot ang duha kung ang ayan magpakaslan, diha po masukod po ang lalaki po na kung unsa niya kalab ang babae.
0: So, muna yung mga kuan na ito.
2: O, kinaamang ko yung ane, pag-ipon, sinong bagay, rinislingay, alam mo, dilapurad sinundang. Yeah, pagkahuman, pag-abot sa panahon, magpakasal ra po di ay. So, pangutahan mo sa pari nga, dawaton ba ni mo na itarpulana? Dawaton ba ni itarpulana? O, bricho na yung, oo, bahalagi ko lahat ako.
0: Mabang?
2: Inaanak man dyan na kay may ilahapon. Pero sa kuag yun, sa kuwa lang, mas lami gitong pakaslanin mong babae tungod kay ang kasal manggod part sa babae mao na siyang pinaka-espesyal nga kanagihatag o gasa sa Ginoo sa iyang kaugalingon niyang pagkatao. Kana gani mapil gani so sa kababae gani nga in ana dai ko ka importante sa iyaha, in ana dai ko nga ka-espesyal nga iyahagi kong ipangandaman mura kanang kanang ikapanghambog sa tibuok kalibutan sa babae ngayon, anak gina siya nga kapanglangga or kalab sa kalalaki. So, siyempre po ala sa lalaki po at sa alins po ang lalaki nga. Ako ni buhat po tungod kay love na ko siya.
0: Yun. Oh, paminaw mo boys ha.
2: Pero ako wala pa mo pong kaagigot o kasal.
0: Wow! Pero,
2: ambot lang po ka ha.
0: Sige kung lang. Maabot talaga na, no?
2: Manang, sige na lang yung kuwari ng puwe, manang. Hapit na ba ako mag-warinta karong 24, pero ha?
0: Sabo, no?
2: Pagyot, tangod po eh. Gusto na ko magkuha ang sinumar.
0: Ulat sa nung. Oh. Ay, basta nung ha, sabot na to nung pagkaslo na gani nung. Magsulti sa akin nung at uuwi talaga ako ng tagom nung ha.
2: Ah, siyempre, dili manggit pwede wala ka. Kaya ikaw manggit ang bridesmaid na ko.
0: Anak, yun. Sige nung. Nung
2: sol. Listen, pwede mo ating at flower girls.
0: Pwede na po nung kay gamay man.
2: Dili ko ay bridesmaid. Aron kuhan kay isahan magkagbulak. Rayoon man ako pa isahan. Kasi mo traitor pika slon.
0: Nung salamat kayo sa imuha nga nindot kayo nga kuan ron nung ha nga kanang reaction sa to ang Sir Baby question. I hope you're doing well. Thank you kaayo nung.
2: Yes, thank you po kaayo sa imong pagtubag sa kuha o kanang ano sa unta magpadayon pa imuhang ang imuhang nindot na programa.
0: Salamat nung, love you so much.
2: Same to you.
0: Bye.
2: Ingat.
0: Bye. Opo nung, ako ang manong. We're actually like cousins from far far away kingdom. Oh, pareha mi og last name. Ano sa mo? Parintigid mi. Ano nga mahimo diha? Maminaw gid ko nimo karon bashful playing Eternum og gakaon og choco bread paibog. Pwede ko burger niya. Melvin Paharilia Garcia, maayong gabi. Regards ko sa imuha and shout out buko sa kong self nga nag-coffee og premium D3. Oy! Thank you! Salamat Sir Melvin Paharilia Garcia. Muraga, you look so familiar to me. Can I take a look? Si Architect Engineer Eric Becerra. Thank you. Mga baby, sakto na bibiyang ihang tambag maura. O, wala ko si Uni Chan Chui, wala ko nagputahi confession. Live putahi confession ang atong gibuhat karon ha, based sa request sa to ang mga bibi. Regarding ano ya to ang Sir Bibi question kung live-in ba sa daw or kasal diretso. Di ko kapakasal kay na ako'y sinumar sa una na kong kapuyo. Si Mar ang tawag ana. Si Mar ang tawag ana. So, certificate of marriage. So, kasado ka sa una. Oh, pero wala na mo. Mang gabi, Madam Cindy, sa ako, maayog kasal muna. Si Dats Abdul po ito ng region, saan niya? RH10? Cotabato City? Thank you. Mangabi po, oh, dapat kasal gid daw sa Sir Dats no. Oh, that's Abdul. Mangabi di Spartan RC. Thank you. Mangabi. Oh, ingon sila dili ang dili sa daw lagi magpakasal kay basin lagi daw og maot og kanang batasan. Pwede pa daw mauli. Ay Diyos ko Lord. Sa pagpanguyab pa lang ni mudaan, baby, lambing na gid kay ni siya. Sa pagpanguyab pa lang ni mudaan, dapat imo na nang gisuta daan, nangiyahang batasan, hindi kayo magtagna-tagna. Sa bagay. Kamoy mag-igo. 0975-474-9153. Pwede na mo tawag balik, kaabri na po itong linya. Ano ko, matubagay na kayo sa suri, good. Dili lang tamang luod, no? Sige, one more time, tawag balik, ayaw ka ulaw. Again, 0975-474-9153. Hangakon gani ko ron, di ko matubag ani. Unsa man jud di maayo day ani? Mag live in usa o magpakasal? Kapag itong magpakasal kay kasal muna bago bumuo ng bata. Sabi ni Ate Fatima. Yun talaga. So, ang isa po din ni Ingon, pwede man sa mag-live-in, pero dili sa jud mag-baby. inyuha pod na oh lahi-lahi gid og kanang gitawag na point of view. Lahi-lahi gid og reaction. Oh, guy, kasakit adto akong kamot oy. Niluto ko na dong ninyo, niluto gud siya. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello! From the other. Ayo paminaw sa imong radyo, baby, kay dili kita magkasinabot aniron lags kaayo. Ah, gipalungan ko niya. Ah, di makaya, boy. Live in oy kay wa kakabalo sa imuhang mabana na amang gani uban 20 years usa na nagpakasal. Ana si Ate Wilma De Suyo. Oh, di ko ka-relate sa question da wala mang guguna kaagyog ingon ana nga setup. Pero from my own standpoint, pwede raman na cohabitation lang sa if magtigom pa lang para sa maabot na kasal. Hello, may gabi eh.
7: Ay, hello, may gabi eh, Didi.
0: Sito ato eh. Kinsa ni palihog?
7: Ay, kay... di ko ano mo mong cellphone, nakatawag ko, baby. Siya raw di kakailan ako, baby.
0: Sorry lang gani, Jaime. Sige, Jaime. Paminaw na ko ang imuhang point karon, Jaime. Kung unsa mong gimaayo ani, dapat ba nga mag-live-in usa or magpakasal diretso?
7: O, baby, kaya nakatisting man dyan ko kasal, baby.
0: Mm.
7: 2 months lang, di kasal mi sa akong asawa kay kanang balik po yab bantong duha ka bulan.
0: Mm.
7: Pagkaabot sa duha ka bulan, di pasal dahil ni kay amo mang nasayra ng amo ang batasan nga ana lang duha ka bulan.
0: Mm.
7: May bawaan mo kung maayo ba o dili.
0: Mm-mm.
7: Pero successful man bibi, wala may ingon nga naglalis ni nga nagmahay ni.
0: Oo.
7: Tungod kay dayuhan mang gukuad tong higayuna kay dire sa mo amang god bibi.
0: Mm.
7: Amang layo kay sa ako ang chikay kaysa
0: chikay.
7: Mas maayo nga dayo ko.
0: So layo ka sa tentasyon in short.
7: Layo gyud kay one man kanang mas nindot man ang layo kay maka experience pug ka ba nga makadto ka sa laing lugar kay sa duol.
0: Pero og naduol ka sa mga chikay adto, unsay tan-aw nimo?
7: Mura magkanang alanganin sila sa kuambot, haglukan, tingali ko.
0: Kanang kaingon man kang alanganin man?
7: Na. Paan man ko, Bibi, kanang nakaadto ko sa laing lugar, kanila ging stranghero ta.
0: Mm.
7: Ganahan sila kung dayuhan kay kasagaran man ko sa maong baryo, halos-halos mga parinti, mga malipay ang mga babae,
0: mm,
7: kumakit dayuhan kay kaling makakuan po sila o kanang dili na parinti ba kay halos-halos ba mga barangay o parinti.
0: Mao po.
7: O mao na nga 2 months lang ang nagpakasal dahil ni kay para kung mga anak mang galing, legitimate ang bata.
0: Pero katong time magkikasal mo ha, wala pa po ka nakahilabot sa iya ha.
7: Sige, dihan na po siya gilabtan. Kanang magpakasal, baby.
0: Mm-mm. So, kasal sa jud inyong giuna, ay ha ang tanan-tanan.
7: Hmm. Gani, maatlo. Nagani ko, bay. May mo na ang ilang mga binikanan, basi nakuha na puno na ako. Mga na nga, magmukahan ninyo na inyong anak ko, lagi na puno pa na kayo na puso. Kung magpakasal na, may.
0: Ay, nak... Naputol. Isa signal doon ni Jaime. Jaime, tawag lagbalik, Jaime, ha. Ang mahal kayo magpakasal sa panahon ngayon, ang gagastusin para sa kasal nasa 500,000. Ama, may kilala ako. Kinasal, 15,000 lang ang pera. Oh, depende yan sa inyo. Depende na sa inyo, ha. Kung gusto nyo bonggesyos with nga kasal, yun lang. O, dapat pagkabonggesyos inyong kasal, dapat ang inyong imbitahon po katong mga politiko. Kay sure, good na muhatagin na sa inyo ang dinagko. No? Mabawi ang kasal. Nya, Dobby, o 500,000 imong gasto sa imong kasal niya, imong mga bisita kay masuko. Kanagong ting sayaw na, kanagong nga, unsay tawag ana, your first dance as a husband and wife. Di ba namang gina siya mga sobre, naga-MCB ako kasal, ay kunyong ganda ha. Namang gina siya sobre ibutang, kinahanglanin mo siya isabit sa couple niya, magbutang ka dito in any amount, 5 ray ibutang. Niya, 500,000 yung mong gasto. Patay. It doesn't matter how the relationship starts, B. The thing is how much you face responsibility and the married life as you get along. Kanaon, nagsalita rin si Architect Engineer Eric Becerra. Yun lang. Ay, mo siya, parabi na mong gasto. Dagkor kayong gasto eh. Bibiyon siya, buhatan ako na ako yung sinumar sa una. Naghihimo na ko rin yung legal expert. Unsay buhatan na ako na ako yung sinumar sa una na kung simar ang tawag siguro ani. Kasal ka sa una. Sa una na kung kapuyo pero wala na mi gusto jud ko makasal sa live-in ako ron. Wala mi nakasal sa una na ako pero nagkasinumar ko tungod sa birth sa mga bata pero wala mi nakasal. Ah, dili man. Need nimo mag-request balik og sinumar to prove na single gihapon ka. Kay ang sinumar, as far as I know, this is a certificate of no marriage. So, in kaso, nakahatag kag sinumar sa una sa imuhang, oh, diba? Ako na ni. How da, uy? Sige. Texter 873, as far as I know, kaning sinumar, if in case ang imuhang first nga kapuyo nag-request sa imuhang sinumar for the purpose ng magpakasal unta mo, okay lang to siya. Kung wala mo nakasal, okay lang to siya. Pwede ka maka-request balik ana sa PSA. PSA, right? O sa PSA o sinumar. However, kung nakasal mo at tong imuhang first nga ka-live-in, dili na yun sinumar ang magawa siya. Simar na yun. It's a certificate of marriage. Pero kung wala mo nakasal pero nag-request siya sa una niya, natagaan mo siya o document, okay lang to siya. O, pwede na ka nga mag-request balik sa imuhang sinumar sa PSA karon or karon gabi ina. O, ugma na lang. O, request kag balik di adto. I'm sure kung wala kag ikasal sa una or to anyone else, sinumar gihapon ang mugawas. That's a certificate of no marriage. John! Panimbayan na ha, okay, Bernie Huwaban, diha sa may Andili, Davao di Oro, may gabi, diha kanimo Bernie, nga akong kababata na, na aking kaibigan mula noon hanggang ngayon. Amen? Nice one, guys. Welcome to attorney.
8: Putahe sa gabi.
0: Nanabuwang na. Wala akong angay mag-ano. Wala ko yung angay mag-ano man. Oh. Ah, hi, me!
9: Hi, hi.
0: Nagputol yung mong signal ganina, Haim. Pala yun, Haim.
9: Pasol nung good baby.
0: Hmm.
9: Kung pangutahan na sa baby, unsa may kalainan kining kasal ka sa pare, kasal ka sa mayor.
0: Pariha ramang gagihapon na, kaya naa magagihapon mo yung legal certification, ana. Okay mo, ang... Legal magagihapon na.
9: O kaya ang uban, kung magpakasal man siya sa mayor, magpakasal mo po sa pare. Pero kung magpakasal ka sa pare, hindi na po pwede magpakasal sa mayor.
0: So pagkabalo na ako, it's for legal purposes. Halimbawa, kasal ka sa pare, gusto ko din mo nga maligal, pwede po ko magpakasal sa mayor. It's up to you, pero doble-doble na. Pero in kaso na gusto ko nga na ay blessing imong kasal, unya, nagpakasal ka sa mayor, importante nga magpakasal ka sa pare. Oh! Ano na?
9: Na magpakasal pa man sa mayor nga, hindi kasal naman sa pare, ubot ko na hunaon.
0: Basi gusto siya ka ng fame. Gusto siya masikat.
9: Nalagay ka, mura man o ka ng discontento sa isa lang kakasal?
0: Sagdi lang, ganahan man po siya mo gasto. Let them.
9: Daghan po nga lagi handa, yung anak. Pero...
0: O basing dili basing na ay change of ninong and ninang unya na ay gusto nga mubang ka ba niya muhatag og dinagko so motono pakasal na lagbalik.
9: O ba?
0: No, ana na siguro.
9: Salamat kayo bibi kay nakatawag ra jud ko gihapon bisan aning inyong kan yung sister vision di Tagum. Mumot gabi ra man to o tumos ang gabi nagsayo man ang sign off sila o basin aron dili na.
0: Sige lang, i-ask na ko para napatagaan tayo og tubag, ana, ha? Salamat kayo sa pag-report, Haim, ha? Na-appreciate kayo na ko.
9: Siog, mayang gabi.
0: Ang gabi, Iham. I love you so much.
6: Exciting!
0: Si Jaime Pumbo ng Santo Tomas, Davao del Norte. Sakto na, Bibi, na ay mayor gani mo kasal maura akong tambag. Hindi, tambag. Diba na, tambag Armand. O, tawag na mo ha, 0975. Yan na lang kung mag-ads, be, mga 40. Go ahead. Nice, Bibi. May idea na ko luoy man jud sa ko ang kalivin ron kay awayon jud ko niya. Ni ako mag-away mi mo ingon siya ayaw selos kay di ta kasal. Patay.
10: Baka kun ka.
0: Kulbaan. Nuwa, sakit pud ba yo? Luoy? Guys, do not use it as excuses. Ala. Sorry ha. Kapag ka mag-away mo sa imong partner niya, di ba mo kasal, ayaw na siya gamitan kanagong imong ipagmukha, ipagmumukha ni mo sa iya habang wala kay dapat na kuan, dili ka dapat magsamasakitan kay unang-una dili ta kasal no. Muna igiingon bitaw nga, importante good ang common sense ako sa ka-relationship. And be sensitive. Grabe na good mo ha. You need to be very sensitive when it comes to words na inyohang ihatag ninyo sa inyong mga partner. Kaya maskin paglalaki lang na siya, mga lalaki, ang mga gahi man. Pero ang mga lalaki, dali na kayo na siya masakitan. Na ang pinaka-worst pag ginin hais, ilan lang na siyang luumon. Dili na sila vocal, dili na sila nag-istorya sa ilahang mga hinanakit. But then, I'm telling you, dali na kayo na sila masakitan. Oh, girls, sometimes girls, you have to be very sensitive with your words. Ayaw na ninyo gamitan ng ingon-ana nga. Mga ingon-ana. Hello, maing gabi.
11: Hi, B.
0: Kitsa ni po?
11: Alam, nalimot. Nagbibin ako, bay.
0: Ah, dugay-dugay na po. Siguro kawa katawag ba?
11: Ay, gimingal ka man ninyo, bay.
0: Eh, sige na, paila-ilan na. Kaya para mahumanan itong istorya.
11: Katugod ko itong naa sa white team sa una.
0: Ha? Sa ano po? Sa?
11: Sa white team ba?
0: Sa?
11: Sa white team?
0: Wala ko ka-remember.
11: Itong nag-inisi ka, di ba?
0: Tapos?
11: Katay mong gikos sa isa ng...
0: Mark? Ay! Naku, nainisi si Mark. Hey, Mike. Hoy, buhe pa!
11: Hi, Jay.
0: Nanluod ako ninyo do.
11: Kumusta, Mark?
0: Oh, ako yung mangumusta ninyo. Kay kalimtan ako ninyo.
11: Yes, Jay.
0: Mike, unsa man ang imuhang masulti, Mark? Live in sa bad dapat o magpakasal?
11: Ano ni? Ako mong pagkuno, ako mong nanigyan ako noon. Pero, sabay-sabay din yung wedding first
0: day. Tapa. Tarungan na imong inistoryahan din na kayo. Gugo ka sabot. Paduol gamay sa imong. O, paduol gamay imong baba sa imong cellphone, be.
11: Mas, tuwan niya. Kanang, dapat, mas kasal din o noon ka. Kaya nang, si once magod mag-live in sa marag malas, magod na sa kawalay blessing sa Ginoo ba? Mamaya. Mauna siya. Mauna na akong opinion.
0: Mauna to. To, sige, katulog na. So, kasal sa dyan una?
11: Kasal sa dyan kay Aaron niya. Mo, kanang kan siya, kanang. Doon, hindi magiging na basta-basta ng kasal kaya mga requirements.
0: Mm-mm.
11: Pero iwasan sa good ng mga living-living kaya walay mga...
0: So, kapag kaingon na inistoryahan na to, Mark, dapat ka nag, halimbawa, makauyab ka, bawal sa gina mag-holding hands, holding hands, yung mga ayaw ka ng kiss. Ano, dito sa, dito maglingkod-lingkod sa kahoy, niya magtalikod-talikod.
11: Pero kanang kisses o hug ng good day, normal ng good na isa para sa mag-uyab, pero kanang more or less kanang taas pa, sobra pa na, more limited na.
0: So you're telling me na normal na itong dito sa kahoy?
11: Hindi, Pod. Kanalang, yung ano mag-good na sabi? Naamang good siya, kanang limited.
0: Limited time offer?
11: Oh, really? Kanang ispabalo ka na daghan ang possible nga mahitabo. Yan ang buhatan sa manato.
0: Bitaw.
11: So, balutas, patama o mali, di ba? Sige, tagaan man tag... So, naman tay... di tagaan man tayo itong pangon. So, sabala pag tay, ahata mo lugar. Kung itil na ito, mali, yun, ayaw na. Meron naging ang thesis of God. Hindi mo rin mawala kayo. Mag-uyad doon. At ako na yung ano niya.
0: Did you ka pahangyo?
11: Ayaw, Vic.
0: Ko, did you ka pahangyo, Giyod? Kayo, bigong kog bawal na. Mo, apos man ka dayon.
11: Ayaw, Vic.
0: Mo lagi. Sige na, dili na ko mo kuan ana mo react ana ba. Sige, normal na lang na.
11: Kana ka mag-pamasad.
0: Ah, depende ani. Wa gabi ako yung imbitahan sa graduation ni Honey, ha?
11: Ang sa ano ko, pag-invite sa inyo, hawak mong number mo.
0: Ah, pareharam na kong number ko, among ko mag-usap.
11: Kaya na kagihapan ko ko, ha?
0: Wala ko nag-usap ang number mo, or gihapon to, maoro gihapon to. Wala gigunyo git chat, wala kunyo git text. I'm so nanluluot talaga.
11: Naghatag. Ang pangutan na di, naghatag di kag number na to.
0: Naghatag kong number.
11: Si Hanir ang gistagaan mo.
0: Ay, silus-silus. Uy, pilaragoy pag-PM sa kuwa sa Facebook nga, Anhi Diri, kay nag-graduate na si Hanir. Wala, jugun niyo, wala. Ha? Masakit ang aking loob talaga. Hindi niyo ako lab.
11: Pero ano yung kita rin, i-treat na lang kag pizza din.
0: Pohon-pohon. Salamat kay sa imuhang mensahe, Biha. Miss you and see you, pohon-pohon.
11: Mag-shout-out ako, Ben.
0: Ah, sige, go.
11: Shout-out na ko ang ito. Ano, kanyang hindi kamingawan. Doon ako nga BGA. Nga maradugay naman kay kuha katawa. Doon nga. Manawag ko kay replay ng DIVR.
0: Damn.
11: Tingala ko kay Garing. Nga, naan may katawag. Ito.
0: Dili uy man nag namo gyud usay nagring gihapon siya maski na ako'y katawag. Di lang ako matubag. Naragid
11: siya. Dili. Nabalaan gyud ako nga reply kay Sunday man dili mong gingon niya. Wednesday din siguro ta nga di. Wednesday. Murag namo event ato ba nga absent ka din nagreply ra din imong program.
0: Ah, kadto. Nara magud ko ba? Sige na, diretso na.
11: Sinag-shout out ng gusto na namino roon.
0: Ah.
11: Sa lista ng Ma'am Honey na gina siya.
0: Ah, wala pa. Ayos ang tawagag Ma'am Honey pa. Iksamon sa nato na.
11: Ayos, sige.
0: Oh.
11: Sige. Ayun ka na. Sige, hindi ba yun? Walang kupas. Ang ganda. Para diyan, sa mga pinakagawa pa sa bukid na.
0: Jesus!
11: Dahil yun. O ba gabi mo ang family day? Request mo lang yung song di ay Shape of My Heart by Backstreet Boys.
0: Hello, eh. Tige.
11: Para na may love eh.
0: Usap. Salamat, baby. I miss you.
11: Bye-bye.
0: Si Mark. Yeah. Hello, Monski. May gabi rin na sa iyo. Si Jerk Daan, DJ Osaka sa... Ha? Ay. Dili ko gadawat anang binastos texter 335 ha. Magyod na bibi pagkasal gyud ay luoy magud ang mga bata. Oh, seryoso Bash, I miss your golden voice nga pang podcast. Ug pang banda pero mura og nisaka naman imong career, abugada na magkag pinakalit. Dili man good. Reminders ha sa mga texters ha. Dili ko ganahan anang bastos-bastoson ko ha. Dili ko gina-block na ako na diretso. Okay?
12: Thank you
0: guys. Hello, may gabi eh. Hello po.
13: Hello, good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni Palihog?
13: Si Jomar.
0: Taga-asa po si Jomar?
13: Taga ko ang... Kiri sa may pukuan ba ni? Babaw ba?
0: Aha nga babaw.
13: Sa Lahog.
0: Ha?
13: Marco Polo.
0: Davao?
13: Oo. Nagkwara ko, nag-abang ra ko nila.
0: Sa Marco Polo ka nag-abang?
13: Sabi ni Sad. Sa Gawas ra.
0: Kulbaan mo sa ta. Dobby, unsa man ang imong reaction ani B regarding kung unsa pagi maayo mag-live in usa o kasal diretso?
13: Ako gyud DJ kuan gyud kasal gyud eh kay kuan bayan ako bago pa mi nagbuwag sayang kayo.
0: Kamo kasal mo?
13: Wala sad. Salamat tinig wala kay nagbuwag mi so 7 years na gamit kape ang ta.
0: Unsa may rason nga nung nagbulag man mo?
13: Kuan lang. Malagwa na lang kasi nabitan na iba. Isang gani ako nga. Mauli ko sa mua. Tawag niya po ko siya nga. Pero wala naman siya. Pabilan niya po siya sa kong nauna.
0: Love pa ni mo. Kung,
13: sakit lang kayo.
0: Pila naman mo kabulan nga nagbulag?
13: Bago pa DJ. Last, naging buwan.
0: Naging bulan lang?
13: Hmm.
0: Nag-try kag-contact sa iya, ha?
13: Ano naman sila, ang anak ko. I-block mo, kunita na niya. Nakita lang ako bang. Sakit lang, sakit.
0: Oo.
13: Oh. Ikaw ka... Ipapadawat.
0: Ipapadawat. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, alay kaluwis akong baby. Sige lang, hilak lang, okay rana. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, nanakitan na ni mo, gana na siya'y lain.
13: Hindi mo na ako siya makita, kagiblock layo niya sa WhatsApp niya.
0: Wala po ka nagamit og lain account para ma-check unta ni mo.
13: I-block yung kita niya, na ako account ko ang kabukulo niya. Hindi na mo ko nila makita. Mo ito, nagamit ko sa akong account, kailan ako. Ito na ako nakita, tanan nga, naagide. Na siya lain. Hindi na agide siya makontak. Sagdan lang niya. Wala na, mag-text ko niya, di na ako nilakita yan. So gamit akong lain number. Hindi na mo, hindi naman niya ma-receive. Yan akong giblock, kasi siguro masaktan siya bago karon.
0: Hala, uwi niya.
13: Una, karon, mura ko.
0: Pero namoy anak.
13: Wala sa rinon. Wala akong anak. Suod sa apit, mag-8 years ni Kapin. Apit man mag-8 years dahi, karon. Siguro parang nga, huwiga.
0: Mau ba? Hala,
13: uwi. Una, karon. Tagauli na ko, ikan ko, cute. Mumot, mura ko na-truma ba kay... Tawag mo ko siya nga, Andre, ba? Dili na siya matubag. Aba, mura. Tagal mo suot ko, nauna ba? Kapoy, ba? Mura ko... Gipap niya. Una-una ba ko, largam. Saan, asa mo ko nga. Gusto ko largam, palayo ko para na makalimutan ako siya.
0: Pero nagtrabaho ka karon sa Davao?
13: Ha?
0: Nagtrabaho ka...
13: Kuwara ko, nagbiyahe-biyahe.
0: Hmm.
13: Napurubigin mali kayo, musontop yun sa kung una-huna siya, huwag.
0: Dili man ko din una na kasi yun ang mag-move on, B, labi na nga bago pa kaayo mo. Usahay, pag mag-uli ka sa balay, ang iyahang memories na aragid na dinahaan, nagpabilin na gid na dinahaan. Pero B, sa inyuhang relasyon ba, wala ba ka nagkulang nga nung gibiyaan ka niya?
13: Kita naman ako. Ayang mga posts, yan ang mag-post sa iyong FB, bro. Gamit lang ko na account. Kitana ko, tanan-tanan yung mga kwan.
0: I mean,
13: sa kong kabalingan yung account.
0: Sa inyuhang relasyon ba, katong kamo pa nga nag-uyog mo, naaba kay mga nabuhat nga wala siya nakauyon? Unsa bagid ang pinaka-main gid nga rason? Nga nung nagbulag gid mo? Unsa bagid nga nung wala man niyo na-settle dayon sa dayon-dayon?
13: Kanag yung kwan, siguro, nai kasilos-silos ba, na?
0: Kaysa may nagsalos, ikaw o siya?
13: Siya.
0: Siya.
13: Yung mamalik kayan yan, ako yung mga kuhan, ako yung kasakay na maila-ila.
0: Mo ba?
13: Mas, bukat man siya na ako. Importante yun siya na ako kay. Tapos, gimme mag-yes, unta.
0: Paghawa ba niya? Like, naba mo yung formal nga pagbulag o nihawa lang gid siya dire-diretso?
13: Dito na siya ni chat sa WhatsApp, nga ana.
0: Nga wala na, di na siya muli.
13: Ano siya, umahin mo, ihatag na ako mga sanina diha. So, di ko kaako ihatag. Ako ulit yung ihatag sa iya rito, pero dila na ako gusto makita niya. Buta na ako sa ako, ano, asa siya napita, sa iya baro mag-uwang.
0: Sakit gihapon.
13: Ang sige na ron, alas 12, lao na sikat lao, nakihatag na ako, imingo naman rito. Kaya nagyong siya rito, so sa akong ihatag, ihatag ko na vitamin C to, para kuhan ba, naniwang-iwang, biya siya, sa karong sweldo. Niya mauto nga. Tagaan ako siya kung sa mga kinahanglan niya. So wala kami nagbuwag. Nakaan din siya pangayo. Mutang ka siya na ako. Mutang ako ng GCash. Tagaan ako 600. Sakit akong higda. Kuan rin, higdaanan. Palit yung foam. Palitan akong foam. Lipid pan. Tanan. So, ako yan. Kuan, basta na kutob sa ako makayat. Ihatam nga na ako. Tanan. Ang good. Nanay good say, kuan.
0: Usahay bang good be? Kita mong good nga nagmahal lang. Usahay ka nang buta ta sa mga kamatuoran ba nga. Kanago nga ginahatag na nato ang tanan-tanan. We thought nga okay na to siya. We thought nga kanang kumpleto na to siya. Nga dapat kontento na siya. Pero usahay be, maskin pag-unsao na to paghatag, maskin pag-ihungit na nimo tanan, kung dili pagid kita, dili pagid kita.
13: Oh! Ako, yung tiplanon ta ko mapakasal, pero wala naman. Murulain naman yun. Dili naman yun makapan siguro.
0: 8 years.
13: Basta akong mga hil na mo na mukin motor niya mo to. Ako yata akong sa helmet niya bago pa kayo to.
0: Mm.
13: Niya kani ako mo na pareha ni helmet ro na ana gud.
0: Ah, couple helmet.
13: Sakit ba?
0: Kabalo ka bi, kana mo iingon ana ang couple helmet mo, tinagaan mo siya sa mga gamit-gamit na ka-relate ko ana. Kabalo ka bi, ani na siya ha. Kabalo ko unsa kasakit imong gibati karon valid kay na siya naka-relate ko ana kay naapod ko naabot pud ko sa point sa una na. Naglisod ko move on, ilabi na kanagong tanang halos kanang lugar nga imong suruyan. Makita nimo siya kay imo siyang ginasuroy-suroy pero bi, isa lang gyud sa ako ang matambag sa imo, ang imong huna-hunaon lang gyud. Siya karon nagmalipayon ikaw na subo. Siya karon o nakadungog siya karon na or nanabalaan niya nga ingon ana imo ang emosyon nagkatawa ra gihapon siya. Pero ikaw nakita nimo siya nga malipayon naghilak ka nalipay siya sa nakita niya sa imo kay ang yang huna-huna nagaba-gabaan na ka.
13: Mapawag na rin to kasi ayaw pa itong mataog ma. Majority naman to.
0: Unfair man ka ayaw good be kung dili ka mag-move on. Di pag ka maning kamot ka mag-move on. Kaya malipayon naman siya. Sometimes, you have to give your relationship to others or your toys to others para mapuslan. Kanang, ang mga tao mong good be nga dili maghatag o kanang worth sa imo or dili ka pahalagahan, ayaw na pag-keep sa ilaha. Sa karoon, okay ra nga nasakitan ka, gahilak ka, kay gakamingo ka sa iya ha, pero maabot ang panahon be nga mawala ra gid na siya, kinahanglan gid pud ka nga mag-divert sa imong attention. Dili ka pwede mag-focus ana. Mahimo gani magbalhin kag boarding house. Kung mahimo makigbanding kasi mo mga friends para makalimot ka sa iya ha.
13: What if after 2 years magparamdam siya na ako sa yung rubaton?
0: Oh, di marupok ka eh. Dili na. After 2 years, mura na gyapon nag-iingon nimo sa ko nga after 3 months magparamdam siya, ibig sabihin wala nag-work iyang relationship atong iyang gipuli sa imuha. Kay kung inanabi, dali ra kay makita og lain mura mag sa may naka.
13: Ako mo siyang gi-stalk niya. Nakita na ko ang laki na may 2 anak niya siya. Itawag siya, oy, mara na ko ha. I-off na ko sa Domingo. Mara na niyong mami. Ang mami, dahil siya rin.
0: So,
13: siya mami sa anak so, kalaki.
0: Ako pangunta na, Bi, what if after 3 or 4 months niya, muingon siya nga mabalik siya sa imo, dawaton niya po ni mo?
13: Dili na siguro eh.
0: Ay na lang moral, siguro.
13: Ay, yeah. Kung,
0: ano, ay nang siguro. Tanggalan na imong siguro. Ani akong iingon sa imo ha. Kung mabalik man siya tuod sa imo ha, kay muingon siya nga wala man nag-work tong ako ang relasyon, ako ang nauyab, nahulog ra ka din ha ang reservation. Musugot na ikaw nga reservar ka.
13: Di kinahan na magod siya nga sa kami pa na siya nga wala na may klaro na siya nga kuhan kami siya nga nagba na ako na siya kuhan sa una kanang kababata na naamang ko iya pa man mimo nang wala siya nagkrito ba ya karoon nga nabuwag na may siguro mauna siya yang mauna karon ng iyang nakuan doon. Yung nauya po.
0: Mura lagi kang reservar lagi. Dili ta mo sagot, ana. Kung naamay tao nga mo adto sa imo, dapat dili tong mubalik. Dapat ka ng tao nga dawat ka kung unsa ka. O dili ka himuong ing anak ba nga. Kung wala nag-work ang relasyon sa uban, mubalik sa imo. Kaya magpa-baby o balik. Ayaw na, Bi. Tagaay po o bili imong kaugalingon, oy. Importante po ka. Dili ka dapat ginamaliit. Dili ka dapat giniingon, ana. Deserve ni mo maging happy po. Mag-text-text ka glain unsa man. Ayaw lagi na huna. The more na huna-hunaon ang imo nga sakit. Sakit gina sakit. Ah, bago kag nagbulag ang lami. Para mang gibulag nga naglami, baby. Pero huna-hunaon ni imong kaugalingon, lugmo kay kakaron, gahila kakaron, pero imuhang ex malipayon sa salain, unfair ka ayo. No. Unfair ka ayo.
13: Ako na gamit, very good. Ako na, sa amin ako ni ihatag.
0: Okay, okay. Ano ka? Okay, di kayo ipanghatag ni mo, iulit ni mo. Ayaw na si... Basi sige, kag... Ay, so sana na, underwear sa'yo mata. Mga po lagi na kay underwear, po lagi mong nakita.
13: Kanan man, kanina.
0: Ayaw na, be. Need na ni mo mag-let go. Kaya wala naman tayo, wala na may padulungan gud inyong relasyon. Oh, ayun na, luoy na kaayo ka. Ikaw ra gyapon nagapalisod-lisod sa imong kaugalingon, mag-need na nimo mag-let go bi. Ibutang na tanan sa isa kasako nang ihang gamit, kung asa nimo pwedeng ilabay or ipanghatag nimo, pwede ihatag nimo para makalimot na ka.
13: Unya siya. Di pwede ihatag man ako didto.
0: Ayun na. Ngita. Gusto lang jud ka makita niya. Ngayon na. Kunya, kung mahimo, magbalhin kag boarding house kaya para maka-move on na gud ka. Pag naa pa mangud gapon ka din ha, makita pa mangud gapon nimo ang inyong memories together. Ani lang akong iingon si Mobi ha, kapag gusto gud nimo mag-move on, daghang kay paraan. Pero pag ka nagaduha-duha pa ka, daghang kay kag rason.
13: Oo. Kung saan nga buhasa na?
0: Mag-move on na. Mag-move on na ka. Ayun na, so sige. Musagi siya maguna-huna o imo na lang nang siyang isipon nga lesson lang sa imuhang life. Na,
13: pero ano mo kung siya kung nauna bisa magbiyahe ko?
0: Alangan kayo. Yung love pa man ka. Wala naman gina. Di, gusto pa siguro na yung nag-ingon din. O gusto pa siguro na siya o closure sulod sa room. Dito na palong. Uy, tama ang kwan. Isa ha. Tama tong ano ba? Tama to. Kapag ka gusto gini mo nga maka-move on ka, daghang gid ka igparaan. Pag dili gid mo gusto, daghang gid ka rason. No, di ba? Hapit naman ko malipat. Maayo na lang nag-VM po ni Boss Jao. O naklaro na ko ang background. Oh, pasaylo agad ko ka. Matay no guys, having a desire is normal as humans are born that way. However, living under the norms of society and abiding by civil rules and law is not as hard as taking the bar exam. A wow. A one. A two. Same tag ka agi. Oh, same tag ka agi Brad para malimta nimo iduwa ra nag scatter. Kung ayaw ni girl sa'yo, hayaan mo na lang, huwag mo na lang piliin, magdahan-dahan ka naman mag-move on. O, ingon si Ate Fatima, gitambagan na ka din hiya ko, anha, caller, ha? Bibi, pwede ba magtawag bisan walay background radio? Okay naman, tawag di ay ka. Okay ra, gid ka ayo ay. Okay ra, o. Manang, mangayo ko isa ka song by Laura Branigan and the Power of Love. I'll do my best nung, ha? Aghilak may gabi eh. Thank you. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live Alabi. Ako nin paagion taod-taod ang ako ang panginabuhi an din hiya. Ay mo panghawa din ha. Muraga nasakitan ko sa iyahang ano no, labi. Hello? Hello?
13: Hello, tropa.
0: Hello po. Kinsa ni po?
13: Ako ni ganina.
0: Aw, ay.
13: Gusto lang kong kuan.
0: Naputol
13: si. Gusto mo ka request ng kanta?
0: Oh, unsa ba yan?
13: Kay mga makahila.
0: Ay, lagi na
13: siya. Ang title lang, kamang Michael Pangilinan.
0: Michael Pangilinan, siya title, binali wala?
13: Hanggang kailan?
0: Hanggang guys.
13: Di mo ko sugar wala sa'yo, di mo ko hili ka ng mga sugar-sugar, kape, wako ana.
0: Hanggang kailan, no? Sige, ako nang i-play para sa imo ha, baby, ha?
13: Thank you kayo.
0: You're DJ. Welcome, baby. Bi, pag move on, bi. Ayaw na guna-hunaan ang ingunan.
13: Ito may angay bahat, ang para maka-move on.
0: Magdulang scatter.
13: Diaper ka.
0: Kuan lang bi. Simple lang mong buhaton. Una magkuan ka, magbalhin kag boarding house. Ikaduha, makigbanding kasi mo mga friends. Ay saguli ug sayo.
13: Uy, wala man kay. Balay na lang ko.
0: Pwede ka ayo. Tapos makigbanding kasi mo mga friends. Mangita kag friends nimo nga dili ka pangwartahan. Mangita kag friends nimo nga makahatag sa imo og tambag. O ikatulo, kung gusto mo nga, kung gusto ka nga mawala ang sakit sa imong kaugalingon, magpatato ka. Saktan mo ang iyong sarili para hindi mo maramdaman ang sakit na ginawa niya sa iyo.
13: Ano yung mga dutan? Hindi, ikon lang yun ako.
0: Kona? Hindi
13: na yung nakagawa dito. Ako lang ilabay yun sa mga.
0: Eh, ilabay na lang nanimbo yun sa ako mo. Nanimbo nga, di na magyapon na niya kinahanglan. Ilabay na daw yun sa ako na. Eh, pwede po. Kung gusto ka makakwarta, ibaligya na to na. Live selling na to.
13: Hindi, mangita siya ba?
0: Ha?
13: Hindi, mangita siya ba?
0: Jesus, dili na nanimbo responsibilidad kaya wala na siya sa imuhang life. Ayun na. Sis, gusto pa dyan ka nga magkita mo. Sis! Ayun na, baby. Bali na ka boarding house. Ayun na pag-stay di, ha?
13: Okay, salamat.
0: Kaluhi imong kaugalingon kay luoy kaayo ka. I can see your pain living in your eyes.
13: Bukang kuha na kayo. Akong eye bags.
0: Tama na. Dili na ni mo deserve, ha?
13: Okay, idol. Salamat.
0: Kung need ni mo ka istorya, tawagin ako per me. Maorga po na itong number. Okay?
13: Okay, salamat.
0: Love you, baby.
13: Bukang request ka sa kanta, ha?
0: No problem.
13: Request ka.
0: Sure kaayo.
13: Thank you.
0: Bye-bye. Move on na, baby, ha? Ayaw ka bala ka kayo. Tawgi lang ko kung tahugira ko. Ayaw na naguna-una. Isipon mo nang dreams lang tanan na red. Huwata lang ang karma. Chinuod. Single pa kami. Maayo lagi ka mo advice. Ako di ay si Ray Villamor, taga Dipolog. wala pa na siya. Oh. Howd lang gid ko kung ingunaan. Bikay... based on experiences of others ng mga friends na ko. Ano? Pwede play ang song na Love is Blind. Salamat, God bless, love you. Susog, agsasabol pa lang sa blind ang scatter. Tingali, gadula na ko, ana. Ambot ni mo, besh, oy. Luoy na siya, baby mo. Adto siya sa simbahan, mag-ampo kang Papa Jesus. Isa po na, isa gid na sa mga sekreto, baby, para mas makamove on ka. I-pray, tananin mong pain karon. Hala, uwe. I-play na ko taon to, yung mga request, ha? Biya nga to ang linya gihapon na 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession, abrihan gihapon na ko ang linya para sa inyo, ha? Para mas makapagawas yun mo sa inyo mga gibati. Ayaw mo gabala ka kay andam nga maminaw sa inyo, huwag naapot ay mga listeners karon nga andam nga mo extend sa ilahang mga tambag sa inyo, ha? Sakit gid na, pero wala man gid tay ma, wala tay madu. Ako bibi, ihangad lang sa kahitasan ang tanan, tinuod gid na siya. Balik ko taod-taod, hayo mo pang hawa din, ha. Sa pagbalik nato once again, pwede na mo nga manawag sa to ang official hotline number 0975-474-9153.

0: po sa historia. Hindi po kayo tapang na sa inyong panglawas.
1: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taganam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
10: Dodo.
11: Oh, kuring.
10: Tama na.
12: Gastos kayo.
11: Gastos kayo?
12: Oo, na.
11: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
12: Tama sa lola. Nagpapwapa. Ang taon. Himo.
11: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
12: Exciting!

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong saya pong makauban. Inintag na sa kabuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas. O kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Aral to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tapos kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninausap ako ninyo mga katropa? Nanintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. O gaganin ini atong programa.

Facebook page, XFM 97.9 Davao Katropa Digital, and XFM 107.1 Tagum City, and XFM Bukid News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha, mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapamina usab ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungog kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog sa XFM 95.9 General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre sa Labina din sa Malaybalay no? Happy morning po mga katropa, and welcome sa programan The Secret of Health, and XFM 91.3 San Frans, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na itong kwarta. Tinuod magin, mamagin na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na ito ron. No, nang inahanglan na gayod o kwarta o budget. No? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pampamasahe. No, kung kaya rin mo i-add to sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din eh. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayos sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic, para guide sa ato mga katropang diin na may budget or wala, basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri Jensan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na itong Jensan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato agay yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic.

0: Pero sa karon, Ma'am Crystal, da, I'm so sorry, no? Tungod kay wa pa jud tay branch, no? Dinha gayud sa Jensen. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then, ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then, syempre, itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon ta, mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong adun ang kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang at diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may ang tag-isulat nato na? May ang tag, pwede ba dok, manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay, bisag, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag, unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak. Mukuan, gapo na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog gihapon ning kaning sinulat jud nato basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Manan sa ato ang clinic atong ginapaning kamutan. Balag atong agi di kayong basa basta musulat jud ta. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli na lang silang balay di jud nila malintan no kung unsay atong mga advices. Ay, labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay. Wala nang taong dako jud kay nilang kalipay. Tungkol kayo natudluan na sila, ipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop, no? So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Yes to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no? Kompleto. O ga-epektibo gayon mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayod sa imuhang lawas para gayod matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing. A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon. No? Huwag mo na'y tinood na pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. O mo na ingon sa oban. Okay, ay importante tinood nga maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage. Makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamu usab, anaa sa Tagum City, ilabi na kung taga-Tagum kamu mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address. No, anaa kita sa public market na. Naara po tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo ana kung akong usbon at bang ha. O dili linyada ka basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang niya na, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan. Mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hantad Bernas alas 9 sa buntag hantad alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik mga tingal na sila kung ganong sarado man mudok pag Sabado. Sa radio dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao region kundi tibuok Pilipinas. No? Nga diin na Yes to Health Clinic. Sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mao kanang atong adlaw gayon no nga din gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And then resyon ta Sunday until Friday and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayud sa Tagum mataga Miyerkules sa Huwebes and then adlaw Birnes kauban usab ang adlaw nga Domingo. Busa para sa tanan mag-uban-uban ta para gayud tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga ipadalang mga text messages and questions no pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa human guide sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacato.
1: Tagasa pa sir?
2: Iyong
1: yeah, bago ka nandun din sir sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapala ko mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan ko na pa-dugay sir nga din mong ipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Kita ko ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulot sa Kitsikata. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ang sakit sa pungulo ko. Sa pangligod.
1: Wow. So, good masabot. Okay na yung ulo lang sir. Wala yung sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo sa sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko din sa itong naga na yung gay-pratic ko nga po. Istingan nyo na ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacato.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na tayo ka tusog sa Ginoo may panawas ka rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na Vitamin C mga katropa. Naghadang otan ako, pwede ba kini sa mga bata? Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang mag-inapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikinig magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Manang pwede, muna itong ginahimaw, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atuang lawas. And the deficiency of vitamin C level dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painom-dom sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, wag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers, or any unsa man nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og pang-aklarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato tama katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ko pagtagad, no? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon. Wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Og usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka? Kanya, ginahapo kay, nako po ha, mas maayo magpa-check dayon mo, maasaman duol man mo sa asaman nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, no, maglisod o ginawa, or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms, usab na nga din, adunay infection ang usok katao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, ga shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula, din na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, na doon na kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan na tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito kagpaginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. makabalo ra ta nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kana pinaagi gayud sa pagtanaw ra makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganita inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema tungod kay wala gyud nato makita tungod kay naman sulod sa lawas, no? Especially ha para sa mga obese or overweight people, daghan dai kay na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Nga diin it will cause shortness of breath, dizziness, no? Sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice, mo inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kada na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Gani, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Tuna na po'y insidente na itabo nga diin wala tara sa'yo nung sa inong dan apan na lunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig po inom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level, mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mao nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayote. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least 1 glass a day dako kay nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ang ato ang premium D3, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Dok Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita. O yung iyang mata, paglayo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud nakakulangan og vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kapayra to nga din adunay problema sa mata. Unsa angay inumon? Siyempre mo gayod ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayod kini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado ga din madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Na di naging mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban ni sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Ugaw, anang magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanan, and God bless us all.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:30 na mga katropa sa Kabuntagon. Exciting Pilipinas!
1: Nga sa kinakaroon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugong dagway sa usaka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ba ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: 1억.
1: 라 그럼 스타 부탁해 Kita bago na ba mga kaigsunan, gumikan kay alas 4.34 na. 434 na mga tropa, swear 3 mga katropa ang 434.
0: Ano?
1: Kita bangon mo din ha mga kaigsunan, gumikan kay buntag na. Kinahangla mga tropa, arangkada na punta. Ning sayos kabuntagon mga katropa.

Chatong mga taga Mamakaw kagabi, burnout ba daw rin tagom? Burnout ang ilaha kagabi. Bot kani uli magkugdabaw kagabi, ni burnout ba rin tagom? Kaya kagahapon, ni burnout o baga katropa. Burnout o kagahapon sa Adlawan, ang transmitter. Mawab. Pero dari mga katropa sa tagom kagahapon, paglakaw na ako, wala. Burnout kan lakaw ko gahapon mga alas 4 naman. Walay burnout diri. Burnout no gabiing mamakaw kapalong. Di ba? Di ba ang mamakaw kapalong mga tropa DLPC na? Na maintenance gahapon. Ay nako. Gasigi naman lang po. Muraman mga tropa kuan muraman og kanang Valencia Bukidnon. Kasige lang burnout ang mga tao dito mga tropa na malit na mga portable mga kaigsunan nga mga electric fan parang nadunay kuan nadunay mga tawag dito solar mauna ilang gipanguan mga tropa gamit mo mag burnout niya pwede pa saksak diba parang tibok naso na yung problema ha sa kuryente agay. Ala bago na mga tropa, ibot na mga katigso ng Tagamati City, Davao Oriental. Dari mga tropa sa nagpaminaw karon sa 99.1 Mati City, Davao Oriental. O siyempre mga tropa sa Tibok Provincia, mga tropa sa Davao del Norte. 223 kabarangay, labango na mo! Mga masa para kang Sara, bango na mo din ha! Hala, good morning, sabi ni Matropa kay... Uy, nagkakuan rin ni kagabi, eh. Nagkakuan rin ni si Nanir Alingalan, Alangilan. Smako na rin, katropang Nanir. Sa sayo nga, naadlaw, ang katawa masidla. Ilan ang katungo di, brother? Mga

0: Ala, bagon-bagon na mga katropa, bagon na mga kaigsoonan, Davao Oriental! Pilipinas! Mga nagpaminaw, karo mga katropa sa atong pagpalaguban sa programang Exciting Pilipinas 107.1 Tagum City, mga katropa. Nagpaminaw, karon rehla, good morning, kanyang tanan. Kung nagatanaw sa itong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City o sa XFM 99.1 Mati City. Mga Facebook page sa ito o sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Nagatanaw o siyempre sa itong YouTube. Ang XFM Tagum City!
1: Exciting Pilipinas!
0: Ala, hatag mong mga mensahe din na mga tropa, mga text messages. So, text na lang, mga comments, mga tropa sa chat. Hindi na sa atong live, mga kaigsunan. Ito, atong matagal pagtagad. Babasa na ito, mga kaigsunan. Ready na! Aron ato na hatagal pagtagad din, mga tropa, samtang ka mo nagkikuban ka na ko. Siguro ha, mga tropa, inyong kape nga inyong ginaino, mga kaigsunan, makatabang sa inyong maayong panglawas, ha? Kanang kape, mga katropa, nga dako kayong ikatabang sa atong panglawas. Hindi ng kape, mga kaigsunan, nga muhatag na hinoon ka kapiligruhan sa atong kinabuhi. Diba? Importante, mga tropa, ang kape na walay caffeine. Ang kape, mga kaigsunan, na walay ikatandi. Makatabang yun, madasigun ka, mga tropa, sa iyong pagpanarbaho. Ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o ang atong kaping anti-cancer, ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Mauna ang pinaka-importante, mga egso. Diba? Mapalit ka na din na sa nagkadaiyang mga butika sa inyong dapit. Kung sa pagkipaabot ninyo, mga katropa, basta kapihisgutan, katong tulog ka produkto, mga tropa, sa Yes to Health, maoto, mga tropa, ang tumpak ng ato, mga tropa, ang pagagamiton. Yon, Ricardo, si Rinaldo Miliana, good morning! O, gari usap, mga tropa, kang Ma'am Wilma Fuentes de Soyo, good morning, Pinas! Minaw Samtang Nagaplansa! Yan, Randy Santisas, good morning! Elren de Guignon, good morning!
2: Sa XFM Philippines, makuyog ta, untag na puno o katawa.
0: Okay, mga tropa, sa Alexander Umaki Algabri Senior na Facebook Live na to. Elren de Guignon, matupak, good morning, katropa, gabong! Kapi-kapi! Kay tugnaw ang panahon sa Kabuntagon! Yan, kapi gila kay tugnaw ang panahon sa Kabuntagon! Yari po, mga tropa, sa akong guwapang igagaw, mga kaigsunan. Kasiki, silin, kami, Nadi, Bindoy. Abandoy niya, din niya, Bindoy. Okay, silin, Len, maayo, gabuntag, di mo dalin. Kapansin mo, imong membros, pamilya, o mila ni Ate Banning, o mila ni Brother Tata, kami, Nadi. Kami, Nadi, family din rin, maayo, gabuntag, karon rin sa may lungaog. Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Ampo sa tabay!

0: Yes.
1: Alright, balik dari mga katropa sa ato pagbarikupan. Mga kaigso na, alas 4.44 na, 4.44 na. Ngayon na, 4.34, karoon na, 4.44 na. Ah, grabe no, na may 4 yun. Doble gini ay ha. Bitaw, uras rin na siya. May buntag karoon sa ato mga sukid, di paminaw sa tibok mga katropa, probinsya, mga kaigso na, sa Davao Oriental. May buntag kaninyong tanan din hing dapita, bay. Dari mga katropa kang Gilbert Garcia Intik. Uy bro, good morning, baby. Imbi, mga tropa, muna si Imbi, Gilbert Garcia Intig, disikan. Disikan ba dahi kabi? Anong na-disikan man ka? Huwag mo ko ka matikod nga disikan ka sa una pag-eskwila na to. Okay, basta-basta ni. Junior, baka di maka junior? Ito ba yung buntag ni mo, Gilbert? Gilbert Intig. Good morning. Dari karon sa may Punta Linaw. Banay-banay, Davao Oriental. No, ni mga klasmita ko sa so, mga pugi, mga tropa, mga gwapo na silang klasmita. Muna nga, di mi mo kuyog-kuyog nila kay mga gwapo mo na sila ba? Kaming mga alanganig dagway, lahi po mi. Ito. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsonan. Dari sa mga tropa sa kang tulit sa Virsano. Kumusta ba niya tulit sa Virsano? Matias Bondilo Jr. Eh, pray! Good morning, pray! Si, kaan ba niya? Si Mimi, si MM niya o si Pare John? Matias. Junior, ay Junior. Tama, Pare John, Matias. Ang senior rin eh. Kay Matias mo ito. Usagod, the third lang to. Ay, buntag ni mo din na, pre. Ang mad sa Islik. O ga, siyempre mga tropa, gariyo sab kang MJ Bird Ubaldo. Kumusta mo di assist? Mga iso na to sa Guardian sa PGBI. Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Good morning. O tanan mga iksoon sa Guardians. Good morning. O sa tanan-tanan karo mga tropa, ni akaroon rin gatanaw ga paminaw. May buntag once again, may buntag kaninyong hurot mga katropa. Mga panghinaw ito ning adlawang kamunas gabas ko kapis kaya panglawas. Lapoy gatan out rin mga katropa, huwag makatagminsay na akaroon sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page. Si Richard Ibanez, Jonas Di Guzman, Marlon Cuer, o gato sab kang Tong Itz Taray. Kaya Tong Itz mga katropa Taray. Good morning kaninyong hurot. Ako sang Lilion ni Riha. Dari po mga tropa sa Mati City, mga tropa nga Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Wala pa gahatag rin minsay. Wala like ba? Like share. Kaya, bisa ka doon ay katanaw, pero wala mga tropa mag like share. Dili kina makita mga igsoon. Paniin na siya makita. Napon rin mga tropa sa Pika, si Jose, Jobert, Janko. Joseph Pro-China Par. Philippine Area of Responsibility ni Par. Pro-China Par. Na si Loy Almaris. Ito ni Almaris. Kasi Arman Almaris man to. Inday Seryaka. Yan, may buntag. Kaninyong hurot. Ngani akaroon rin mga tropang galili mga kaigsunan. Dini sa atong kapagpanag-uban karoon mga igsoon. Ano mga tropa, ito ka first batch mga tropa na pagbasa sa inyong mga mensahe. Usab din yung mga tropa sa atong pagpanag-uban. Dili po mga tropa sa atong kung ano, may mga naghatag rin mensahe mga tropa sa atong YouTube. Sa atong YouTube, may naghatag rin mensahe din yung mga katropa. Alas 4.47 na mga katropa, riga po sa atong pagpanag-uban. Kining atong pagpanag-uban, hasub ka na ito mga tropa. Gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Nasayod ba kita mga katropa nga kining pagpanguma inantigo mga kaigsunan ug aduna kay tawag nato kaigmat diha mga tropas pagpili ug hao mga tropa nga angay pud mga kaigsunan nga gamiton aron nga makabot ang tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uma ning yutang saad mga katropa. Ug tungod mga tropa sa pagbahal karon sa mga abono ug pinaagi usab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugda kining usa ka produkto mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kini usang mga sangkap sa kompleto ga nutrients nga mao iga kanunon mga katropa ang aron ang tanom himsog adunay hormone alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga ug siyempre spreader sticker aron mga tropa nga dali makaon sa tanom. Ang Crop Gold epektibo, garantisado og affordable kaayo. Ang Crop Gold an maayo kining gamiton mga tropa sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak og uban pa. Magtimpla lang ka mga tropa 100 gatos 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sab himuon kining one day treatment sa mais mga tropa humay aron madali mga tropa pagitib sa binhi. Sa Crop Gold ang yukin bukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa inyo mga agri-store supply mga katropa nila sa inyo mga dapit mga egg-zone. So, kung sa paigi paabot inyo mga katropa, oy, katong mga egg-zone ang taadon ay mga balatian dila mga katropa na gitag-natag na alag on sa gibate. Hala, ipa-check up ka na mga katropa kay ang ato mga katropa ng Y2H Clinic and Pharmacy. Adunay libreng check-up din ha mga katropa matag-adlaw nga Merkules, Huwebes o Biyernes. Sa matag-adlaw nga Merkules, Huwebes o Biyernes, adunay libreng check-up mga tropa ang Y2H Clinic and Pharmacy. Naniya kaninimutang sa door number 8, first floor, M Central Building, dool sa Mr. DIY Paliko, kinis may palingki mga tropa sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Mga kaigsunan, inyo makauban niya si Doc C.G. Nidroda. Libre ka na matag-adlaw ng Miyerkules, Huwebes o Biyernes. Ang check-up ay magkaulaw mga tropa. Bisag wak mo'y kwarta mga tropa, gawa mo'y bisag piso din ha. Pwede mga tropa mahiling na matanawan unsay problema sa inyong lawas. Kung gusto mo mga tropa nga makatilaw po mo sa mga produkto dito mga kaigsoon para usabli na sa inyo ang pabaskog sa inyong lawas, much better po nga doon na po may budget mga tropa. Budgetan po na ito atong lawas. Lawas ang atong kapital. Lawas pa uli mga tropa. Busa lawas at timanon egsoon. Mao ka na importante nga gamiton na ito mga katropa ha? Produkto sa Y2H or Yes to Health Incorporated mga katropa. Exciting! Alright, alas 4:50 na mga katropa nagyapon sa itong pagpagaguban. Oy, happy feast na ikaroon rin mga katropa sa Juan rin mga tropa sa ilahan ni Kapitan sa may kuan, sa may tawag na ito mga tropa kining lap kanang sa ting lugaran ni Lapersa o sana nasundila din po malitok unahan la Pilipina mga tropa rin la Pilipina may maagi Espuersa o sana nako hindi na po malitok kung dila bay pista magod karon ron hindi na malitok. Hindi kong kapitan Arkayna. Arkayna ba ito? Kapitan? Pista ron rin sa ilahan. Nang imbita na ba ito mga tropa nga paantuon ng XFM team? Nang imbita na ba ito? Di Soyo Wilma. Matupan di Soyo Wilma. Di nagyod ko ka subaybay sa live sa Express Balita ug Bullseye. Kay balik naman face to face class diri dili na makaya og pulaw maong naga reply ran ako pagkabuntag samtang nagapang limpyo narigi na sige lang okay lawas pa uli urban Asia Wilma. Ma'am Lia Manalaysay, good morning sa Ma'am Lia Manalaysay, uban sa tibok members pamilya asa man karon nahimutang Ma'am Lia, good morning diha kaninyong tanan. Ayok nga kamo anas ka basko kapis kay nga panglawas always mga katropa. Eh timanon lang nato mga katropa atong lawas aron ka kanunay mga katropa madasigol kita baskog ang atong mga katropa pagbenerbisyo. Mao ni pinaka importante mga igsoon. Diba mao ni pinaka importante dili na importante mga katropa nga unsa pa dito. Basta atong lawas gyud mga katropa mao ati mana. Kay lawas gyud pauli mga katropa ang ato mga katropa ang mga kuan sa lawas. Mao na importante mga igsoon. Right? Kusang gikuan ni mga tropa, gireview na ko tanan mga tropa din yung mga nagatanaw mga tropa, nagatanaw karo, nagahatag mga mensahe aron sa mga ato kini mga tropa ang mabasa before ta mga tropa adto sa unahan. O di adri say kaibigan vlog Andoyo. Good morning, kaibigan. Oy, Igan. Good morning, Igan. Basta-basta ni. Gikan sa nagtanaw mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga katropa Davao Oriental. Yan, good morning na kanining tanan. Taga Mati City, good morning kaninyong tanan. Dari si Mati, mga tropa, taga Tarragona, good morning. O dari na sa Lungaog, mga tropa, si Tia Plesia, good morning Tia. O gaya kan Tio Victor, o nani usab kay Tio Idoy. Mga Imihio family, good morning rin kaninyong hurot, mga katropa. Yun, Good morning, good morning, good morning. Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Sa atong pagisigutanan, mga kaigsunan, dinis tong tulumanon. O pagpanaguban, mga tropa, dinig abuntaga, mga balita, gikan sa Davao Region, o mga balita, o sa mga katropa, ato madungog karon, gikan mga tropa sa XFM Mindanao Report. Ato kini madungog dinis tong pagpanaguban, mga katropa, ding atong programag inyong tulumanon, mga igsunan. Exciting Pilipinas! Dinita mga tropa sa mga headline sa kapital, mga tropa, sa may barangay Nueva Fuerza. Nueva Fuerza! Barangay Kapitan sa Nueva Fuerza, mga katropa, Tagum City. Aminado kini nga daghang nga kalihukan sa droga sa ilang lugar. Exciting Pilipinas! Grabe, daghang bisag asa na ng panahon na mga tropa, na droga. So, happy Fiesta, Nueva Fuerza. Happy Fiesta, Diakap. Kantang sa Pikas Bahin tungod mga tropa sa Chikpuen sa Kapalong. Suspek sa karnaping nasikop. Mistik man niya kung pagkakuan, nakasikop man niya. Nasikop mga katropa. O ang motor nga kinawat mga kaigsunan. Nabawi usab mga katropa. Taon-taon man yung gawat to. 2005 pa mga katropa. Karon agi-agig Chikpuen. Tagtuos siya kumpiyansa na kaayo. Nadakpan ng Yapon. Exciting Pilipinas! At pinalit pa na ako ni. Pinalit nga way pa. Uguay dokumento, listen po kayo. Kantang giila mga tropang drug personality sa Davao Occidental na sikop kini sa anti-drug operation.
0: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva.
1: Unyara ka, paring lar, naunsa man ang istoryahan ni. Nakuan mga tropa, natuplok lang mga tropa, di man mauna tuplok. Oy. Ay, nako. Bitaw, mauna yung ingon mga tropa, nga anak yun na pinalay, mga igsunan, sipiat yun na basta live, mga katropa, nga programa, mga igsuon, no? Di kinamalikayan, mga katropa.
0: Pinawa! Live!
1: Samtang sa Pikas Bahin, kapit usap sa 31 mil pesos, mil, ha, mil. 31,000 pesos, mga tropa, kapin sa na kantidad sa siyabong nabawi, mga tropa, sa operasyon sa Digo City, mga kaigsunan. Ang tulak na nakpan. Maraming droga ron, bisag asa. Na! Samtang bagong sakyan ng mga tropa sa vlogger. Na-aksidente kini mga tropa sa Talaingo, Davao del Norte. Ngatong Sabado, mga egsoon. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Exciting Pilipinas! Kabat usab nga to sa 375 mil pesos. Kontrabandong sigarilyo, mga tropa, nasakmit kini sa CIDG sa Tagum. Tulo, mga tropa, kasuspitsado, arestado! Samtaga biking at training sa trupa sa 6th IB, Infantry Battalion sa Philippine Army. Oga kaa, mga katropa, nagbalampuson. Samtaga doon na po 27 mil, mga katropa, nga balor kini sa Siabo. O, Siabo lang yapon. Nakumpiskar kini mga katropa sa Manabu City, pinagi kini sa Sir Suaran. Samtang nasakmit sa mga katropa, gagituang smuggled nga cigarettes. Giton over, usap kini sa pulisya, mga katropa, kapulisan. Ngadto sa Sawata, Davao del Norte. Diba? Mauna mga tropa, mga balita, ugupan pa mga XFM Mindanao Report. Dini mga tropa sa atong pagpanaguba, ng atong programang inyong tulumano. Exciting Pilipinas! Ita maglangan mga tropa kay Bulawanon ang takna mga kaigsunan. Alas 4:57 na ba, hindi rin sa atong pagpanaguba, unahon itong report. Balikan na itong mga tropa, sige tropang larga niya, excited kay itong mga tropa ni Sulod. Tumikan mga tropa kay nagkapi-kapi kuno siya. Basta mo green kuno ang signal dito siyang ko mutingog si Ritso. Basta mo green gani mutingog na si Ritso mga tropa. Karon atong pagrenon og balik mga tropa pinaagi sa report ni katropang Larsanyol, kapitan mga tropa sa barangay Nueva Fuerza, Tagum City. Aminado kini mga kaigsoonan nga daghang kalihukan sa droga sa ilahang barangay. Katropas balita katropang Larsanyol, katropang Lar. Live report.
0: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Fuerza, Tagum City. Nyahangtod karon, daghan ang mga kaliukan nga doon ay kalambigitan sa ilegal nga droga sa ilang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Kapitan Willie B. Arcaina, bisan taman o daghang mga giyong person of interest ng mga individual sa iyang area of responsibility nga doon ay kalabutan sa paggamit o pagpayot sa ilegal nga droga. Igo lamang sila sa pag-ila, sanglit dili autorisado ang barangay nga manakop.
2: Ang common yun na problema sa barangay is ang drugs yun. Gani, dili sa ako ang barangay, naman yun po yung mga person of interest. interes sa drugs.
0: Matod niya ila usab gibaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa verification ug investigasyon. Apan wala pa gikataho nga naresto sa iyang barangay.
2: Gikan sa pag-report namo kay naman si mga tawo nga musumbong kanisiya amo aning suspect diri nga mao ni nagabaligya og drugs pero hantod karon pa may nadakpan pud.
0: Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga ang barangay Nueva Versa usa sa mga unang bats nga gideklarang drug lord barangay sa Tagum City sukad di atong tuig 2018 apan base sa iyang monitoring o mga sumbong ubay-ubay ang mga namalik sa daotang bisyo.
2: Gani una mi sa mga bats nga na-cleared din nga barangay no niya marag na no murag kwan ba nga ning balik gid sila karon ultimo purok chairman mo sumbong man sa amo no katong nga yanong lumulupyo musulti man sa amo ah.
0: Sa pagkaron usa sa concern ni Kapitan Arcaina ngadto sa awtoridad nga hatagan og pagtagad ang nakadaghan nga mga aktibidad sa illegal nga droga sa ilang dapit alang sa kaluwasan sa katawhan.
2: Usa pa na sa amo ang concern dire sa barangay kanang kaso sa mga nagdaghan gyud no ang
0: wala gi piling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas katrupang Lars Sanyol News.
1: Ikaw sa mas katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report. Bisag asa karong panahon na mga tropa na akining siyabo, na akining roga, gumikan kay karong panahon na mga tropa ipanghambog sa administrasyon na karong panahon na luwas tang tanan mga katropa sa peligro. Luwas kunutas kamatayon karong panahon na sa administrasyon mga katropa. Luwas ang mga adik mga katropa, luwas ang mga drugista karon na magsaoy-saoy, mamaligyag droga mga kaigsunan. Kay why patay mahitabo? Dakpon lang, buhian na yon. Balik na po mga katropa sa ilang bisyo mga katropa. Tantan sa pikas bahin mga kaigsunan. Tungod sa checkpoint sa Kapalong at suspect mga katropa sa karnaping. Nasikop kini o kinawat mga tropa ga motorsiklo. Nabawi katropas balita. Katropang Gab Alas. Live

0: Gipahiga yon alas 3:20 sa hapon sa Proc 1 Quarry Barangay Maniki Pinagi sa hinisang pwersa sa mga otoridad sa inisyal nga investigasyon. Gipara sa checkpoint ang suspek tungod sa pagmaniyo og motorsiklo nga walay helmet og walay plaka. Sa dihang gipangayuan kini og mga dokumento, napakyas kini sa pagpakita og official receipt og certificate of registration sa mga motorsiklo. Sa dugang verifikasyon pinagi sa database sa PNP na sairan nga ang iyang gimaniyong itom nga Honda RS125 gikatahong nawala ug gikawat paniadtong Marso 16, 2025 og na-report sa Tagum City Police Station ang maong motorsiklo. Iya sa usa ka mekaniko nga giila sa alias nga si Antonio, residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Gawas sa na-recover nga motorsiklo, nasakmit usab sa kapulisan gikan sa suspek ang usa ka 12 ka pulgadang kutsilyo. Sumala pa ni Police Major Patalinghog panayon nga namunga og positibong resulta ang hugot nga koordinasyon sa Kapalong Municipal Police Station og Highway Patrol Team, ilabi na sa adlaw-adlaw nga checkpoint operations. Katropa, kaping healthy, dunig na tayo ng collagen ay magipangita, magsantong gold coffee mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa, ang Gabalas sa detalye sa mga report. Taon-taon na katropa, kuan po ito, kanang 2025 pang katropa na wala. Pero tungod lang magkatropa sa gipakusgan nga checkpoint sa atong kapulisan sa nagkadayang lugar sa Davao del Norte, mga katropa, dili mahibawan nga matris up yun mga kaigsunan. Diba? Ingon anak yun na siya mga katropa. Unya, daghan na basaw na mga katropa ang ipamaligya mga kaigsunan nga mga motor nga muingon lang mga katropa nga wala raba ni siya ay kuan, brato ra. Wala siya dokumento, sir. Wala siya ay kuan kay nawala, na misplace o ang uban mo katarungan na bahaan magud mi sir, na nadalas baha ang kuan ang kining mga restaurant ining motorsiklo, mo ning wa siya papilis, mo ning brato na lang ni siya. Pero pwede ra ni siya makuan sir, pwede ni mo siya ma ang sentro, pwede ko na marehistro pag usab. Maadto daw dito mga katropa. Nya pag adto nimo dito mga katropa, ikaw makapalit, ikaw mo rehistro dito, di ka mag kuan mga katropa saba-saba. Ka mag-ukit-ukit daan. Basik, ikaw ang hinoon mapusasan dito mga tropa, mga tubang o kaso. Ba? Ako ninganyo ka na sa una mga tropa, nga brator ba? O niya mga XRM dito, mga XRM, kung anong brator, maning mahal mga XRM mga katropa sa una. O na nagoy tagkuan, na nagoy tag-Jays, tag-Dusi, tag-Trisi. Napagana ito'y baligya sa una mga tropa, nga City Mill. Wala'y dokumento mga tropa. Hindi pampanita na, pero original. Ito ba itong 110 mga katropa nga karaan? Japan pa? O, brato na mga igsunan? Pero walay dokumento, walay plaka. Walay dokumento mga igsunan. Duda ta ni ini mga katropa. Kita mo'y makalabuso ni ato ng palito. Magkatawa mga katropa mga karnaper. Mga motor naper, magkatawa mga igsunan. Gumikan kayong gibaligyaan. Maunay mahanoy na pusasan. Sagara makita raba nato na mga tropa kanang dili nato na sila kaila gumikan kay gi-refer pod mga igsoon refer lang pod nga naa dito mga baligya motoro duawa dito na pita kaninda pod kan lugar adaghan kayo unya gipang panita mga tropa ilhan kay mga kinawa to kay pangpanita na sa mga igsoonan mura gi kalabira na style ba oh nya makapalit man ka mga tropa magpalit kag hole ana mga igsoonan nga mga pangbutang diha makapalit ka ni ana. Pero ang kuan niya na mga tropa, kung asa to siya mga tropa ang mga gipampanit na nakwartahan po to nila, ila po itong gipangbaligya mga tropa, gichap-chap mga kaigsunan. Ang ana ang ilang ginahimo mga katropa. Ang katong motor sa akong manghod, ang sa patong tuiga mga tropa, XRM, na namista rin tao medihas sa mamagulang rin mga tropa sa may komunal. Paggawas sa akong manghod mga tropa, nga bago pa lang niya giparking mga kaigsunan, paggawas niya, nakalak man dato. Paggawas niya, wala yung XRM nga motor. Ang ako aray nahabilin. Kaya ako, di man to XRM. Motor star man to kuwa dati. Ang ako aray nabilin mga katropa, ang iyang XRM, wa na in town. Di apil og dala sa mga namistahay mga katropa, gilubag lang monobila. Kapi, no? O, mauna siya mga katropa, hangtod karon, wa pa in town, madakpi mga igsunan, wa pa yung mabalog asa to gidala. Buhi pa baka ang nagkawat niya to, patay na. Akong mangho, nagsigit ang bayad, gawa na yung motor mga kaigsunan. Alright, samtang padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban, sa atong tulumanon. Ang programa mga tropa katoga unang gabahin sa balita mga tropa gikan sa ato mga kaigsoonang mga kauban gikan sa gawas hatol kanato sa Sanson Plus Coffee Mix. Dili ba kumpleto mga katropa ibong adlaw kung dili ka makainom og kape maoga maglisod ka mga tropa og tulog sa gabi eh. Sulay ko ng mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sagol. Bakatabang pa kini mga

0: Sa pampalami sa imo gatulog, Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika, healthy nga kape mga tropa ang imong gamita. Yon. Siyempre mag-exon nga to sab sa to mag-exon mga magoma ay kalimot mga tropa paggamit sa produkto magatabang kanato ang ato mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa ba okay ang dapat ato gamiton aron kita mga tropa malipayon sa atong pagpanguma. Samtang sa pikas bahin mga katropa inom sa kukadiot mga tropa ang kape. Lami gapon mga tropa ito Santon Plus Coffee Mix atong gamit kay Danta mga tropa Santon Gold. Apil kong inom si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, may puntag niya Ma'am Jing. Huwag ka Ma'am Josephine nga Sibong Salberon Palconiti, Dris Kapalong. Matupila, good morning katropa Gabong. Listening, exciting Pilipinas from Kapalong, Davao del Norte. Yan, good morning, Dri Kaninta ng taga Kapalong, baga katropa. Good morning. O sa tanan mga tropang ni akaroon din hey, mga kaigsunan. Alright, panayang kapunta mga tropa sa ato mga balita. Exciting Pilipinas! Nasikop mga katropa sa kiniusag anti-drug operasyon sa mga otoridad ang usa ka giilang drug personality. Atol kini sa balampusong bypass operasyon nga gihimo kini sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region Office 11 pinagoy sab sa Davao Occidental Provincial Office. Inubanan kini mga tropa sa Davao Occidental Police Provincial Office o Don Marcelino Municipal Police Station. Nahitabo mga katropa ang operasyon ni Atoga Mayo 14, 2026. Alas 5.45 sa hapon, dito mismo sa may sityo Gagamkam, Barangay Baluntaya, sa lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental, ang suspek nga gila lamang sa alias Makli, nadakpan kinihuman mag-gikasa-gikasa mga tropang operasyon, gumikan kay siya na maligya sa Osaka Sasi, sa gidudahang Shabo, na nagkantinad 1,000 kapiso, ngadto usab sa Pusir Bayer. Gawas mga tropa sa bypass IT na recover usab sa mga operatiba ang lain pang 5 ka mga dugang sa seat nga doon nag-apisulod sa ginudahang Shabo. Lakip na sabihin ang gimarkahan mga tropa ng bypass money sa pagkakaroon na sa kustodiya sa kapulisan sa PIDIA o GAPIDIA aga dadakpan mga tropa ng suspect alang kini sa husto nga investigasyon o dokumentasyon samtang giandam na sab ang kaso gato-gato kaniya tungod sa paglapas kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibuti ang usab ka tropa sa mga otoridad nga magapadayon sila sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga droga aron labang masiguro ang malinaon o drug-free nga mga komunidad sa Rion 11 mga katropa. Alas sa 5:08 na bay sa pikas bahin droga lang gyapon. Nasiko po sa mga tropa sa inyo sa anti-drug operasyon sa kapulisan o gapidiya ang usa ka ginudahan usab nga tulak sa illegal nga droga. Atul kini sa bypass operasyon sa naghimo kini mga tropa sa siyudad sa Digos, Davao del Sur, sayo sa kabuntagon sa Mayo 15, 2026. Base ni kini sa report mga katropa nahitabo kini alas 4:40 o alas 4:27 sa kadlaon sa Puroca, Jimilina, Lim Extension, Digo City o sa Barangay San Miguel, Digo City, Davao del Sur. Ang operasyon mga tropa gipahigayon sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Digo City Police Station o banasan sa PIDIA 11, DSPO, mga PIDIO, mga Provincial Drug Enforcement Unit o Intelligence Personnel mga tropa o lakip na sa Davao First, First Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Nasiko mga tropa sa operasyon mao si alias Abel, 37 anyos, minyo, self-employed, o residente kini sa barangay Tiguman, Digo City. Tiguman, barangay, mga tropa, gipuyan ni Arman Algabre, Gagaw. Giklasipikar kini isip usa ka street level individual, mga tropa, nisgutang didakpan. Narecover gikan sa suspect ang tulo, mga tropa, sa kahit shield, transparent plastic sachet. Na adunay putig kristal, mga tropa, gituhuang siya buk. Bypass money, naglangkob kini sa mga tropa sa usa ka libo nga kapisos mga tropa napoy Queen Force mga tropa og usa ka Realme nga Android cellphone. Ibadabana usab nga adunay gibug ato mga tropa nga 4.67 gramos ang nakuhang ginudahang sabo nga may aduna po standard drug price nga 37,756 pesos. Ang nakumpiska mga tropa nga drug evidence pa ng suspect na nakaroon sa kustudiya sa kapulisan aron magkatropa pasakaan o kaso magkatropa sa iyang nahimo. Alas 5:11 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ga atong inyong katulumanon. Samtang sa lain pang bahin sa mga balita sa Davao Region. Nalambing ito sa aksidente ang bag-o lamang nga sakyanan sa sikat usab nga vlogger nga si Yogog. Human kini mga tropa na aksidente sa may sitio Lower Misulong, Barangay Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte. Hapon ni atoga Mayo 16 mga katropa ning kasamtang gatuig base sa report sa Talaingod MDRRMO. Usa ka Nissan Terra mga katropa ang aduna kini plaka ng LAF o LAF o LAF 8591 ang nadisgrasya kini human lagi nga gikaingon nga wad-an og kontrol ang driver samtang nagabiyahe kini sa naisgutan nga lugar. Usa ka tawo mga katropa gi-report na adunay minor injury tungod sa insidente. Samtang luwas usab mga tropa ang kahimtang ni Yugog mga kaigsunan. Dali usab nga mitubag ang mga personahe sa MDRRMO atol kini sa insidente. Pinaagi sa direktiba mga tropa sa lokal nga paggagamhanan sa Talaingod aron lamang mahatagan dayon og pagtabang ang mga nalambigit sa aksidente. Padayon usab mga tropa nga gipahimangnuan ang mga motorista nga mag-amping ilabi na mga tropa sa mga dalan nga delikado og adunay kurbada aron malikayan mga katropa ang susamang disgrasya. Nasayra na ito mga tropa nga kining sakyanan mga tropa ni vlogger. Puno kini mga tropa kuno sa mga murag aduna sa mga pangayuda. Mga tabang ato mga tropa sa ato mga kaigsunan rin napita. Kaya magian mga tropa daw na siya target ni mga kaigsunan. Puno daw ni sakyanan niya mga tropa sa mga ayuda. Disgrasya gyud mga tropa kay kining karsada din ha lisod kay na labi na uga dapat mga tropa mo biyahe tag mga four wheels din dapita kanang ato gyud tan-aon mga tropa atong kumpletuhon ang brake sa sakyanan ang atong mga ligid kung kumusta mga tropa status ang ato mga tropa ang kuan oil of fuel unya sempre ang status sa driver mga tropa ang kuan ba wa batay gipangbati kasi mga tropa naglipong-lipong ka din ha. Ana mga eksonan hinon luwas man hinon kining duha mga tropa nagsakay ang driver og kining vlogger mga kaigsuonan. Alas 5:13 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban mga tropa ning atong programa inyong tulmanon samtang sa laing bahin pa mga tropa sa atong mga balita. Paabot lamo din ha mga tropa sa mga mensahe kay atong hataga pagtagad rin mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsuonan. Nasama ni Ma'am Lorna. Oy, kumusta Ma'am Lorna? Lorna rin mga tropa sa kuan mga kaigsunan atong kauban sa buhat mga tropa dinhi sa Kapitol mga kaigsunan sa Davao del Norte. Buntag di mo di Ma'am Lorna. Kumusta man kadi Ma'am Lor? Oga sige lang paminas Ma'am Lorna. Kuan ni mga kauban sa Davao mga tropa nagatingog gyapon ni siya mga kaigsunan pero naa sila sa gobyerno mga igsoon. Sa kuan pud ripod mga tropa sa kuan sa katropang Arnel na pud ri mga tropa si kuan. Kisa ni Cecil, ako sa tanaw na kisa ni, si Cesium. Pero sa Moises di ay, ha? Gibalira mga tropa, Moises Yaf, Famo, Umaf. Ha? Si Cesium ba? Si Cesium Umaf. Yan ni, balibalihon mga pangalan ba? Mato pa niya, Sir Bong, pariente mo ni Father Algabre sa Tagabuhol. Oh, si Father Elias. Father Elias, to aga gawas naso, doon ito kapil sa muang reunion atong Pizza Gis. Sa klan mo kaapil. Tuwa daw siya sa gawas na sod. Mahon nang siya kaapil. Parinti mo niya na Sir Moises. Bulanong dako. Pero dili gina bulanon. Hindi ka ginagsibog yapon. Diha lang sila namuyo sa ako. Gagmay pa daw sila. Diha nagbuhol mga tropa. Mahon na nga bulanon kaayo mga kaigso ng ikisturya ni mo. Diding Piquero. Good morning. Mga Piquero family. Good morning. Diri kaninyong hurot mga katropa. Sa mandapita karon mga kaigsunan nga nagapaminaw dinhi sa atong nga pagpanag-uban. Hala, good morning di kaninyong tanan. Alright, ako sang gililig balik ha kay basin adunay mga mensahe at least mga tropa nga dili tama kuan mga kaigsunan dili tama Drisikwan, MG Bird sa Ubaldo. Good morning, mga sis. Alright, mga tropa, padayon nga puntas tupag mga kauban, mga kaiksonan ni atong programa, mga tropa. Exciting Pilipinas! Alas 5.15 samtang sa Pikas, bahin. Misang po ito sa pagkadako, mga tropa, sa tulo ka mga person o persona. Kung pagkasakmit, mga tropa, sa gibana-bana nga 375,000 pesos. Kantidad kini sa illegal nga sigarilyo. Ang gilusad mga tropa nga operasyon sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Kuambugan, Tagum City, Davao del Norte. Ikataho mga tropa ang gihimo ang operasyon gikan kini sa lasdi sa bugabi sa Mayo 13 hangtod na kini sa alaunas kadlawon ato ga Mayo 14 pinaagi sab kini sa koordinasyon sa CIDG Davao del Norte Provincial Field Office o sa Tagum City Police Station. Nasikop mga katropa sa operasyon ang tulo ka mga lalaki nga gilalamang sa ilang mga pangalan nga si alias Cesar, Lando o iuman si alias Joe. Human nasakpan kini sa giingon mga tropa pagbaligya o mga sigarilyo nga walay graphic health warning o wala usab mga tropa ay wa kini marehistro sa Internal Revenue Tax Stamps mga kaiksunan. Nasakmit usab mga tropa sa mga otoridad ang 15 ka mga master cases sa mga sigarilyo. Nag-ingon mga tropa ang supa kini sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law o Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Matod pa mga tropa ni Robert Morico Disikan. Ang mao mga tropa ang mga balaod, itukod kini aron lamang kuno nga mapanalipdan ang kahimsog sa publiko batok ato sa mga dili otorisado mga tropa ang produkto ng tabako sa aron sa mga tropa nga masiguro nga husto ang pagbayad sa buhis nga makatabang mga tropa sa ekonomiya sa nasod. Gibuti ang usab mga tropa sa kabahin nga kabahin matud pa kini sa mas ipalig-on nga kampanya sa gobyerno batok sa pagpabaligya sa mga illegal nga mga produkto subay na kini sa direktiba ni CIDG Director Jose Milencio Nartatis Jr. mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5.17 na bayan regapon sa atong pagparaguban samtang sa lain pang bahin. Dirita mga tropa sa mga adunay mga kahibalo na makita na itong mga igsunan. Nagbalampuson ang 6th Infantry Battalion sa Brigades mga tropa sa Philippine Army sa pagpahigayon o cookies and muffin making training alang kini sa mga sundalo o CAFGO active auxiliaries kung kaa. Yato ga Mayo 14 to 2026 sa headquarters sa 6th IB sa Asuncion, Davao del Norte. Ang baong kalihukan gihimo pinaagi usab kini sa panagatambayayong sa Department of Trade and Industry o ga TESDA City CTC Island Garden City of Samal aron nga mapalambo matud pa ang kahibalo o abilidad sa mga partisipante sa natad sa panginahang pinginabuhian o paghimo mga tropag mga produkto ga panadiriya. Atol mga kaigsoonan sa training, nakatunan sa mga sundalo o gakaa mga katropang hustong pagdumala sa pagkaon, kitchen na safety, sakto mga katropang pagsukod sa sangkap, mixing procedures, baking method, maayo mga katropang presentasyon sa produkto o mga batakang kahibalo sa ginatawag na itong entrepreneurship. Tumungusap niini mga katropang mapaligon ang ilang pagsalig sa kaugalingon, pagpamugnaon mga tropa o kapasidad sa pagpangita o dugang panginabuhian alang kini sa ilang pamilya o sa komunidad. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Jesus Rosetti ang tinuod mga tropa nga nagapaligon o pagpaligon matud pa sa mga sundalo dili lamang kuno kutob sa kaandam sa combat operation kundili apil usab mga kaigsunan ang paghatag kanila og mga kahibalo nga magamit bisan gawas sa serbisyo militar. Gikaingon usab niya nga importante ang padayon usab nga makatun padayon nga pagkatun og pagpalambo sa kaugalingong abilidad aron nga mahimo kining mas ligon, disiplinado og produktibo mga tropang miyembro sa katilingban. Pasiugda usab mga tropa sa 6th IB na pinaagi usab kuno sa ligon nga panag-uban sa mga ahensya sa gobyerno mapadayo nila mga tropang suportahan ang mga programa na nagapalambo kini sa sustainable livelihood empowerment o inclusive development isip kabahin sa ilang misyon sa pagserbisyo publiko og pagmintinar sa kalinaw sa komunidad, mga katro. Alas 5.20 na ba ay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nasikop sa mga katropa sa kapulisan ang usa ka suspitsado ga drug personality na nailhan kining usa ka alias Manong atol kini sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant sa barangay New Visayas, Panabo City, alas 9.47 sa buntag Mayo 16, 2026. Ang operasyon, mga katropa, gipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station. Ubos kini sa pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang Chief of Police, kauban usab ang Davao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base na kini sa report, nakuhaan ang suspitsado og unom mga katropa kasasit sa gituaga sa Cebu nga adunay gibanabanag at timbag nga 4 ka gramo ug balor ngadto sa 27,200 ka pesos ang standard drug price. Gidala mga katropa dayon ngadto sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang nadakpan uban usab mga katropa ang mga ebidensya aron sa tama nga dokumentasyon ug dugang pang-imbestigasyon samtang giandam na sab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na posibleng ipasaka karong adlaw mga katropa. Katapos ang bahin sa itong balita sa Davao Region. Gidawat karon sa kapulisan na revitalize sa pulis sa barangay sa Wata Team ang duha ka rem sa gituang nga smuggled nga sigarilyo sab. Human kini mato pag turn over sa usa ka driver nga nakakaplag mato panini nga gibiyaan kini sa terminal sa Habal-Habal sa Barangay Libuton Biyernes sa hapon mga katropa. Base ni kini sa report nga gipagawas usab ubos sa otoridad mga tropa ni Police Captain Manuel Aspiliaga Jr. ang officer in charge sa Sabata Police Station alas 4:35 sa hapon. Dihang gidawat mga tropa sa mga pulis ang usa ka puti mga tropa ga sandubag nga adunay sulod nga duha ka rim sa illegal nga sigarilyo. Ang mao mga tropa nga mga sigarilyo giturn over kini sa usa ka lalaki nga giila lamang sa pagalang alias Boy, 40 anyos ulitaw o ga driver kini residente sa poblasyon sa Wata, Davao del Norte. Matod pa mga tropa sa maong individual, iya matod pa nakitaan ang bag nga walay tag-iya sa Habal-Habal Tuda Terminal sa Purok Uno, Barangay Libuton sa Wata alas 4 mga tropa sa hapon sa maong adlaw o iya kining gidala nga ito mga tropa sa kapulisan ilang alang kuno sa safekeeping. Sa pagverifika mga tropa sa otoridad na siren nga ang mga sigarilyo aduna kini mga tropa gibanabanag kantidad nga 1300 pesos o walay graphic health warning sign mga tropa hinungdan usab nga gituan kini nga smuggled nga sigar produkto o ga posible kini mga tropa nakalapas sa Republic Act 10643 o mas na ila kini graphic health warnings law. Pasabot mga tropa sa kapulisan nga ang pagkasakmit mga tropa sa baong mga sigarilyo resulta kini sa padayon sa mga intelligence driving operation o gaduga mga tropa ga police visibility batok sa pagpabaligya o distribution sa mga smuggled nga sigarilyo sa lalawigan. Padayon sa mga tropa ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko nga magmatngon o muatubang kini mga tropa o mga mutabang kini sa pagreport ngadto sa mga illegal nga kalihukan aron lamang kunang mapaligon ang kampanya batok kadto sa mga kontrabando uguban pa mga tropa mga krimen sa komunidad baga katropa. Exciting Pilipinas. Mga tropa naglangkob sa ato nga balita mga tropa sa Davao Region mga kaigsoonan kinatibukan hatod kadato mga tropa gadto sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba mga tropa o ga suplemento nga epektibo tungod mga tropa kay extracted ang pagkahimo? Suplemento mga katropa nga dali nga moabsorb sa kalawasan. Mao ga dali mga tropa usab dili masayang ang mga nutrients. Mag Sanson Plus Gold ang kapsula mga tropa adunay extracted nutrients gikan kini sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang kini sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o siyempre apilikan ang mga tropas mag-inom o healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropang tigpamina. Exciting Pilipinas! Oras! Lunes, alas 5 sa buntag.
1: Pine Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Buntag yung tarani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya nakan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra.
13: Magka-ulcer po.
12: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
10: Santon Plus Gold.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod o 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
13: Zanthone Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes to Health!
18: Sister Pain.
19: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zanthone Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zanthone Gold Coffee Mix.
8: Zanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
23: O sige, no.
0: Ibutang ang sinako sa timbangan.
20: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
27: Exciting! Alright, balik na rin mga katropa. Sa ato po kanil ko pa, Ma'am Jeanette Cortez, maayo gabunta, katropa gabong Algabre. Pirmi gapaminaw sa inyo. Bisag usahay, dili ko kasilip sa Facebook ninyo. God bless sa atong tanan. Yan, taga San Isidro. Mamana ba, pista diya, Ma'am? San Isidro? Ma'am Jeanette Cortez, may buntag diya, Ma'am Jeanette. Unya dripod mga tropa kang Sir Alfredo Hikali. Oy, marag mo uli ay nakadinhi sa Panabo ha. Maayong good morning agaw bong. Agaw naman eh. Naangaw na agaw mataron. Pa-shout out diha sa mga Hikali family sa Panabo City. Gikan diri sa Sydney, Australia. Ayan. Ang pasalubong na ako ha. Muli ka. Muli mo daw ka dre. Muli mo daw ka. Marag hapit na. Panabo. Panabo. Ah, naman, maparintiro sa Panabo. Sagdihan sa mag-abos, Panabo. Okay na kaayo.
24: Exciting Pilipinas!
27: May buntag din yung tanahan diha, bitaw mga katropa. O diripod kang kuan na sa pamaning lain diri mga katropa at sa taga-pagtagad. Okay. Kay medyo ditso-ditso na punta mga katropa kay kapos punta rin taon-taon sa oras. Ani. Si Bulit, Bulit nga Hamito. Okay, kung saan yung parijon Hamito. O Marijini Hamito nga Marata. Si Anthony Ops. O siyempre mga tropa, gato kay Natahan. Ah, Natahan na... Lisuran yung mga apelyo pambalihon ay. Ah, pasinsya mo, din ako na mabasa ninyo mga pangmalibaling mga pangalan. Maglisod ta. Magkahirap-hirap tayo sa kalisod-lisod nito. Oh, September September Dalisay. Oh, asa na si Brad Dalisay karon sa atong 10th Infantry Battalion, 10th Infantry Division. Kumusta na Brad? Sa mo kaniyong tanan. Alright, mga tropa, dito maglangan, mga kaigsonan. Ato na mga tropa, gandalikatan ang mga report gikan sa XFM Mindanao Reports. Gumikan kay Laskwa, alas 5.40 na bay. Sa buntag, mga tropa, dito maglangan. Adunay ginang patay, mga tropa, sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
24: XFM Mindanao Reports.
0: Isulayan pa sa pagluwas sa Balay Tambalanan sa Maramag ang usa ka babaeng biktima sa pagpamusil ni atong Mayo 16, 2026 alas 8:20 sa gabi nga nahitabo sa may Proxay San Roque Maramag Bukidnon. Apan gikabsan kini sa iyang kinabuhi, giila ang biktima nga usa ka babae 38 anyos og residente sa Proxay San Roque Maramag Bukidnon. Sa inisyal nga imbestigasyon na sairan nga ang insidente nahitabo alas 7:30 sa gabi sa susamang petsa sa Proxay San Roque Maramag Bukidnon. Sa imbestigasyon na sairan nga samtang ang biktima nagatiman sa ilang mga baboy sa luyong bahin sa ilang panimalay, ang iyang bana ug ang ilang anak nagpahulay sulod sa balay dihang kalit lang silang nakadungog og usa ka buto sa armas gikan sa luyong bahin sa ilang pinuy-anan. Diha dayon ni paingon sila sa luyo sa balay og naabtan nila ang biktima nga nagbuyod na sa yuta og ila kining gidala sa BPH Maramag aron matambalan. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa doktor nga nagatiman. Samtang ang SOCO nagpahigayon sa crime scene og pagproseso sa mga ebidensya og narecover ang tipak sa metal nga gituohang gikan sa 12 gauge shotgun. Sa pagkakaroon nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Maramag Municipal Police Station batok sa miikyas nga suspect nga giilang si alias Dudoy 36 anyos. Personal nga bangi ang posibleng motibo sa maong pagpamusil nga gilantaw karon sa kapulisan. Mga katropa, kapibang nga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
27: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca, samtang fuel supply, mga tropa sa Sarangani. Gipangandaman daan, mga tropa sa TWG, book procurement taliwala, mga tropa sa magahagit sa merkado. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
24: XFM Mindanao Reports.
1: Gilusan sa panggamhanan sa probinsya sa Sarangani ang usa ka strategic meeting kauban ng Technical Working Group kon TWG alang sa bulk procurement sa petrolyo, lana ug lubricants. Tumong sa tigom nga masiguro ang hapsay, transparent ug dinalian nga fuel procurement operations taliwala sa hagit sa kawalay kasiguruhan sa presyo niini sa merkado. Gipangunahan ang maong panagtigom sa mga opisyal ubo sa Office of the Governor aron nga masiguro nga dili mabalda ang operasyon og paghatag og serbisyo publiko sa tibuok probinsya. Padayon matud pa ang paningkamot karon sa Sarangani alang sa ustong pagdumala sa supply sa lana alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Mga katropa, aron masiguro usab ang supply sa nutrients sa imong lawas og mailayo sa mga balatian, tumarna og Sunphone Plus Gold. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
27: Kasama si katropang Ivan Pulunan, samtang drug den usab sa Siargao, gibungkag kini sa PDIA o PNP. Upat ka high value targets, dakpan mga katropa. Katropas balita, Lemuel Okay.
24: XFM Mindanao Reports.
2: Malampusong gibungkag sa mga otoridad ang usa ka gidudahang drug den og nadakpan ang upat ka mga giilang high value targets atol sa iniusang buy-bust operation sa Barangay Hubang, Dapa, isla sa Siargao sa miaging Biyernes. Ang operasyon gilusad sa iniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13 Regional Special Enforcement Team, nagkadaiyang unit sa Siargao, Surigao, Agusan del Norte ug Nasipit uban ang koordinasyon sa Dapa Municipal Police Station. Giila sa mga otoridad ang mga dadakpan pinagi sa ilang mga alias nga silang Jestoni, Hinia, Junior ug Ronald na recover gikan sa dapit na hitabuan ang gibanabanang 8 ka gramo sa gidudahang shabu nga adunay street value nga 54,400 pesos. Nagkadaiya mga drug paraphernalia o gigamit nga mark buy bust money. Anaana karon sa silda ang mga suspect og magatubang sa sunod-sunod nga kasong paglapas sa nagkadaiyang probisyon ubo sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidayig ni PDEA Regional Office 13 Regional Director Lori Phil P. Gabales ang tibuok operating units tungod sa maong kalampusan. Matud ni Director Gabales, kini nagpakita lamang sa kaepektibo sa gipakusog nga inter-agency coordination o sa dakong papel sa tabang sa katawhan aron mamintinar ang malinawon o drug-free nga komunidad. mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
27: Kisabas katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang sa Pikas Bahin, regional target, mga tropa, wala kaikyas sa litag, mga tropa, sa PDEO kung Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon, human matupang madakpan kini sa drug buy-bust operation. Katropa sa balita, katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo.
24: XFM Mindanao Reports.
3: Sulod na sa prisuhan magsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong Mayo 21. Ang usa ka maguma human nga nalitag sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit atol sa gikasang drug buy-bust operation. Pasado alas 5:34 sa buntag, Mayo 16 sa Ningtuiga sa Purok Tres, Barangay Kabilihan, Don Carlos, Bukidnon. Dinakpan na ilang si alias Richard, 51 anyos, Minyo, residente sa nisgutang lugar. Giilang anotadong kapayuhot ug druga sa nasangpit nga barangay ug gila usab nga regional priority target sa kapulisan. Nalitag si Richard tungod ni kagat sa paon sa operatiba human napalitan og usa ka pakete sa gituhang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Diang gihimo na ang body search sa operatiba. Nakuha sa iyang bulsa ang 1 pitaka nga adunay sulod sa 11 ka pakete sa gituhang shabu, cellphone ug buy-bust money. Kung asa mukabat sa 32.80 grams ang tanang nakuhang gituhang shabu nga adunay estimated drug price nga 233,040 pesos. Samtang gipangimakak pa sa suspek nga dili iya ang maong druga bisan pa man nga gitudlo kini nga notadong gapayuhot sa maong lugar. Sa karon ang dinakpan pastak na sa prisuhan sa Don Carlos Municipal Police Station samtang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og druga ang pag-aatubangon sa nasangpit nga dinakpan. Mga katropa, para sa tinaw nga panan-aw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kaya doon na kinilutin siasandin beta-carotene og vitamin E nga magatabang mupatinaw sa panan-aw alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
27: Okay, so mas katropa Nilo Tabios sa detalye sa mga report samtang ex-seaman si Ikop usap sa drug raid dito mga katropa sa Sultan Kudarat mga sasit sa Siabo. At nakumpis ka mga katropa. Katropa sa balita, katropa ka Cherish Ligid.
24: XFM Mindanao Reports.
4: Kagol sa prisuhan ng usa ka kanhing seaman human nadakpan sa gikasang search warrant operation sa otoridad sa Barangay Kulaman Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Target sa maong operasyon ang suspetsado sa giingong nalambigit sa pagpamaligya o paghupot sa illegal na droga sa iyang balay sa Purok Bayanihan sa maong lungsod. Sa hiniusang pwersa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, local police o uban pang unit ubo sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr. ang nagpalatag sa reyna sa operasyon diin nakuhagikan sa dinakpan ang 7 ka sachet sa dudang shabu o mga drug paraphernalia. Sa gihimong investigasyon, nasayran nga nagakuha matutpa og supply sa droga ang suspitsado gikan sa lalawigan sa Maguindanao o ginabaligya kini sa lungsod sa Senador Ninoy Aquino diin gipasakaan na karon og tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong dinakpan. Mga katropa, note drugs, yes to sports, ug aron mas makaangkon og dugang kusog, mga turbo food supplement for men na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
27: Thank you so much, katropang Cherish Leghid, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, adunay negosyante nga Muslim patay, human gipusil sulod mismo sa merkado publiko sa Bayugan City. Katropas balita, katropang Ri Alboro Alintun.
24: XFM Mindanao Reports.
5: Patay ang usa ka negosyanteng membro sa Muslim community human kini gipusil sulod sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur pasado alas 10 sa buntag Mayo 17, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Puntar Umar Arobe hingkod ang panuigon kinsa nagbantay lamang sa iyang tindahan sulod sa merkado diha nga nahitabo ang krimen. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga miabot ang suspek og walay langan nga gipusil ang biktima human sa pagpamusil. Paspas nga misibat paingon sa wala matinong direksyon. Daling mirespondi ang personahe sa Bayugan City Police Station sa dapit na hitabuan o gisugdan ang dinalian nga imbestigasyon sa pagkakaron Blanco pa ang otoridad sa motibo sa mga pagpamusil. Din padayon usab ang gikasang hotpurse operation sa kapulisan batok sa nakasibat nga suspek aron mahatagan o justisya ang maong krimen. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Pinagi sa pagmaintain sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
27: Isabas katropang Real Buro Alinton sa detalye sa mga report mga katropa. Samtang direkta mga katropa sa ato katapusang gabahin.
6: XFM Weather Update.
7: Weather Update.
27: Weather lang mga katropa, gilauman nga medyo init og alimuot mga tropa ang panahon ilabi na sa udto hangtod sa hapon ining Davao region. Aduna gihapon mga tropa posibilidad sa padagsang pag-ulbo mga tropa sa ulan. No, tungod sa mga panganod, gani nga mga tropa gihang kadlawon giulan ang Davao City. Sa akong pagbiyahe mga tropa, giabtan pa kog ulan ri dapita sa may kilometer 21 Budbud Bunawan Davao City. Nagarinkot ay tagdali mga tropa ang dilit na matugnaon pag-abot din mga tropa sa Sibihanan. So abot na ito sa tago mga tropa, medyo uga mga tropa ang atong karsada. Diba? So mao na ito nakita karon. So aduna gihapon mga tropa ay posibilidad ni ining panagsang pag-ulbo mga tropa sa panganod o isolated as rain showers, taligsik-taligsik mga tropa tungod kini sa thunderstorms mga tropa usab. Ulahing nga bahin usab sa hapon hangtod to sa gabi mga katropa sa tungod kini sa easterlies o hangin mga tropa gikan sa Pasipiko mga igsoon. Ang temperatura na to adunay pinakataas 33 degrees Celsius ang pinakaubos, makasinati ito sa 26 degrees Celsius. Ang hangin mga katropa hinay ngadto sa kasarangan gikan kini sa Sidlakan mga kaigsoonan hangtod na kini ngadto sa habagatan nga Sidlakan. Ang kahimtang usab sa atong kadagatan kabaybayonan nga bahin medyo kalma lang. Maayong panahon mga tropa alang kini sa gagmay nga sakayan apan padayon gihapon kita nga mag-amping mga katropang. Adlaw misubang alas 5:28 sa buntag kaganihag musalop sab kini alas 6:18 samtang ang bulan musubang kini alas 6:30 mga tropa sa buntag misalop o musalop kini alas 7:40 mga tropa sa gabi mga igsoon. Mao ni mga katropang atong pahimangno usab sa publiko likaya nato mga tropa gadugay ang pagpabilin sa init mga katropa sa adlaw, labi na sa alas 10 sa buntag, hangtod nga sa alas 3 hapon, magdala kanunay o gapayong, labi na mga katropa kay kalit lang ang panahon, nga adunay ito taliksik, delikado mga katropa. Maokini mga katropa, nga ito ang
6: XFM Weather Update.
7: Weather Update.
27: Weather Update mga katropa.
6: Exciting Pilipinas!
27: Oy, wa na madetong oras mga tropa kay mosunod na karon taw-taw mga katropa ang express balita sa buntag mga katropa ato Santa Lili og balik mga katropa kining ato mga kuandre ato mga viewers mga kaigsoonan. Naapod ni si dai nagpahabol ni mga tropa si Arturo Edkila. Good morning katropa. I-greet nako og happy festa karon sa Nueva Fuerza. Tagom Davao del Norte. Oy, manhar ba mi sir? Mana may kagibita may kapitan. Unsay maayuhon po din ha sir. Kita og imbita may kapitan mga tropa, nang imbita taon to pagadto og na itay time niya makaanha ta din na mga tropa sa Nueva Fuerza. Og diri sa mga tropa sa uban pa mga kuan ribi ato sang panglili mga kaigsoonan. Napabay lain ri mga tropa nga nakakuan karon ri nakalili. Okay. Si kuan Napoleon. Napoleon Abergunsa. Abergunsa mga tropa. Abergusa. Abingusa. Yon may buntag nito nan. Wala tayo oras mga tropa. Musunod mga tropa. Sige tropa Lars Aniol sa Express Balita sa buntag din mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City o din sa 99.1 Mati City. Masunod po din mga tropa sa Express Balita si katropa nga Kins Acevedo mga katropa. Nabagat sa Master Control katropang Gab ug mga kaubanan sa gawas mga tropa gikan katropang Lars Aniol ug katropang Gabs ug sempre magkaigsoonan ang ato sa mga tropa mga XFM Mindanao Report. Alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat! Maimbuntag ka natong tanan. Dalaygon ang labawang magkagawang. Bye-bye! Ka natong tanan.
6: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
9: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
11: X.
25: XFM.
11: FM.
10: Exciting.
12: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang bunga.
12: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
13: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nakang nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
28: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
29: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
30: The Secret of Health.
29: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
30: Santon Plus Coffee Mix.
31: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
30: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
29: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
30: The secret of health.
29: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
32: Santon Plus Gold.
33: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
29: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumarko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nag

0: Ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras que tropa sa XFM alas 6:05.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, kapitan sa barangay Nueva Fersa, Tagum City. Aminadong daghang kaliukan sa droga sa ilahang lugar.
1: Headlines.
0: Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operation Exercises Eagles Hope 2026 formal nang giablihan sa Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, negosyante gipusil patay sa yakagolingong pag-umangkon.

0: Headlines. Sa balitang national, rice importation anomaly di pa imbisigahan ni Senador Amy Marcos.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, ceasefire tali sa Israel o Hezbollah padayon nga ginalapas.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa Svitolina nakaangkon og 20 ka mga WTA titles human makadaog sa ikatulong nga corona sa Rome.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Aura gibatikos ang pambabastos sa usa ka netizen batok kaniya.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Bundang.
0: May bundag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May bundag Pilipinos all over the world. May bundag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol o gini ang Express Balita sa Bundang.
3: Express Balita sa Bundang.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ganato sa Santon Gold Copamex. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inumda adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Copamex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
3: Express Balita sa Bundang.
0: Aminado ang barangay kapitan sa Dumapersa, Tagum City, nga hangtod garon daghan mga kalihukan nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga sa ilahang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Willie B. Arcaina, bisan pa man og daghan mga giingong personal interest nga mga individual sa iyang area of responsibility nga adunay kalabutan sa paggamit o pagpayuhot sa illegal nga droga, igo lamang sila sa pag-ila sanglit dili awtorisado ang barangay nga manakop. Matod niya ila usab gipaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa beripikasyon o imbestigasyon apan wala pa'y gikataho nga naresto sa iyang barangay. Dugan pa ni Kapitan Arcaina nga sa barangay ang barangay Nueva Versa usa sa mga nag-unang batch na gideklara nga drug cleared barangay dugan pa ni atong tuig 2018 apan base matod pa sa iyang monitoring og mga sumbong ubay-ubay matod pa ang namalik sa illegal nga aktibidad. Sa pagkakaroon, usa sa concern ni Arcaina nga to sa otoridad nga hatagan og pagtagad ang nagkadaghan nga mga aktibidad sa nga sa illegal nga droga sa ilahang dapit alang sa kaluwasan sa iyang katawhan.
3: Express Balita sa Bundang.
0: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Interagency Territorial Defense o Civil Defense Operation Exercises Eagles Hope 2026 formal nang giablihan sa Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Formal na nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, og sa 101st Infantry Pag-asa Brigade, kauban ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, ang gikahinamang Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operations Exercise nga gihinganlang Eagles Hope 2026 sa Matis City kaniadtong milabayng adlaw, Mayo 16, 2026. Gipangunahan mismo ni 10th Infantry Aguila Division Commander, Major General Alvin Viloson, Philippine Army, kauban ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, og 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander, lakip usab ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang, Governor Edwin Ignacio Hubaib sa probinsya sa Davao del Norte, og Davao de Oro Governor Raul Emma Banglo. Sa iyang mensahe atol sa mong programa, gibutsyag ni 10th ID Commander Major General Alvin Viloson nga ang Eagles Hope 2026 usa ka tattaw nga nagpakita sa Whole of the Nation approach sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP aron mas mapaligon pa ang security and disaster response preparedness sa kasundaluhan sa rehiyon. Samtang sa iya usab nga gipaabot nga mensahe, giasoy ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang nga mahinungdanon ang panaghiusa sa gobyerno, militar o partner agencies niini aron mapadayon ang kalinaw o kalig-on sa komunidad. O gidugang pa sa gobernador nga ang tumong sa umang pagbansay mao ang pagbag-o sa Davao Oriental gikan sa kahadlok ngadto sa oportunidad o gikan sa panagbangi ngadto sa kalinaw o kalabot buwan sa iyang bahin. Gipadayag usab ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Bantilan nga ang maong training exercise usa ka pamaagi sa pagpalig-on sa regular ug realistiko nga interagency coordination nga nagpalig-on sa kaandam ug responsiveness sa tanang stakeholders nga nalambigit sa seguridad ug disaster response. Ang maong siyam kaadlaw nga pagbansay nagtinguha sa pagpahugot pa sa operational readiness, interoperability ug koordinasyon taliwala sa militar, lokal nga kagamhanan, civil defense authorities ug uban pang partner agencies sa pag-atubang sa posibleng security threats, kalamidad ug nagkadaiyang emerhensya sulod sa Joint Task Force Aguila Area. Ang Eagles Hope 2026 nga bobot hangtod Mayo 24 sa kasamtangang tuig pagahimuon sa Barangay Pundagitan ug Barangay Lavigan sa lungsod sa Gobernador Generoso Davao Oriental ug Gilauman nga mas makapalig-on pa ang nasambit nga pagbansay sa koordinasyon sa tanang ahensya sa gobyerno sa pagpanalipod sa katawhan ug sa teritoryo. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon IV na nagkat gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang mga katropa na sikop sa kapulisan ang usay ka kasuspitsado nga drug personality. Ngayon ilang si alias Manong. Atol kini sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant operation sa may barangay Visayas o New Visayas, Panabo City, alas 9:47 ang takla sa buntag, Mayo 16, 2026. Ang operasyon gipaygayon sa mga personay sa Panabo City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, kauban ang Davao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, ug sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base sa report, nakuhaan ang suspitsado og unom ka mga sachet sa gituhang Cebu nga adunay gibanabana ang timbang 4 ka gramo ng katidad og 27,200 pesos sumalapas sa standard drug price. Gitala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang dinakpan nga suspect alas hostong dokumentasyon og dugang imbestigasyon samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:13 na ngatong oras, mga katropa. 375,000 katidad sa smuggled cigarettes nasakmit sa CIDG sa Tagum. Tulo ka mga sospek arestado. Alas sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Arestado ang tulo ka individual og nasakmit ang banaang 375,000 kantidad sa illegal nga sigarilyo sa gilosad nga operasyon sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Kwambugan, Tagum City. Sumala pa, nagmalampuson ang operasyon ni atong Mayo 14 sa Kadlawon pinaagi sa koordinasyon sa CIDG, Davao del Norte Provincial Field Unit og Tagum City Police Station. Nasikop sa operasyon ang tulo ka lalaki nagiila lamang sa ilang mga alias nga Cesar, Lando og Joe, human masakpan sa giingong pagbaligya og mga sigarilyo nga walay graphic health warnings og wala usab marehistrohan og Internal Revenue Tax stamps. Nasakmit usab sa awtoridad ang 15 ka master cases sa sigarilyo nga giingong supak sa Republic Act 10643 og graphic health warning law og Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Gidayeg usab sa CIDG ang koordinasyon sa pagpaningkamot sa CIDG Region 11 ubos sa pagpanguna ni Police Brigadier General Ariel T. Huesca og sa CIDG Davao del Norte PFU nagipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Pineda Jr. tungod sa kalampusan sa maong operasyon. Samtang gipasalig sa CIDG nga magpadayon ang ilang operasyon batok sa pagmamaligya og kontrabando og uban pang ilegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalina og hausay sa komunidad. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, mga katropa. Pagbalhin sa mga PDL sa laing prisuhan, gikinhanglan og balido nga rason. Wangan jail facility gihandom nga magamit na sigon pa sa BJMP 11. Alang sa kumpletong detalye kay tropang Marvin Ibano.
1: XFM
6: FM Report.
7: Giklaro sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP 11 nga kinahanglan ang balido nga rason kung ibalhin ang usa ka person deprived of liberty kung PDL ngadto sa laing prisuhan. Sumala ni BJMP 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso, aminado kini nga congested o puno na ang mga nagunang jail facilities sa rehiyon ug ipasabot nga adunay nagsunod nga risgo sa bahin sa BJMP ang pag-atiman ni ini nga mga PDLs kung ibalhin, ilabi na sa proseso sa ilang mga kaso.
8: Kung merong ano sir, valid reason lang na i-transfer sila. Other than that, hindi tina-transfer kasi yung ibang jails din is I believe congested din po sila. At saka kung i-transfer man sila sir, malayo sa courts, so risky sa aming part mag-escort. Kung yun yung reason lang namin para hindi congested yung jails, so mahirap sa aming part to travel or to escort them kasi dito yung jurisdiction ng ano nila, kaso sa Davao City. Kung i-transfer sila sa mga jails na oo nga hindi congested pero malayo naman sa court, so mahirapan po kami sir yung personnel namin at saka security din po.
7: Nunot ni ini gihandom sa ahensya nga magamit na ang 2 hectares nga Wangan Jail facility nga nahimutang sa Kalinan, Davao City aron mamahimong kabalhinan sa mga PDLs. Dugang butyag ni Kongreso nga anasa kapin 5,000 ang mga PDLs sa Davao Region ug sumala sa BJMP 11 Logistics and Operations kung mabalhin ang anasa 2,000 ka mga PDLs ngadto sa Wangan Jail facility. Gilaumang dili lang ang kaguot sa mga prisuhan ang masulbad apan ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga piniriso gikan sa epektong hatod sa gilaumang El Nino phenomenon. Mga katropa, aron kinunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: XFM Report.
0: Tagasalamat katropang Marvin Ebano na lugad gikan sa XFM Davao City.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras katro para sa 18 na sa buntag. Ang karon sa mga detalye na sa balitang regional. Nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katro paron nga berminti magnormal. Ato ang pagbawas sa matag adlaw, inumta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Negosyante gipusil patay sa iyang kagalingong pag-umangkon. Alang sa kumpleto detalye, katro pang Hanilo Tabios.
6: XFM Report.
9: Patay ang usa ka negosyante human kini gipusil sa makadaghang gigayon sa iyang kaugalingong pag-umangkon pasado alas 9:30 sa buntag Mayo 15, 2026 sulod sa gipanagiyahang establishmento nga Monjay Electrical Supply nga nangimutang sa Purok 1 Barangay 8 Malaybalay City Bukidnon. Ang biktima gilang si alias Boy de la Cruz 73 anyos Minyo residente sa Barangay 8 Malaybalay City samtang ang suspek na ilang si alias Buddy 43 anyos sa taga Busay, Cebu City. Base sa pagigsusi sa XFM News team, kalitbatod pa nga niabot ang suspek sa lugar o nadunggan pa sa mga residente nga nagkalalis ang biktima o ang suspek. Sumalausab sa mga saksi nga gipusil sa suspek ang iyang uyuan patalikod sa daghang higayon. Samtang gikaingon nga nakaangkon kini og samad pinusilan sa dugan o sa ubang parte sa iyang kalawasan, hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Dugang sa pagpanubay sa XFM News team, nadamay usab sa maong hitabo ang gwardiya sa maong establishmento human nakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot o ganana nagpaalim sa tambalanan. Sa pag-responde usab sa kapulisan, nasikop ang suspek o gitugyan ni ini ang kalibre 45 nga armas nga gigamit sa krimen. Narecover sa crime scene ang 4 ka basiyo sa bala o sa ka-unloaded magazine o sling bag nga adunay sulod nga 3 ka magazine nga puno og mga bala o 72 ka live ammunitions. Giingong away sa yuta ang ginungdan sa maong pagpamusil patay. Mga katrupa, para sa ligon ng immune system, tumar og Santo Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Pulumulok target nga magpatindog og labing unang agricultural museum sa nasod. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
10: XFM Report.
11: Lanong tukuron sa lokal nga kagamhanan sa Pulomolok South Cotabato ang labing unang agricultural museum sa tibuok Pilipinas. Kiniuman nga nakigtagbo si Mayor Bernie Palencia sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines aron nga isgutan ang proseso o gapsaing implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga dako matud pa ang mamahimong tabang sa maong museo alang sa kasamtangan og sa mga musunod generasyon aron mapalambo og mapreserba ang lokal nga kultura, kasaysayan og kabilin sa maong lungsod. Sumala pa sa mayor, lakang kini aron nga mas masabtan sa mga kabataan-unan ang kamahinungdanon sa agrikultura og kultura sa nasampit nga munisipyo. Mga katropa, aron nga dili magabok og magpabiling ligon ang kabukugan og protektado ang kalawasan, tumarna og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa report.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:22 na itong oras, mga katropa, 204,000 pesos nga kantidad sa droga na sakbit sa kabadbaran. High value individual, dakpan sa operasyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
10: XFM Report.
12: Mokabat ganto sa 204,000 kapisos sa nga kantidad sa gituohang syabo ang nasakbit sa mga otoridad gikan sa usa ka high value individual atol sa gipatuman nga search warrant operation sa Purukotso Barangay Mabini, Kabadbaran City. Niadto nga nakalabay nga adlaw wa bulan sa Mayo tuig 2026. Giilan ni pulis Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte, ang Chief of Police sa Kabadbaran City Police Station, ang dinakpan nga si Adam Paharon Kamigen alias Adam, hamtong ang panuigon og residente sa maoga dapit. Nakuha sa suspek ang 66 kapakiti sa gituohang syabo nga anaa sa 30 kagramos. Lakip usab gyud nakuha ang nagkadaiya nga mga drug paraphernalia. Gisulod sa hiniusang puwersa sa kapulisan uban ang mga saksi ang giarkilahang balay sa suspek bit-bit ang search warrant nga miresulta sa pag kaplag sa maong mga illegal nga droga. Gikonsidera sa kapulisan si Kamigen nga usa ka high value individual tungod sa gituohang higayon, tungod kay ikaduhang higayon na kini nga nadakpan sa susamang salaod. Kasamtangan karon nga anaa sa silda sa Kabadbaran CPS ang suspitsado og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
10: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:24 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nahatod kanato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, aron nga magnormal piraminti ato ang mga blood sugar level, ngamtado adlaw Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, dunay isang cup nga mangustin, mampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mapaalim sa nakadaigang mga balatian. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gipa imbisigahan ni Senador Amy Marcos ang giingong paggamit sa government-controlled the Planters Products Incorporated con PPI. Isip loophole, alas sa tinagkong importasyon sa bugas. Isan pa sa kasamtangang limitasyon sa direktang importasyon sa bugas sa gobyerno ubos sa rice tarification law. Isulti kini ni Senador Marcos sa usa ka pamahayag nga iyang gisang-at ang proposed Senate Resolution Number 392 aron imbisigan matod pa ang giingong questionable nga pagsulod sa minilyon nga sako sa imported nga bugas sa PPI. Usa ka kompanya ubos sa pagdumala sa Department of Agriculture kon DAR. Gi-question usab sa senadora kung giun sa paggamit sa PPI ang maka-import og dulaan na 2 bilyones ka pesos nga kantidad sa bugas nga gibanabana nga kita ni adtong 2024 nga nalabang sa 90 milyones ka pesos. Base sa mga taho nga gitumbok sa senadora, gibana-bana ang naka-import ang PPI o 1.7 milyon ka sakong bugas gikan sa India, Vietnam, Thailand o Myanmar sa managlaing kargamento gikan sa 2025 ngadto na sa tuig 2026. Dugang 1.5 milyones kasako usab nagkitahong gikan sa India sigon sa Federation of Free Farmers. Gi-insister ni Marcos nga gikinahanglan mahimo og imbestigasyon kung ang PPI ba migamit o gigamit nga black door aron tugutan ang gobyerno nga maka-import og bugas utang giingong gidili kini sa National Food Authority kon NFA upos sa rice tariffication law. Sa samang higayon, gi-question usab sa senadora ang giingong kakuwang sa public bidding sa mga transaksyon nga posibleng makalapas sa Government Procurement Reform Act. Dugang pa ni Marcos nga ang mga lugal nga mga mag-uuma mahimong mas maapektuhan sa padayong imported o importasyon sa imported nga bugas. Gihatagan usab og gibug-aton sa senadora nga ang Department of Agriculture i-manduan sa pagsuporta sa lokal nga produksyon o dili magsilbi nga agianan sa mas daghang importasyon sa bugas.
13: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:27 na sa buntag.
13: Balita sa international.
14: Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international ato kanato kini katropa sa Vision Express of Gel Capsule. Mga katropa aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon. Dapat tinaw permite ato ang vision. Inom ta do adlaw og Vision Express of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
13: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dili maubos sa 37 ka mga individual ang nasamdan human sa pinakabag-ong airstrike nga gihimo sa Israel sa southern Lebanon. Bisan pa sa nagpadayon nga ceasefire nga gipanguluhan sa Washington DC. Matod pa sa Israeli military, ilang gitarget ang mga infrastruktura sa Hezbollah sa Tyre og ang mga kasikbit ng mga lugar isip kabahin sa ilang operasyon batok sa militanting grupo. Gikondina sa United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon ang padayon nga pag-atake o nanawagan na gamiton ang diplomasya o diplomasya aron mapugnan ang dugang mga pagsamot sa krisis sa rehiyon. Base sa datos sa Lebanese Health Ministry, lakip na mga nasamdan ang mga babae, kabataan o pipila ka mga healthcare workers human sa miigo o human miigo ang mga maigo ang mga establishmento duol sa usa ka hospital sa Oga NGO Center. Dagan usab ang mga pamilya nga napugo sa pagbakwit tungod sa kadaot sa ilang mga Pinoy anan. Bisan pa sa Tigil Putukan sukad Abril 17, parayon gihapon ang away tali sa Israel o Hezbollah samtang naparayon pa usab ang peace talks sa US State Department aron magpadugay pa ang ceasefire o mapahunong ang pagpamumba sa Lebanon.
13: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:28 na sa buntag.
13: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Katropa, ang Turbo ha, dili nila siya ingon nga pang kama lang, kundi pang sports hub. Aron nga mas muligon pang imuntuhod, makasugakod ka bisag magluhod. O di ba ka magtindog? Mag-turbo male enhancer matag appeal sa sports. Ang Turbo, katropa, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
13: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nagparayon karon sa iyahang makabungog nga pagbalik sa World Tennis si Elina Svitolina. Kumaniya nasungkit ang iyang katulong kampiyonato sa Italian Open sa lungsod sa Rome. Og nahimong unang Ukrainian players nga nakaabot sa 20 ka titulo sa Women's Tennis Association kon WTA. Sa mga final match, ipakita na Svitolina ang iyang kasinatian kusog sa depensa o agresibong opensiba aron mapilde ang iyang kontra. O masungkit ang pag-usab ang corona sa prestigyosong Clay Court Tournament nga giilas nga usa sa pinakadakong preparasyon alang sa Grand Slam nga French Open. Dako niini o dako kining milestone alang sa 31 anyos nga Ukrainian star kung kay dili lamang kini iyang ikatulong kong kampiyonato sa Rome kung dili usa-usab kini ka makasaysayano nga kadaugan alang sa Ukraine sa kalibutan sa professional women's tennis. Si Svitolina dugay nang giila isip usa sa labing lig-on nga player sa WTA Tour. Nakabuti niya ang kaniadto ang world number 3 ranking. Og naila sa iyahang depensibong estilo nga lisod buntugon sa court. Human sa pipila ka mga tuig nga adunay personal nga physical o personal og physical nga mga hagit. Nakip ang pagpahuway sa tennis aron mag-focus sa pamilya. Nakabalik siya nga mas determinado og mas lig-on ang mentalidad. Sa iyahang pahayag human sa duwa, gipasiugda ni Svitolina nga espesyal kaayo kaniya ang maong titulo. Tungod kay kini alang usab sa katawan sa Ukraine nga parayon gihapong nag-atubang sa kalisod sa ilang nasod. Matod pa niya, ang matag kadaugan usa ka inspirasyon ang ogihimo sa paglaom alang sa iyang mga kababayan. Ang kadaugan usab matod pa niya, naghatag usab og dakong mensahe sa kalibutan sa tennis nga bisan unsaon pa kalisod ang giagian sa usa ka atleta. Posible gihapon ang pagbangon og pagbalik sa tumoy pinaagi sa determinasyon og disiplina. Karon mas musaka pa ang piyansa ni Svitolina samtang nag-andam siya alang sa sunod nga mga dagkong torneo sa clay season. Diin daghan ang mga nagaingon nga posible siya mahimong dark horse contender sa sunod nga Grand Slam. Ang iyahang ika-20 ka mga WTA title karon espesyal o opisyal na nga nagtukod kang Elina Svitolina isip usa sa kalabing malampusong tennis players sa kasaysayan sa Ukraine o usa sa labing respetadong bitirana sa women's tennis karong panahuna.
14: Balita sports, balita sa sports.
0: Oras katropa alas 6:32 na sa buntag.
14: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para sa mga misis niya o ilang kanagani mga palangga nga namati karon. Dapat ato o dapat atong imintinar nga fermenting lumoy, hamis og tinaw. Hayag ato ang pamanit aron nga dili ingon nga daghang mag-interes kundi ang imong partner o imong palangga sa imong haragid maka busy. Ay nako. Ang sabon katropa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Si Aura Gibatikos ang pambabastos sa usa ka netizen batok kaniya kinsa man ning kabawa ni. Ato kaning sayron pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
14: Showbiz news. Showbiz balita.
15: Yes, good morning mga Marites. Ay naku, bangon na mga Marites kay Juntag na. Ay mainit-init nga balita mga Maring. Gibatikos ni Aura Briguela ang usa ka netizen human kini nag-comment o dili maayong komento sa iyang social media post. Sa iyang social media account nag-post si Aura o mas ta o sa tinuod nga pangalan nga si Macnella Briguela. Og screenshot sa komento sa maong netizen nga iyahang gibatikos mga Maring. Makita usab sa screenshot ang usa ka hulagway ni Aura samtang naligo sa dagat nga nagsuloob og bikini. Matod pa ni Aura nga usa ka propesor ang nagpost sa negatibong komento sa iyahang giisip. Nga iyang giisip nga dili angay o malaswa kuno Maring. Usab niya ang iyahang kasubo o pagkadismaya tungod kay usa ka university professor ang nagbuhat sa maong komento nga dili maayo tan-aon sa social media. Diba pa ni Aura nga dili angay nga magbuhat o ingani nga klase sa pahayag ang usa ka edukador ilabi na nga gilauman sila mahimong maayong ehemplo o responsable sa ilang mga estudyante mga Maring. Ay, naku. Ay, muna na siya already, ay. Masa mag-muna din kabawa, oy. Well, mga Maring, moto-ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestensa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon. Maako na ka, bye-bye.
14: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Daga salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Ay, naku. Medyo ni saka po ang libido ni Aura de, ay. kay doon ay ga-comment kakabahin sa iyang gisulob niya kanaganing bikini. Basi na balaka ra puto aura ang kining mga netizen basing mulusot ang Itmi Games. Ay nako. Anyway, katrapat ang oras, alas 6:35 na sa buntag.
16: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Nagkasalamat og thank you. Good morning sa mga nagtanaw karon sa YouTube og sa Facebook Live. Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamughawa mga katropa, musunod na ang programang Bullseye. Ato magkauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express, balita sa buntag.
16: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express.
17: Balita! Say, gusto niyo mo soft or hard?
18: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Hard. Yeah, soft, soft, pagod.
17: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabitang mag-diri, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
18: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
17: Saan ka ng Bombay style, sir?
18: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kentra, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ah, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Ah, kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
10: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
16: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige, kamusta ug maayong buntag kaninyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, my gilas to bag bago baduban sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye.
2: Adlaw karon may galang Lunes. Pitsa 18 na tas bulan sa Mayo 2026.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Sangan may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagom, kami no sabay galang manumbalay kaninyo. Hangtod kita magaigala alas 9:30 Dagnas Buntag. Alas pagtunol kaninyo may galas labas ng mga gadikaran. Mga balita, isyo, giskutanan. Dinikaw ko igsoan na dunay akong kalambigitan. Apan sa dilipa mga katropas, mga ginodsunahan. Tugtitas pagtunol sa itong mainiton ng pagpanimbayan sa itong mga pinalanga. O gasuking tigpaminawan. Labinagyod mga katropa din hi sa Dakbayan sa Tagom. Sa 23 ka mga barangay ka naglangkob ni ini karin yung tanan mga katropa. Good morning!
1: Good morning!
2: May magpani kay Sikay sa ato mga kaigsunan. May gala sa mga barangay na sa hindi mga rural areas. Pero sa mga barangay na ito may nas poblasyon area sa Dakbayan. Mayong good morning karin yung tanan.
1: Good morning!
2: Sa ato mga nanay, tatay, tindira, gwardya, kapulisan, kasundaluhan. Ang ato mga teacher, ang ato mga igala, mga drivers, ang ato mga traffic enforcers. Alam mo yung good morning, karin yung tanan.
1: Good morning!
2: Sa mga kaisunan, diri may gala sa Tagum City.
1: Good morning!
2: Kumustamos o unsa may ato ang maayos Lunes. Ako ron, ginawa akong iglas. Asa na ito na ako nabutang. Kung tuyok-tuyok, wag yun mga katropa. Sige lang. Oh. Kita na ito mga nang hubag ng mga eyebags. Ano eh? Alas 6:58 na may galang dagna sa itong tulumanon. Mayong buntag sa itong mga katropa usab. Ini may gala sa Davao del Norte. Agusa naman noon. Sa may Davao del Norte. Diyan sa may Island Garden City of Samal. Na may gala sa Arias Panabo. Santo Tomas. Carmen. Diyan may gala sa may Braulio Duhali. Diyan ito mga katropa sa San Isidro. O sa may Sawata di ay. Og dito may gala sa may New Corilla, Asuncion, Kapalong, og Talaingon.
1: Good morning!
2: Good morning, kaninyong tanan mga kaigsunan. Ito mga katropa, diri sa Laak, diri mga igala sa Mawab. Mayong good morning!
1: Good morning!
2: Kini may galang sakop sa Davao de Oro. Og diri usab mga katropa sa Nabunturan, Montivista, Mungkayo.
1: Good morning!
2: Dito sa may Compostela, New Bataan, og Maragusan.
1: Good morning!
2: O Gendri, may galas mako, Mabini, og Pantukan. Good morning!
1: Good morning!
2: Mayong good morning, usap ka ninyo, tanan, mga igala. Pero mapugnan ako din, og aning akong nektay, di ko kasyaog. Di ko kasyagit kayo. O? Oh, pero ba't na may galag ka nang gi-nemutuo? Sige lang, kayagya po ni. Alas 6:59 ng Dagnas Buntag, Kabisayan og Mindanao.
1: Bullseye!
2: Mayong buntag, ganin yung tanan. Sa mga nakasubaybay sa itong programa, ang Bullseye. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
2: Madyo ang pagbalik kay Sikay, ganin yung tanan. Og hinaota, ginaga mo may galas kapis kay Spanlawas. Og bang huna-huna. Og ang rasyag panalangin sa itong labaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglaing adlaw na usab. Laing panid na usab sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Ang buntag sa itong mga katropa dali sa Davao City. Mga kaigsuna na ito. Na nagpaminaw garon labi na may gala dali sa may Buhangin area. Sa may Bunawan area. Dali mga igala sa may Tibungko area. Na may gala sa may Kalinan area. Naos na dito sa may akin yung mga higalang Marilog area. Good morning!
1: Good morning!
2: Of course, mga katropa nga ito, mga kaigsunang OFW na naamay gala sa nagkadayang nasyonan ng kalibutan. Usapain yung mga gibuhat karo, mga trabaho niya. Amping kamus kanunay, mga katropa!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga naglantaw karoon, may gala sa ito ang YouTube. O sa itong YouTube channel. O sa itong Facebook Live. Mayong good morning, good morning, good morning! Lantaw diri sa XFM 107.1 Tagum.
1: Good morning!
2: Murosab diri may galas page ka Katropang Arnel o sa atong YouTube channel Katropang Arnel Cortez.
1: Good morning!
2: Mayong buntag mga katropang asa mamong bahay sa kalibutan. Sa ato mga kaigsuna mga Bisaya Mayong buntag bag-usab, may magparikay sikay. Kag sa aton mga

0: Good morning sa ato mga kaigsunan diya. Mga bulanon, mayong buntag, maupay nga aga sa mga litenyo, sa mga waray-waray. Sa ato mga kaigsunan diya, may galang mga chabacano na buenos dias para todos, hermanos. Sa ato mga kaigsunan diya, may galang mga Tagalog, magandang umaga po. Kumusta kayo? O, kumusta naman si Muntulfo? Oh, kasi sabi niya, sinakay na daw sa yate. Pwede bang yate? Hindi yate. Alas 7:02 na. Agatag das morning. Ayong buntag sa ito mga kaigsunan pag-usap. Dirita sa ito mga dugang panimbaya. Ito mga naglantaw. Unahon na ito sa YouTube karon. Kailangan na sila may galas 253 kabuok ang nananaron. Si Mizimar Palangpangan. Good morning, Satanan. Good morning.
1: Good morning.
0: J.R. Uy. Good morning.
1: Good morning.
0: Morning, sir. Mr. Kudita. Kaha si... Ah, Mr. Kudita. Ano siya naman ipagkabasaha? Morning, sir. Makudita ka sa Kaitano. O madugangan pa hinoon. Ang majority ingon si Tweety Bird ni Falsis. Si Kaitano na may ilang gidumtan karon o kakabantay pati mga pari, mga igalag, mga obispo. Si Kaitano na ilang gidumtan. Oh, kay matod pa nila mga igala, yung paputong isa ka. Ito ganing vlogger nga taga Jinsan ko no nga Bisaya katong tasog suwang. Yun siya nga kamo ko ng mga DDS. No? Dapat mo bali na kuno magsuporta kay sa kadugay-dugay na kuno mga higala nga gi dungog ang impeachment, wag yung kuno mo tubag si Sara. Asa man siya mo tubag? Asa man siya mo tubag? Gawa ang trial, wa pa man gasugod. Mo na lang propaganda karon. Oh. Sara Duterte litisin, paghuwat mo. Yan di ba mo kahuwat? Ya. Yeah. Nag-anaman-an, mag-plaster ng Senado karon. Oh. Papanagutin. Nanabita na impeachment process sa pamay gusto ninyo, bitay? Tarantado nga klase sa mga tao, may gano'n. Ano ba, nag-aginod naman ang trial, ang impeachment process, hagbay lang gasugod. Pero, ang impeachment trial, wa ba man? Kaya nili man to trial tong Committee on Injustice ni Luis Strong. Di ba to trial? Ang trial, kanang naasinado karon. So, niyon ba itong yung defense nga? Sige lang, huwat lang. Kay mo, tambong mi. Ano di ba mo kahuwat? Kaya ilang gika gulaan karon lagi, nga, posible ko nung di gud ma-impeach. O siya di gud inyong tanawa ng impeachment process? Sure, gud mong impeach dret. So, kaya huwag man galing na, di na lang na ito na ipatrial. Ano, magpatrial pa man tagang inyong gusto, tanggalon na lang na dritso. Makahuwat, may galan na po yung mga pari, apil-apil po mga iso.
2: Pinawa!
0: Now, kwarta po.
2: Ayaw!
0: Ayaw na ito ninyo, ati ka ng inyong accountability. Huwag ganin mo ka pa-account ang inyong mga kaubang pari nga namuntis, ra.
2: Sick! Pinawa!
0: Napoy mga obispo may gala, wara-wara po. Accountability, ses. Huwag ni mo kapa-accountability ang inyong mga pari na namuntis rag mga badsing guwapa. Pagkahuman, huwag mabulabag inyo rag ipadag, alas ka.
2: Pinawa.
0: Eh. Ano nyo katika? Alas 7:06 na may gala, ang dagnas buntag. Nag-guad pa ko, nag-greetings pa ko din eh. Ah, di pa ko agay masuko. Hey, murag ako gana uyon na akong nickname may gala mura man noong kong gibayuok. Mura noong kong stiff neck gab kay mura magdi ko kalingi hinoo na. Imbis kay wapatay liog. Imbis kay isa na lang kapulgada ng gintang may galas mga bagag liog kay siging kaong rice.
2: Ayaw!
0: Oye, okay, hagit na ko sa mga pari, mga katropa, no? Ako, no, na, ordained magkos old Catholic. Kaya raman ta. Mayon lang mog illegal may kay wa man may dangob sa Batikan pero balido ang ordination bisan pag inyong pangutan-o nang oh ara-ara ni amo ako wa may kitago isar may ako asawa kunya na imo aging gwapa mo appreciate sa ko pero taman ra ko sa appreciate

0: Tama ra ko stand-out niya. Inigtanaw na ko sa kapwa, puti yung kaing legs mo. Yung nga ko sa Ginoo, Lord. Paitom-itom aga may bigay, parang di ko maipo.
1: Pinawa!
0: Hisgot mo accountability? Mga bispo, wabo gani ka, badlong ano yung mga pare diya nga... Lima na anak puros pag yung kamagwangan?
1: Ay, ah!
0: Kada asya nga parokya ma-assign dito, manurjak?
1: Pinawa!
0: Nga kay, suot-suot-suot, bispo, tabunan? Unya, istorya ang pambae? Ato na ipadala dito sa parang may iskandalo, ipadala na ito ni Alaska. Matinga ka mga igala, no? Paris, Pilipinas, gakuwang, pero ang uba ni Padag, Alaska nga naman, sadaan man! Pag ako! Alas 7-7 na may galandag na sa tubag ba nag-uban-uban. Ang uban, kung dili mga igala mamuntis, mga bayot po. Ganahan, oray mo si Tutoy, ano yung sakristan?
1: Pinawa!
0: Ganahan mo, mudim-dim anang kalis sa lawas o dugo ni Kristo, o niya, gikan mo nagtutoy. Kuan? Tarugo?
1: Ayaw!
0: You should be ashamed of yourselves. Real talk niya ko, ha? Waba ko'y giigo, pero ang maigo, aw, bukol. Noon na eh. Hinahan mo mo. Pagkaroon, pinaghanag yung pari bayot. Kadugayan, wani pari laki. Di na dawaton mga higala seminaryo kasagaran kay mga...
1: Ayaw!
0: Di ba kuno sa, di bito sa, kisa may niingon nga sa ng mga babayot. Basta di lang ka mang hilabot. Di ba ka masayag sa mahuyang ka, pero... Jesus! Wais mi ring ho, ira magaling ng manok, mga higala. Mudiskarte, magaling ng sihing, way bulihi. Adya na ta ninjo.
1: Pinawa!
0: Hiskot mo accountability. Pero ito kapare, 167. Na, na-commentary yun na ganyan. Intro pa mantana. No, napay-obispo, mga igala. Hiskot mo accountability. That's fine. Okay mo na. Pero, it should be applied sa inyong kaugalingon. Ay, nung taguin na inyong mga kaubanan niyang namuntis. Bakit bawal man na sa inyo. Aman naman mo'y vow of celibacy. Sa mo, awa man na. No, eh, may apila-pila na. Oh. Awa man na sa mo, optional man among celibacy.
2: Oh.
0: Para naa kay moral ascendancy manawagan. Ako manawagan ko dirig accountability. Ay purya buyag ako gidaganan. Oh, pwede ko manawagan og moral sa tawag ani, og accountability ngano man. Wa ba koy record bay? Nga gidaganan ako. Amo di ha. Ay manimbaya sa ko ay. Ingon si Iman Moreno ka. Ha, bayot nga pare na di ay sus Ginoo ko. Kero pagkakabalo.
1: Pinawa!
0: Karo baga, mura mag-just now ni si Iman Moreno. Eh. No? Sa mga igala nga, they are exercising their citizenship as Filipino. Okay man. Pero, nag-exercise naman lagi mo diha. O inyohang kining pagka-citizen, okay na siya. Pero mga tanya ko, doon na ba sa mo'y moral ascendancy to do that or to demand accountability? Diba, bishop? No, mga obispo? No, diba, sad mo'y moral ascendancy kung kamo mismo nagkakitag inustisya o kamo mismo nagkundon sa inyo mga pari nga nakabuntis, lima nakabuok, puro kamagwangan. Nga inyo na pato o galas ka.
1: Pinawa!
0: Eyo, si Iman Moreno nga, magbayot na tanan. Ah, kadugayan, anong seminaryo, anay laki daw ato na na. Alas 7:11 na may galang Dagnas Buntag. Nag-intro pa ko, diba? Tinuangan nyo ko, diba? Ako sa ning, tiwaso na may gala na yung mga nagpatimbaya, be? Ini pa ko, GRO, diba? Jesse Lopez Mayong Buntag.
3: Good morning.
0: Yorsi Katubi, good morning.
3: Good morning.
0: Nadet Sarabia Mayong Buntag, diya.
3: Good morning.
0: Jesse Lucerito.
3: Good morning.
0: Alfred Icali Mayong Buntag, morning. Katropa Arnel. Bato, court na nabato, nabato na mata. Gikan dere Sydney, Australia. Oh, ay, tanggalan na ng bato, sir, kay Basinok ipadakop ko ni Trillanes. Murag na real talk si father. Oh, Sen Lapid ipalit sa SP para tahimik ang Senado. May pagitambog ninyo sa Pasig River na... Felix Medrano! Grabe na kaayo ang mga pare ni Bantanan. Oh, ni Bantanan. Ang akong comment para man na itong mga nag-apil-apil. Pus naman mo apil mong politika, be ready for scrutiny and be ready for sama ni ini may galang mga komentaryo. Di pag-apil-apil lang di ka gusto ilabtan. Si Evelyn Galora. Good morning from Johor Bahru, Malaysia. Uy! Kaanhan ako diya, Ma'am Evelyn, sa Johor Bahru. Apakabar, gwapo kayo diya, no? Nadiha ang, kuan, kining Legoland. Nindot kayo na diya sa Johor. Ay, buntag diya, ma'am. Johan Bohos na dapat nagpari paunta si Lakson. Idol kay Bayot man daw na. Siya yung ni... Matakay bahawa naman. O, basta damahang yung anak. Robert Kamiging. Ayo, good morning, boss. Sayuha, good, ang heart. Ayo, palabi. Kila Siri, salam katro, katropang Arnel. Ayaw ninyong bulag-bulaga lagi. Salamat. Dito sa Facebook. Yan na po mga igala ning ato ang Facebook nga. O tiyara, anong walura magkabuk gatan o kadaghan magkakomment kung siya maning istorya ha? Katropang. Maying buntag, Josefina Tinumbanan.
3: Good morning!
0: Good morning, Katropang Arnel sa Bullseye XFM. Shoutout lang ko sa Shop Aglayan kay Bossing Ben. Salamat, happy Monday from Tinumbanan Family. Bugkaon Lantapan, salamat.
3: Good morning.
0: Charin, kadaghan na sila. Kadaghan mo lang? Na adi ay sir, yung si Jupiter 6 yun na. Say na, perti na. Si Badilia Yaks. Good morning, Katropang Arnel. Si Dudong Ogdamin, good morning, Katropa from Jensen.
3: Good morning.
0: And Well Floor Masaudling, Mayong Buntag.
3: Good morning.
0: Boy Juan Sanchez Laguras, good morning, from Bansalan.
3: Good morning.
0: Shoutout daw ka Mariana Vale. Well Floor Masaudling, Marlo Dano, Uncle Dars, from Hinatuan. Naasya karon sa may patin ay kay nagtanaw o nagatang siya karon sa palaro. Jorlan Pilinio, good morning from Tacloban City, Leyte.
3: Good morning.
0: Sa tanan diya, may gala Antonieto Tolero, good morning.
3: Good morning.
0: Hindi mga igala sa YouTube, Aldrin Ordini, sa mag-ampo sa tao eh. Mga katropa, pina-abtik lang ha. Ping-ping Tanchado Montesilio, Josepina Tinumbanan, Ann Mendres, Father Jomar Maranan, si Kuya James, Kuya James Yap. Matay. Sakit apelinin mo ya? Ang ano? Akong senior na ko sa seminaryo ba? James Lee... Porbida. Basa yung Facebook name. Bro James. Tiguang na yuday ko ba? Limot na mo. Ay, buntag di ako eh. Alas 7:15 na mga igalang. Ako sa dumdumon. Elwina Diginion, mayong buntag dia. 7:15. Narita mga igala sa itong makasasa. Ba't ta? Pero mag-ampo kita eh. Dito magpakaroon ingnon mga igalang. Wata nang inahang lagino. Ampo kita. Nag, kuhan dia. Mga kaigsuna na to. Everyday mo. Kuhan yun eh. Atong ang kunon ba nga. Sa ganang mubo lang ampo ba? Itawag nilang ejaculatory prayer. Na din na. Oo na. Ejaculatory prayer. Nagmuingon rin ito kang Ginoong Jesus, kaloy ako nga usa ka makasasala. Pwede na na. Mga katropa, ang kuna lang yung makasasa ka. Di kayo magpakahinlo. Tadi atubangan sa publiko, mga egalan nyo sa hilom. Dagang kitang mga tago nga mga hiniktan. Alas 7:16. E mura ba na kalabas Ginoong Ubay? Kaya magpakahinlo ka sa tubangan, magpakahinlo ka di may kailas publiko, niya sa likod di ay skadaghanan ni mogi taguan. Still and dolor. Tata Kulipano, good morning, Katropang Arnel. Shout out de kong kumparing Elmer. Asya mo na si paring Elmer na himutang. Good morning, Ruli Racho. Alright. Natabay gala sa ito ang mabagampos busay. Aron may gala nga mabuligan ta. Tabangan ta may gala ning Adlang Lunes garon kay 7:16 na ang tag na magahigala sa morning.

0: Amahan na mo ka lang itong Ginoo. Salamat kayo ning Taknas Buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga mong gihatag sa matag usa ka namo. O salamat sa kusog, kabaskog, kahimsog. O bisan sa mga pagsulay nga among na sinatian. Nga mo kining nasugakot. Dili tungod sa among kapasidad o dili tungod sa among kaisog sa pagsagubang sa kinabuhi, kundili tungod sa imong grasya o panabang. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Kung sa ang tanan namong kalampusan, Ginoo, nagagikan ka nimo o nag-agad sa imong kabubuton. Pasailua kami sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala namo paghimo, pagbuhat sa mga ngayang buhaton. Labi na gayod ang among pagpakabana sa katilingban o ang among pagsulti sa matuon. Ginoo, nining adlawa adlong Lunes o gining pagsugod sa bagong simana, wa kami masayod kung sa tuwa sa unahan. Sa mga muabot pang mga adlaw, manasayod kami nga nakakanun ay busa, gidangop na mo kanimo ang tanan. Ang among mga plano, ang among mga lakang, ang among mga himuong desisyon, giyahan unta kini sa imong espiritu. Aron niya kami makadesisyon, subay sa imong kabubuton o ang among pagabuhaton, makapahimuot unta kanimo o makapaduol ka na mo, nganha kanimo. O sa katapusan, dawata kami nga mahinang pundi sa imong gingharian. Kundi ni ikaw nagahari, uban sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, Dios pa nag-iusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Oras may galaw na kita ay 19 minutos na pasado alas 7 buntag. O kining oras ato, ganinyo may galaw sa ala Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay may galaw kini chia seeds o turmeric. Nga makatabag ka na turmeric, maayon na sa atay ha. Kanang chia seeds, maayon na may galaw sa digestion. O doon na pag may galaw ay glutathione o collagen. For short, may gala, nakakapina ka, nakapaputi ka pa, mga katropa. Nakakapina ka, nakapanambal ka pa, mga katropa. So, ayaw ka si Piyata, ha? Palitan yas, butika, Santon Gold Coffee Mix. Lahi sa itong Santon Plus Coffee Mix. Katong Santon Gold Coffee Mix, yellow ang karton at ito. Katong Santon Plus Coffee Mix, muto'y puti ang karton, mga igala. Kaya katong Santon Plus Coffee Mix, soya man to siya. Design to, nga to sa mga tao nga mga pi, pero dili gusto magpalpitate. No? I mean, katubang sensitive bitaw. Ngunit kalainan aning duha, ito lang nang ikumpara. Ang Santon Plus Gold, para tos mga, butan na lang, para sa isog-isog ba? No? So, kato mga igalang, may problema sa ilang gut o sa ilang may igalang, tawagan niya, kining, basta, kanang imong kuto-kuto. Wasi wakay problema na mga igala, Santon Gold Coffee Mix ka. Pero og sensitive ka, dali ra kang gusla, dali ra kang may galang mo, hapdos imong kuto-kuto, ari ka Santon Plus Coffee. No, kay kani soya mga higala. No? Muna na iyang kalainan. Kinangutan na mag-un, usay, si diferensya niya. No? Ang Santon Plus Coffee, ang sagol ani, siyempre na Santon, unya soya dayon mga higala. Ang iyang kuha niya, ang iyang gigamit, isang iyang patam is stevia gihapon, mga katropa. Nakanindot lang kay hindi may kailang Santon Plus Coffee, no, pwede na kayo di mamahaw, no, kay mabusog ka man, mga katropa. No, alas 7:21 na kanatanan, mapalit na may gala sa Laguna Butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa atong clinic, may gala, mapalit na, mas discounted pang price. Og, dari sa tuawan ay gold karon, mga katropa, waiting pa mi sa bagong stock. Prince Jonas Iniego, may buntag. Diyan sa may Cavite, Juan Bohos, kung pabaga ayog dagway, believe ko sa mga buaya, daog sila. Si Pina Tapakal, mayong good morning. Arsense TV. Good morning, katropang Arnel from Miss Orr.
3: Good morning.
0: Ruin Layong, good morning, katropang Arnel. Lanog-lanog na po ni mong tingog. Diris Kugon, Visayan Village. Shoutouts na ng member sa TOPFGC. God bless sa tanan, amping katropa. Kay init ang isyo sa nasod karon. Tessie Bangkori from Mahaplag, Leyte. Shoutout, katropang Arnel. Shout apilang mga buaya ang politiko. 7:22 na baka ikalandag na sa buntag. Maying buntag diya, Kasilingan Vlog. Jupiter Sixiona. Maricho Barbarona, Nats Kusner, o sa mga nagpahipi lang niya, Dudong Ogdamin. O gato, nag-message to ganina si Kuan, Sir Saldi Arenas. Cherish me, Coloma, ako, Dol, nakaamo kong pari nga bayot sa Manila. Dol, dali ra masuko, maldita. Dali ra masuko ang pari, Dol, sa mga babae, pero gani og lalaki iyang pinangga kaayo, dako og ngisi. Ang pari nga, kung naang mga sakristan nga mga batanon. Bless Father, pero ang kamot dito sa laing ulo idapat. Dili sa ulo, mga higala, sa adres babaw, dito sa ubos nga ulo. Mauna, Arturo Edquilia, good morning, Sir Arnel. Dapat jud ilang imbestigahan ang bahati sa flood control sa Davao de Oro para mahibaw-an nato kung naabay korupsyon. Karong mga panahon na, di pa na mahitabo. Sobra pa silang in control, mga kaigsuunan. Rolly Racho, maing buntag dia. Joby Datilis Yurong, good morning.
3: Good morning.
0: Now, dirita karon may galas na ko na magagatikaran mga balita. Nga itong ataga rin pagdagat sa tuluman ng Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una din may galas sa itong mga balita o mga nag-una sa itong tuluman o sa itong may galang isgutanan. Asa naman ito ako ang Bullseye din. Diyaratay. Eh, naglain naman ako, Adrian. Naglain. Okay, solo na lang yun ni Gab. Nakita ito ni mo, Gab? Kita ito ni mo? Sa Bullseye? Ang topic na ito? Oh. Diba sinag-atang ka ng speakers, mga naana din ah. Sama ka na kuna, may kailangan katikaran. Doon ay 167 kabaga pari ka mismo. Nanawagan niya, itaral na si Bipi Sara, di mo kahuwat. Kana inyong baktas-baktas, karsada, mga bishop, mga pader. Giadto pa ninyo na sa mga binilanggo, mga biniyaan. Lipay pang Ginoo. No? Malipay pang Ginoo tingali ana. Pakuwat day mo. No? Ngano nga na magyud mo ka? Nga na magyud mo ka balaka kesyo si Cayetano kuno kay mudapig ni Sara? Di day mo kahuwat. May mag si Cayetano ray tao anang Senado. Ikagool ba ninyo kung dili ka kuha karon og boto? Undi ikagool ba ninyo kung kuwang? Sa to pa mugawas gyud tinuod diri nga dili lang yun na accountability. Ang inyo lang yung gusto, plain and simple. Mawa lang yun si Sara, okay na. Kay grabe man ninyong panawagan karon. Mula naman ako si Sara, may presidente karon ay. Pakabantay. Ngayon, magtapog na punta ko na si EDSA, kaya mag-EDSA, pwede ba na? Oh? Mula naman ako si Sara, may presidente rong panahuna. Nga as if siya ang dahilan sa tanang korupsyon. Nga kung buto na, una-unaon mga igala, huwa siya access kaayo sa resources sa gobyerno. Kaya even ang iyang opisina, Office of the Vice President, hindi man na mag... Hindi man siya kabuot na sa iyang pondo, magpasa na sa pondo, pagkauman, kung aprobahan, maayo. Kung kuhaan, kasi mahimo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi kaya ni Gawas karon mga igala, mura na magsisara, maoy presidente, kakinala na itong panaugon. No? Niya man po'y kawat ka BBM, nga nung may mamansin na na. Kaya kini mga pare iso na mag-obispo mga igala, grabe man nagpangagot sa ilang ngipon. Batok sa mga Marcoses. Niya karoon na tingat na mga igala nga, nga nung grabe naman na yung aliluya ng BBM. Sa, wala man may naglaban na ng BBM. Wa, bitaw. Dili, direct. Pero sa inyong ipakita karon nilutaw ra yun nga. Dili mo pro accountability, dili mo for accountability ang inyo, antay Duterte lang yun mo. Plain and simple. Mura dyan na siya. Antay Duterte, plain and simple. So, asa may paminahon si Ginoo ani? Kay si Bipi Sara sa sure ko, nagpaampo masa na siya Monsignor Valles. You mean, sayop sa si Monsignor Valles, ana si Archbishop Romulo Valles, ana nga iyang iampo si Sara, kay kailaman sila. Sayop na mga katropa. So, kamo kay nakasandig mong Marcos, kamo'y mas paminahon si Ginoo. O sila ni palakas sa system na ni pati kay Lord. Mga man ang istorya. Matunga ba? Matunga ta mga katropa. Natunga ang kuan. Pati inyong mga sakop. No? naglipog na sad. No, naglipog na sad na sila. So, namuingon na sila ngayon, lagi mo unta mag-apil-apil. Much better, unta. Mga igala. Pero Pilipino, mangyudyapo na sila. They have still that right to be involved, mga igala, in the process of politics at ang nasun. Kaya Pilipino, masada sila. Pero pangutana, pamalandugi ko na ninyo. Kasi paminaos ginawa ni Ron. Dahil pare, nagwarawara, mga igala. Demonyo ko na si Sarah, demonyos ba to? Tarong pa na. Unya siguro ko gana si Sarah mangumpisal at to mangumpisal ni Monsignor Balies o ni sa Dabaw, mga pare sa Dabaw. Sa to ba mga sungayan sa to sila? Awa, kuya to mga pare ade ay kay kuya na mas kuya mga pare sa Dabaw. Nga naman at to man mangumpisal ang demonyo. Silos mo? Gusto mo mangumpisal sa demonyo ninyo? At tuwa nyo sa impirno. Hindi mo kahuwat. Sa pamay kuwang. Na naman impeachment trial. Karoon ng adlawa, mag-convene, magkain na. Samok-samok raman ang dalan yun. Nanggimisa pa mo atong baryo. Nanggimisa pa mo atong mga lagyo ng mga kapilya kung atay misa-misa. Kay, gamay ra kay hinatagan. Ay, makapait ka ron. Alas 7.28 na mga igalay. Takna sa to, bagbana gumanuban. Samtag, dugang pa sa mga katikaran. Send ba to, dakpon ko nog, mugawa sa nasod. Pagitaan ninyo eh. Kung makita ninyo. Samtang impeachment court, mag-convene, may gala. Karong adlaw ang Lunes.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna ni ilong gipaabot. So paghuwat mo diha, ay mo sigig ka. Gisi ng inyong mga ba-ba, sigig.
3: Pinawa!
0: Singgit yatis nga. PBBM, nangita ko ng pamaaging ang makatanggal si Caetano, matod pang Roque. Oh, inoon, naanaman na sila yung mga bikil daan. Sila ginaikalimod, may igala. Samtang NBI, may palag, may igala, sa pulo nga under attack ang Senado. Otro bonus matibag, may igala, galamurok rang aping ni... Ano mga katropa na kuna, mga katikara, tumataka, magtakan, samtang, sa mga tubig ko, mga katropa, ay usa ka, abot, pare ba ni? Nga, gitawag naman niya, mga igala, kunog demonyo, o ga, kini mga igala, anak kunog demonyo, anak ng fake news, sila Sara Duterte, o si Bato. Oh. Ang gawas naman noon ni mga igala, mura mag mga banako na nga initan. Samtang, balikan, ato balikan mga igala, giskutan nato sa atong pagpanaguban-uban. Hinihingga na itabo, may igala nga shooting dito Senado. Kay, my point sab mga igala si Caetano, nga naman tood. Kaya una ba kung may igala nakalabay si Mana, ang mo imbestiga kuno sa nahitabo, may igala sa Senado, NBI? O ga PNP? Nga nung muapil mag-imbestiga ang NBI, nga involved man sila mga igala, nining kalakiha. Pwede ba ni ay nga, apil ka mga higala sa giimbestigahan. Ikaw sa'yo mong imbestiga, sa'yo mong kaugalingon. Pwede din na siya. Dili ba mga higala mabias ang investigation kung ikaw nga giimbestigahan, ikaw na sa'yo mong unay giimbestiga. Nga karoon kay, nagpasitib man mga higalas, gunpowder residue. Kining driver, naghihimo nilang full guy. No? Kining driver, ilang gihimong full guy ba? Call, palihog na ko, bailo atong sakyanan, call. Idasok tong ako ang traktarak niya. Kuan lang gamay. Ito yung mga kuan dito. Mga... Wa nang halad, nahurot nang halad. Kuha nang bungal gabre. Gihaw na kayong manok. 7:31. Samtang may gala sa pagpadayon sa impeachment trial. Trial na to isgutan. No? Ang impeachment taas. Ang trial is part of the impeachment. But the trial is the portion of the impeachment, mga higala, nga anha ka mo presentar og ebidensya. No? Mabito si Ridon karon ingon siya nga dili daw magmatter sa iya kung pro or not pro kang Sara ang mga senador kay kampante siya, mga higala, nga mo istorya ang ebidensya. Kana murag inabugado gyud na nga istorya Ridon. No? But overconfident lang. No? Kana inabugado gyud na siya nga istorya, But overconfident lang nga ang imong ebidensya, musulti gyud tinuod. Kay wa pa man ta kita sa ebidensya nga ipresentar ni Sara. Ang pangutana magud ani ron mga katropa. No? Kay moingon man ning vlogger atong taga Jinsan may gala nga taas kay suwang. Nga kita kamo kuno nga mga DDS, di lang ako pinuno ko galingon kay bahala na pasangin lang. Kamo kuno mga DDS, dapat kumbinsihon ninyo si Sara nga mo tubag na kay lisod na kuno kayo dipinsahan. Ngano ang imo mang pugso ng mga tao mo na ilang gituan? Unas tanan. Wala pa'y proper venue nga patubagon sa ebidensya. Amang magpa-press contra ka niya. Kaya wala ko nung yun mo tubag. Naghulat gani sa proper nga trial mo nang ayun ninyong langan-langan na. Kamuro may galangan-langan, ano eh? Nag-andar to atong radyos gawas. Alas 7.33 at dagna may galas buntag. No? Magsugod ang trial. Ano ba gusto ni mo, kisak ka? No? Katong si Lovely? Lovely? O sa ba gusto ni mo, kanang mutubag, mutubag siya sa imuhang blood? Tinood part of impeachment na tong sa committee. Pero dili to mo ay proper venue, ngaron mutubag-tubag ka dito. Kaya pwede yung kang di mo tambong dito, nga naman, wa pa kayo mahimo dito. Klaro, ana. Ang ila lang yung gusto karon mga igala, na balaka yun, tinood lang, balaka yun sila. Gusto nila ipalutaw nga sadaan yun si Sara, mga kaigsunan. Wa pa man nahuman. No? In fact, wa pa kasugod ang trial proper, mag-convene pa lang, karong adlaw niya musuot na sila itong ilang tuga. May igala nga, dagtumpula. Nga ni Coloro, ito ilang tuga, sa akong necktie mga igala. Oh. Karon pa mang adlaw. So di mo kahuwat diha? Huwag di mo kahuwat, hawa! Bullshit mo. Alas 7.34 na mga igalang Dagnas Buntag. Samtang, Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan nga tos graduate may igalas, PMA. Never cheat, never lie, never steal. Wow, coming from you. Mo na ginaingon nga, tuohi ang iyang istorya. Apan ayog sunda ang iyang binuhata. Wow, coming from you talaga. Mahiya naman si papa mo. Alas 7.35 na may kalandag na sa itong pagbanagubanuban. Good morning, Jairo Can Sintis. Si Bapa Madom kay Juka. Mga gwapog mga wani mga busok ug barog na to nga mga uyuan di ni basta-basta. Labi na si Tio Big Madom. Oh, basta-basta. Ingon si Bapa Madom kay Juka nga mayong buntag pamangkin always watching. Salamat. Salamat ni Muriacho. Aldrin Arandia. Good morning, getropa. Call. Watching live from Apolite Laundry Shop, Tigato Road, Buhangin, Davao City. Salamat og more power sa mong program, katropa. Kakusga na, diha. Palagubuhan na diha sa imong laundry ng atong programa. Mayang buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Salamat. Good morning. Si Alma Paranguay Garing. Good morning, sir. Yung galit ni BP Sara, kasabuat yan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Dahil takot sila pag si BP ang nakaupo. Sila ang mastermind. Antonieto Tolero, may buntag. Alright, dalita ka ron mga igala. Sugda na nito.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Ah, si Kuya James Lee Paloma na ito akong kuya seminaryo. Karoon na ako narumduman. Kuya James Lee. Sorry kay Kuya. Mas kalimuta gina ako, Kuy. Alright. Kagahapon, mga igala, sa mga Katoliko, may Pilipinista ka man o independent ka man. O, gahapon, mga igala, gisaulog ang Ascension of the Lord o ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit. O, 40 dias gikan sa iyang pagkamatay. Ihapon man na, no? 40 days gikan sa Bernie Santo mga katropa. Karon, ang butog, pare ba ni siya o unsa ni siya kay... Di ba ko baka... Di ba ko inga na nga sutana ko? Lahit man na yung sutana ba? Taman ra diri sa kuan mura ganang ginasuot sa atong mga kaigsoonang Muslim ba. Pero paminaw nato ni siya kay matay mga igala o kani nagrepresent sa kaparian. Muoyon mo ani badge? Monsignor mo, muoyon mo ani? Nga da, kung kontra mo kang Sara, kontra tama na. No, okay na. Uy, may buot ninyo ana. No? Pero makatarunganon babang tawagon ninyo'g demonyo ng taong naningkamot, sad. No? Makatarunganon pa ba na may galag? Tawagon ninyo'g demonyo ng mga taong nga, anak ba siya nas Ginoo ba? Sa to pa di ay kining mangumpisal mag-inis BP Sara, kay taga Davao man na siya niya. Migo sad na sila mga igala nila Archbishop Romulo Valles sa Davao. The Archdiocese of Davao. Sa to ba kina sila may galag kaparian sa Davao? Kumpisalanan ni sila'g demonyo? Nya dagan man sa nang pari kipahuman may galas na digong. No? Wala na kaila. Pero dagan na sila gisuportahan may galas seminaryo. Wala lang nila nagipanghinambog. Kaya di ba naangay sa ipanghinambog? Sa hilom na nang ginahimo. Sa to pa, okay na ikaroon ang demonyo kaya magpa-eskwila ng pari.
3: Pinawa!
0: Ang istorya ha, eh. Paminaon na ito ni Cap, kaya pwede magiging suku agyan. Sige daw.
1: XFM Katropa.
4: Pawalang yan ang pawalang ya. Mga demonyo ang mga namumuno alos lahat sa atin. Amen. Dapat po.
0: Amin, amin po ni mga. Dako-dako daw, Cap. Dako-dako ah.
4: Mga namumuno sa atin, mga sinungaling. Magkukunwari, balat kayo. Magnanakaw, pusakan. Kaya... Yung ating pong kalaban talaga ay hindi basta ordinaryong tao.
0: Hmm.
4: Ito pong mga itinilulukuban ng masamang...
5: Espiritu!
4: Mga lahit kampon ng demonyo.
0: Ay, ay! Tawa!
4: Sa kalampalayasin po sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga anak ng dynasty, anak ng Duragot, anak ng kasinungalingan,
0: anak ng pating!
4: Ngayon kong araw na ito,
0: anak ng titing!
4: Pagkakiyan ang Panginoong Jesus sa langit.
0: Oh.
4: Matapos po na siya nagkatawang tao at siya po ay naghirap, nagdusa, ay pinako sa krus. Siya ay muling nabuhay. Yan din po ang pag-asa natin. Hindi natin kaya sa tapang labang ito. Hindi po natin kaya sa panindigan lang. Kailangan natin mas matinding sakripisyo, ayuno para sa tunay na pagbago. Hindi kaya po ito nang basta lamang tayo ay lumalaban, kundi kailangan po natin ang paspas ng Panginoon sa atin. Pawalang yan ang pawalang ya, mga demonyo, ang mga namuno ang
1: Katropa.
0: Alright, we hear you. Nadungog ka na mo. Gamigapon kong ka. Oh. I think he's trying to generalize things. May gala nga. Pawalang hiya ng pawalang hiya yung mga namumuno sa atin. So, ang pangutana, wak malagi may kitang picture ni BBM lagi diha. Pumilip ni ninyo basta patas. Oh, okay, patas man. Saway silang Sara, saway sa silang BBM. Pero wak man. So, sa man si BBM, aning kalakiha? Santos? Santong kabayo? Yung mga nagbabanal-banalan?
3: Ayaw!
0: Laban na ba kayo sa Ginoo? May gala ng nagpakabala-balaan? Laban kayo sa Ginoo na, no? Kanang mga kinaiyab ito sa mga Parisiyo? Tawagon ba kayo sa Ginoo? May galag bitin? No, tawagon kayo sa Ginoo? May galag ka ng mura kunog pansyon, nga puti kunos gawas, pero giulod, sulod?
3: Ay!
0: Ay, may buntag rin nyo diha. Mm. Okay ra kung gi-generalize sa lang to, no? Pero mga na makaingon mang kakatropang arin nga po. Kuan na gyud sila kanang Antay Duterte tanawa do nang ayaw na ng mga picture nga ilang gidala. O kita ba kag picture BBM diha? Duha ra gyud kabuok na. Duha ra gyud kabuok mga igala. kang Sara o kang Bato. Una dili lang doon sila mga kampon sa mga demonyo, kundili may lahi ng mga demonyo. But pasabot nga, sa kaliwat palandaan, mga igala, demonyo na. Mao ba ni mga igala ay gitudlo? Mao ba ni ang atong pagtuo? Una'y nakapait diha. Kung apil-apilon, mga igala, ang religious perspective. No? Nitindog ka diha, tindog diha on the context of politics. No, pag yaw-yaw diha, on accountability. Pag yaw-yaw diha, whatever.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, nagdamay-damay na, kaya wata kay bawo kasi paminaos, ginoo na. Ngayon naman, tanan man yan po. Di ay mga pari, supporter San Sara. No? Labi na may gala. Eh, siyempre, kanong mga pari is dabo, dili man tanan. Pero, kadaganan di ay may gala. Muampo man ginag, buhang yung si Bibi Sara, iampo ko ninyo. Oh. Asa man sana, magumpisa si Bibi Sara, ato man sana may gala sa mga taga-Dabaw. No? Nga, membro may gala sa clergy sa Archdiocese of Davao, ato sa gina. O mga kaila nila. Muamin man sana nga to sa obispo. Kaya Bishop Romulo Valles. No? Ka Archbishop. Mo, simba sana may gala San Pedro Cathedral. Ignaay event ang Davao City. Magpamisa sad. Unya kining isa may galaga pari-pari di sa tubangan may galas mga tao. Oh, nga iyan ang gitawag may galang anak og demonyo. So kinsa man mga igalay paminawon anis Ginoo?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Muna nakapait lagi diha. Unta lagi di na lang na apil-apilon. No? Di na lang na apil-apilon. Kinaaman tayo proseso. No? Naaman ta mga higalay kining impeachment process o naana ta sa portion ganun sa trial. Maghuwat day mo. Naguol mo nga. Dili gyud siya madayon gumikan ila kay Tano. Naguol mo nga. Di gyud madayon ang inyong gipangandoy nga ma-impeach siya. Ano man? Kaya naagyo mo tuo ni Sara, naagyo supporter ni Sara. And in fact, mas daghan eh kaysa ninyo. Huwag di ba ka makaingon nga mga anak o impirno ni mga taong gadapig ni Sara? Hindi mga tawhanan eh, nakakita lang yun ni Megara sinuod nga ang impeachment gigamit lang mga katropa sa pagpamulitika. Di ba? Gigamit lang ni mga igala ang accountability, gihimo lang siyang hinagiban, no? In the guise of accountability, para lang yun sa usaka tumong o tinguha mega isuon, nga magwan, no? Matanggal may gala o ma-pin down si Vice President Sara Duterte. Doon ay 167 ka mga pari o gobispo may gala na nawagan ng niyaging si Mauro kagahapon. Nagmisa sila sa EDSA, no? Na nawagan may gala o accountability, no? Okay na siya. Watay problema ang manawagan o accountability. Ayaw na lang pakapini o dalag hukom. No? Ayaw na lang pakapini o as if ikaw na mo i-judge o ikaw na yung nakabasa sa nan-ebidensya. No? Ayaw na lang pakapini kaya kinahanglan matanggal yun si BP Sara. Kay dili na accountability imong gusto. Termination lang. Manawagan mo accountability. Kaduha, panamin sab mo. No? Doon na ba sa mo'y moral ascendancy ng manawagan o accountability? Kaya mo yung may galag accountability, pahinluay na lang mo diha. Ang bangutan na karon. O sa bang po'y inyong katungod manawagan o accountability? Kung kamo mismo, obispo, wako'y ginapunting aniha ang maigo, bahala na diha. Kamu di, mismo diya, mga pari, no? Specifically, bagay gala sa Roman Catholic Church. Kung kamu diya mismo, dili man mga igala tanan, pipila man lang. Pero kung kamu diya nga pipila, ha? Di man gani mo kabalo manubag anang inyong gipangbuntisan. Manawagan pa mo accountability. Ang inyo mga obispo, igo ra mo pasibaton, patog Alaska, ulay nasod, basta magkabulabugay na. Labi nag magamit kaayos diocese, adi sa tanggalon. Pero gani og kurokong hong pare. Ah, wala, diretso circular. Di ba? I-check sa inyong kaugalingon. Pwede naman mo manawagan o accountability. Ayaw nagpakapini og demonyo si so-and-so. Ayaw na. Kay, di ba sab mo mga balaan ba ya? No? Di ba sab mo mga... Saban mo, kanang sanggang dikit, yun mo sa Ginoo? No? Kakiskisan yun mo siko sa Ginoo? Namo special nga kontak dito? Nga kahibaw, yun mo kusi iyang kabubuton ani atong nahitabo sa Pilipinas karon. Nga kining tanal may galabunga man sa pag-traidor? No? Alas 7.48 na may galang tag na asbuntag. Murag time gin siguro mga igalang mo inom tag Santon Blas Gold para dito mga HB aning kalakiha mga katropa. Uy, salamat eh sa ito nag kuan ha? Si Boss Lab Takoyaki. Naglami kag apelido boss ha? Takoyaki. Ayun siya Gadol Arnel, guwapo lagi kag attire, bagay kay sa itsura. Kalma rata sa mga issue kay ma-stress rata. Oh, nindot ay akong kuana, nindot akong kurbata dai karon panahon. Daga salamat admin dress, good morning. Sir nganong gitugutan man na og misa halagi gamit as demonyo. Oh, si Katrobang Bong, suko na sa sederi oh. Nga sa buisit nga klase nga alagad kuno sa Ginoo. Dako kayo nga nitulon siguro og kwarta nagikan sa demonyo. Kay ba umuron mga igala? Ang demonyo na ang demonyo ba nagpangalot sa ulo? No, kay ba mo karon ang demonyo nang ano kapalo kagab? Kining mga tao, kita mga tao sahay, dili ta mo angkon og accountability, dili ta mo angkon og ato ang responsibility aning panghitabo sa atong palibot. Dagantag pa sang inlan. No? Nagatag pa sa inlan. Maraga ng mga naas bukid ba? Inigkasakit mga igsoon, niinom pa mong santon, ulian unta. No? Niinom pa mong santon plus gold, nipa-check up mo dito sa clinic, ulian na unta. Dili kay, ayon ng santon. Ato lang ta sa Binisaya. Oh. Pag-abot dito, di nabuyagan ko no. Pasangin la na pong mga engkanto. Ang mga jatot na po'y basulon, mga higala. Pag himan-himan di ay gikabuhi ra. No, kadyot lang. Alas 7:50. Pag himan-himan di ay mga iksoon, gastroenteritis, sige kag suka. Nabuyagan ka! Luya sa mga sakop sa Encantadia, may gala mo yung mapasangin lang.
1: XFM Katropa!
0: Mosa na sa tua! No? Mosa na sa tua sa Pilipinas, bay! Ang demonyo, nagsigpangalot sa ulo. Atay man yung mga tao, mga Pilipino, eh sila'y gabuhat, sila'y ilarang leader gakurakot, ay lamang kung damay-damayon din eh. Sige, nagbait-bait ang demonyo siyang sundang. Sige, nagana-ana. Sige, panglingo. Di basta-basta ni mga Pilipino. Sila'y gakawat, ako'y pasanginlan.
3: Pinawa!
0: Di basta-basta ni mga... Kilabi na ni mga pare, di basta-basta. Sige, bait-bait ang yawa sa iyang sundang. Di basta-basta ni mga pare, gitintal sila sabay, sila ni Patol, ako'y pasangin lang.
3: Pinawa!
0: Aya! Di ba tinood? Tinood! Kulang ta sa pag-angkon sa atong, atong kabahinan, no? Sa mga panghitabo, diri, kamo di ang gasaway-saway, no? Kamo di ang suko-suko kunuhay. Ako, wingon jog ko ba'y, mabog kumubutar ang BBM. Pero kung tinood na ngawat si Sarah, makayang kuha yung part of it. Nga naman, partly, gabutar mo kuniya. No? Nakabutar ko niya as vice presidente. Hindi ko ba maigala? Oh. Ang demonyo na sa ipasangin lang. Luoyas, demonyo. Eh di man mga igala, kabalo mo. Angkon sa responsibilidad. Nga kabahin ta ni ini maigalang atong sistema karon. Nga naman, daggan man sa to maigala magpagamit.
2: Bullseye!
0: Daggan sa to maigala masilaw sa kwarta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Daggan sa to mga kagsunan, mga politiko, transactional.
2: Bullseye!
0: Kinsa tong dako maigala gihatag? Adto sad maigala sila mutaphon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, pag makita nila maigala ang loyalty sa mga politiko like sila, Koan, Caetano, Ligarda, wa mo matinga, ana. Nganong ang majority, tuwa na noon maghihigala sa dili admin? Naida kong tulukibon, mga katropa. No? Nganong nga, dapat ang majority, kinaamay ikatingal nga kwarta, tuwang BBM. Di ba? Dapat ang majority mga higala, parihabaan ang kuan, parihaan ang naas kong ratio, oh. 277 ba to? Ang nibutar mga higala nga, basta 200 kapin. O ang nibutar mga katropa, pabor sa impeachment. Ano ba? Nga naman, di na ka makurat. Nga naman, admin man. Pag-abot sa Senado, mga kaigsunan, di alam sila na balaka. Nga naman, ang Senado mang gawin mo buot, kung kumbiktado baka o di, o niya kinahanglan kag 16, o niya kaya di makuha-kuha, may gala karon sa ang 16. Munang ilang ibuhatan karon og bangag, si Caetano, mga katropa. Alas 7.54 na may gala, taglas buntag! Akong amigo din nga, bata-bata ni Flash Ilordi. Ayaw! 754, report agab! Dawat ag balita mga katropa kay mutimpla, buinom siya sa kumaygalag Santon Blas Gold, ma-itsbita ni kalakiha. Duha ka gidodahang drug suspect na sikop sa bypass operation sa Panabo City. Ato seron kompletong detalyes balita katropa boss sa balita katropang Bong Algabre sa report.
6: Live report. Nagbibigay ng drug suspect ang nasikop kini sa Ginusan ng bypass operation sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alaw na 40 ang tag na sapon. Niyato ng Mayo 17 ning tuiga. Ganag ila sa kapulisan ang mga nadakpan na pinagyosan sa ilang mga alias na si alias Bunny o alias Me. Ang operasyon di pangunahan sa pinis sa Panabo City Police Station ubos sa lideraso ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang hipi sa kapulisan o pagigtabayan yung usap sa mga lain pang mga unit at PNP unit sa Davao del Norte. Base na kini sa report, nadakpan ang duha ka mga suspect. Matod pa human kini napalitan o sa pusir buyer o ginudahan na siya po. At tulog kini sa operasyon na recover sab. Gikan nga to kanila ang tulog kasasi sa ginudahan nga illegal nga droga nga adunay gibanabanag mutimbang nga to sa 55 gramos o gabalor sab nga to sa 734,000 kapiso sumanaw sab kini sa standard drug price. Gani gawas usab din eh. Nakuhaan usab kino matod pa uga punto 38 nga pusil o revolver nga pusil nga tulog usab kabuhi gabala. Si alias Bunny, hinungdan usab nga mahimo na matupasiya kini mag-atubag o gaduha ka mga kaso. Ang kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002 o yung makining illegal possession of firearms. Karo nga adlawa, igiandam na ang mga kaso batog-gato sa mga dinakpan na naakaroon na kaditinar sa buhatan sa kapulisan sa Panabo City Police Station. Kada sa itong report, ganaypos, gikan sa patrol, katropa Gabong Umaki Algabri, XFM News.
1: Live report, XFM, katropa.
0: Oras may gana na tayo, 56 minutos. Pasado, alas 7, buntag. Dagan salamat sa detalye sa report. Katropang Bong Algabre, o kining oras sa may gala, o kining balita hatod kini Diyos sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Kining itong labi na sa mga katropa na to diha, nga mauanan, mainitan, Ayaw ginbintuan mo kumpiyansa bay. Kinanglan niya ligo na nga tong pamitay. Di basta-basta matabiyog may kala. Maga Santon Vitamin C ta. Ang Santon Vitamin C may kala o usakanan acidic ng vitamin C. Gikan gini may kala sa Santon. Dili ka mabalaga nga muhabdo sa imong kuto-kuto. Gumikan kay alkaline base. Kini mga kaigsuunan. Sodium ascorbate. Mga na may kala ay generic name no, sa Santon Vitamin C. Palitan na, sana ko na magabutika sa inyong lugar. Nationwide. Mayang buntag diha, Arnold Tero. Kaga sa akon migo da galantaw subong si Elmer Cañete. Tamyaw na anay naton si Elmer kay mupuli na lang ni ba. Mer, troops mayong aga kay Tiyoy Alpon kag Tikyo Bining kag Tony Baydor. Basta-basta mga upod mo da ba? Si Chupilo Run, Untoy. Tama ba to? Marcel Santos.
7: Good morning.
0: Anthony Chudor Lumungtad.
7: Good morning.
0: Lilian Ariza.
7: Good morning.
0: Morning Tibok World. Si Atlis SG.
7: Good morning.
0: Wilmar Gravillo from Pamplona Negros Oriental.
7: Good morning.
0: Asa ni siya? Always ba ako nanonood sa YouTube ng Bullseye dito sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Magandang umaga mo.
7: Good morning.
0: Ako si Jami. Si Jam Maligno, otro po to. Gasigarang agi may gala, murag tarsir. Oo mo ana. May man na sila mga galag maunay impeachment process. Hilas na po kay paminahon may galag ilado ko nun niya tanan. Kamu na lang untay nagpresidente, maumang galing na. Mga murag na sudlag bakukang may galaw lima ka ok ang utok. Si Coco Widge. Good morning. Ming Tambag baya ang number kang BBM.
8: We
9: istorya hep.
0: Mao gani. Kisa pa. Spearhead 250, good morning. Timbaya na lang sa ako, ha?
7: Good morning!
0: Kaya para hindi mangluod ng uban, si Hazel de la Cruz. Dagan sa kay mo, 700 mo, di po na ako maakuanta na. Hazel de la Cruz, good morning. Si Mama Corazon de la Cruz daw, Prudencio de la Cruz, naminaw karon. Asa man dapit? No? Junsay Dion Albarra, good morning, katropang Arnel. Silin Duero, good morning.
7: Good morning.
0: Elmer Cañete, mag-aaga sa Momer. Bian Diaz, watching from Maitom, Sarangani Province.
7: Good morning.
0: Si Junsay Jerry from Shoutout Deco, din sa may Pagsabangan. May buntag gusto Pagsabangan, ha?
7: Good morning.
0: Salvacion Sanico from Biliran. Good morning, ma'am.
7: Good morning.
0: Maria Eleonor Yap, good morning. Katropang Arnel, Tata Naminaw. Shoutout sa mga members sa Tatak Panabo Pasalubong Center. Kusog ka din. Shoutout kang Nestor Gunos is in the house. Good morning and thank you.
7: Thank you.
0: Onto pala sa otsos buntag. Lugang pas mga balita may galakay. Dabaw di Oro Police. Gipakusgan ang suporta sa mga inisiyatiba batok sa illegal recruitment o human trafficking. Sayron dang kompleto detalye sa mga balita. Katropa mo sa balita, katropang Larsanyol.
10: Live report. Gipakusgan sa Davao de Oro Police sa Provincial Office ang ilang hunggot nga suporta sa mga kampanya o sa mga inisiyatiba batok illegal recruitment o human trafficking. Kabahin sa mga katiyuan, gipartisipan ang kapulisan sa probinsya sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons con air tip campaign nga gipigayon sa Davao de Oro Police Provincial Office Covered Court sa may barangay poblasyon na Bunturan, Davao de Oro sa Milabay ng Adlaw. Mukabat sa kapin na 100 ka mga police personnel ikan sa laing-laing istasyon sa kapulisan sa probinsya ang mitambo sa maong aktibidad nga inisiyatiba matod pa sa Department of Migrant Workers 11 sa tumong nga palig-unon ang kahibalo og mga paningkamot sa pagpugong batok sa illegal nga pag-recruit og human trafficking. Samtang gisugod sa mga personnel sa DMW 11 ang mga kapiligro og legal nga mga sangputanan niini nga mga krimen, lakip na ang tukma nga mga mekanismo sa pagtaho og proteksyon sa posibleng mga nahimong biktima. Samtang sa bigas main katropang Arden sa ang pagkaninaw sa may dalan diri sa may Sobrecarga Street sakop sa National Highway o sakop sa bangay Barangay Bisan Village National Highway. Ato ang sitwasyon katropang Arden kining adlaw karon nga Lunes, no? Although nga